0: Nakuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:06 na itong oras sa Torgarillo sa Premium Death-Free Cofemex, mga katropa. Premium Death-Free Cofemex, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, mga katropa, kaping magkapareduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity o magkaparegulate pag-use mong blood sugar. Premium Death-Free Cofemex, katropa, kaping magkapaligon sa gabuk ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death-Free Cofemex, mga katropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium death-free ka pa, katropa. Okay, so, mauna. Huh?
3: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
2: Hi, good morning, day ni Dudes Tano. Yeah, sa may Poblacion West, Bien Unido, Bohol. Ayog, good morning ninyo din. Ayog, yeah, ang pagtugot o piyansa ni Bong Revilla, vote for yes na ni VP Sara. Matun pang Beethoven, Havel, mga igala. Ayog, good morning, Sir Jer. Happy Sunday. Okay. Nya pag-greet lang palihog sa akong anak na si Dennis Delica o happy birthday karong adlaw. Uy, happy birthday na yung itong Dennis Delica. Ano siyang adlaw na tawhan karong adlaw? Birthday greetings, gika ni Ma'am Flor Delica. Nalipat na mo, antos unahan, alang sa ito baga hisgotanan mga kaigsunan. Mati sa tabaga balita, ganahipo sa tabaga kaubanan, mga katropa. Sa baga pagitabo. Ganahipo sa tabaga kaubanan, mga kaigsunan. Daho na to, mga katropa, kini balita, mahituri, usang kadalaga nga tinunan. Idunggap sa yung kanhi uyab patay, mga katropa. Samtang kanhi uyab ni ining midunggab, nagdunggab po siyang kaugalingon, mga kaigsunan. Ang problema kay Igor siyang naangol. Eh. Sakit-sakit lang siyang kaugalingon. Ining mong hitabo, dito kini na hitabo, mga katropa sa lungsod sa Cebu. Detalye sa report, sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropag June 14.
3: Live report.
4: Iyas patay kini ko sa kapaintiuno anyas gawabahing estudyante human giingong gidunggab ni siyang kanhi uyab ba dito sa Puro 4 barangay Poblacion Lungsod sa Cebu nga alas 10:20 ni sa buntag kagabon ni Kadlawa adlaw Sabado Agosto 1, 2026 kining biktima gilang si Clarissa Jane Paraquiles Amandoron 21 anyos estudyante ni eskolehiyo o residente sa Buoga barangay samtang kining giingong suspek mausab ni si John Lester Cabaluna naason ito ang panuigon, estudyante o sa og residente sa Puro 13, Barangay Tubod, Lungsod sa Cebu nga. Sumapa sa inisyal nga investigasyon sa Cebu nga PNP, giingon nga gituyo sa suspek ang pagpagdunggab nga to sa biktima nga naigo niyang liog gamit ang kutsilyo sa kusina. O man sabag nga maong insidente, gidunggab usab sa suspek ang iyang kaugalingon nga naigo usab sa liog o dughan pagabot sa mga responding kapulisan o MDR, RMO personal sa buong lugar na suta nga patay na giling biktima nga babae samtang buhi pa kining suspek og gidadayon ngadto sa Karkar District Hospital aron matambalan. Padayon usab nga imbestigasyon karon sa kapulisan ang motibo niini krimen tuod kay wa pa kini matino sa pagkakutlo ni balita. Gilaw man usab nga pagawas og dugang detalye ang Cebu nga PNP pinagi sa sunod gabaga report. Mga katropa, yung kalimot magtamarog sa Anton, vitamin C, ang alkaline ka vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Katarek sa FM News.
3: XFM Report.
5: Bullseye! Bullseye!
2: Salamat katropa, June 14, Boga Report. Nagatun sa tugtak na 10 minutos ang nagkalabay sa las 8. Dugang pabaga balita gikan sa probinsya sa Sugbo. Arita sa tugtugkaran dakmayan sa Sugbo mga kaigsoonan. Cebu City Police Office City Director idaig ang Administrative Best Practice Program sa Guadalupe Police Station. Italy sa report. Sayro nato gini pinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Paanono Tabaro.
3: Live report. Live report.
6: Katropaga Jerry, mga kagilang idaig no, ni Cebu City Police Office, CCPO Director of Police, Colonel Ricky Sumaldi. Ang Police Station 9 Administrative Best Practice Program isip pagpakita ang suporta, kaayuhan sa mga kawani o pagpaligon po sa kahusay sa organization just sa kinipoga station level. Gipagayan ang kalihukan ato sa binuan nga Commander's Time sa Police Station 9 ubos sa temang Honoring Excellence Expiring Service. Din ipangulohan ni Police Captain Gabriel Muta, Officer in Charge sa Swing Station. Aron mapalambo pa ang kultura sa excellence and accountability o pag-ila sa maayong performance sa kiniiyang mga sakob. O sa mga highlights sa mga programa kato pag Jerry mo ang paghatag og Outstanding Guadalupe Police of the Month Award diin na kinipang-award ni sa Police Captain Jonas Chungson. Tungkol daw sa Central Zone ng performance, professionalismo o dagong kontribusyon sa kalampusan sa istasyon. Gitunol agap sinungog nila ni Police Colonel Ricky Sumaldi o Police Lieutenant Colonel Chris Joey Alcasa. Gi sa ulo usab sa mga kalihukan ng mga adlong natawhan sa mga kawani ug kinipog din nataw ni sa buwan sa Hunyo ug Hulyo isip paagi sa pagpaligon sa pagiusa ug ingon na espiritu sa panag-uban sulod sa istasyon. Sayang minsay gidayeg ni Police Colonel Sumaldi ang Police Station 9 sa ilang programa sa pag-ila sa maayong serbisyo nga nagdasig sa mga pulis sa pagpaligon sa integridad, professionalismo ug dedikasyon sa paghatag og responsive ug people or centered nga serbisyo. Gingon sab niya nga ang paghatag og pag-ila sa may performance makapadasig sa matag pulis sa pagpadayon sa kahusay subay sa tema sa ika-31st nga Police Community Relation Month. Nagpabilin ang Cebu City Police Office CCPO sa pagsuporta sa mga programa nga magpaligon sa moral sa mga kawani dini, mag-ila sa talagsaong serbisyo o makapaligon sa silang pagsaling o pag-alagad o pagpanlipod sa komunidad. So far, katuan sa mo na ito kasikas gikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa para permanente update like si condition ng itong panglawas ng one init nga kaimtang sa panahon. Pangapi mo o kape nga kaping atambal no, rich in vitamin C tungod usab sa iyang kining kamunggay oga mangustina. Santo ang Plus Comex mo ipalita sa mga nagunang butika sa yung kapit or arimo sa Yesol Pharmacy, Yesol Clinic nas ground floor C plus sa building dito sa Lipstick Bagay sa Patera Cebu City sa matag adlong Domingo ron libre check up mga kahigalaan. Alang sa Digusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
5: Bullseye! Bullseye!
2: Salamat katropag Eric Panono Tabaro sa mga report. Nagatun sa tugtak na 14 minutos na nakalabay sa las 8 sa panigga po ninyo ng pagpagigubariga tungtulumanon.
5: Bullseye! Bullseye!
2: Sunday edition. Nagarita sa tug hisgutan sa makadiyot mga kaigsunan sa dilipata budawat ug dugang pa mga balita gikan sa tug mga kauban. Unahon nato ni mga pagbaha dinhi sa Metro Cebu areas mga kaigsunan. Hisgota og Metro Cebu mga katropa gikan sa Karkar paingon dito sa Danau. Of course, apil nini ang isla sa Mactan mga kaigsunan ingon man ang Cordova. Polisya ay Metro Cebu areas mga katropa. Okay? So grabe mga pagbaha kagahapon kadlawa, heavy traffic na sada to na sinati. Gumikan sa pag-uwan nga nagabugda na po og pagbaha mga kaigsoonan. No? So ingon ani ang usaban ni siya, maingon na ba ni nato nga new normal mga katrupa? Ha? Si Department of Public Works and Highways sa kinig Secretary Vince Dizon mga katrupa, moari daw kuno sa Sugbo mga igala gumikan kay yang tan-aon kining siging pagbaha mga kaigsoonan. O niya, og moari ka dire Secretary, mawag taning baha. Umuari ka diri sa Sugbo. Ikaw maghata, maingon ba nato nga ikaw magsaud sa tubig aron dili magbaha?
5: Bullseye!
2: Sumona mga higala. Okay. Problema. Ang tubig nagbaha, mga kaigsunan, problema. Kung ang tubig nagbaha, mga kaigsunan, okay? Problema, mga higala, nagaproblema punta sa itong imnon. Nga tubig, mga higsun? Ha? Nagka-problema punta sa tubig imnon mga katropa. Okay? Ngano man? Ngano nagka-problema man ta mga igsoon sa tubig nga ato ang imnon? Ah, mga igala. Kana gumikan kay nagka kumbaga gining nagkagamay ang tubig na itong mainom mga kaigsunan. So there is a scarcity of water. Wala problema ang tubig. Doon na po'y sobra ra po ang tubig mga higala gumikan kay gabaha-baha na ganing tubig. So kung imuhang tanahon sa kinatibukan, mga igsoon, problemang tubig. Problema ta sa tubig mainom, problema ta sa tubig ikaligo, problema ta sa tubig, mga kaigsoonan, nga ipanglaba, or ato ang mga domestic water, mga igala, problemado ta diya. Kay atong Metro Cebu Water District or MCWD, mga katropa ang ato mga kaigsunan in town.

0: di ka makahimo sa imo mga angayan nga himuon sa imo pagpanikaisikay. Kana tugod kay baha. Kagahapon gani uta, lakaw ko mga kaigsunan. Wala ko mula ka balik oi kay blackout pa kara perting trapika.
1: Pusa.
0: Trapika yo mga igala. Sumo na siya mga kaigsunan. Kay perting. So, og imong sumadahon ang tubig either gamito nimo or dili problema mga katropa. Kausao man ni Ronato pagsulbad katropa graprap. Problema tas tubig mainom kay hinay ng aga sa Gripos MCWD.
1: Pusa!
0: Nga mga power or uban pa nga mga water provider mga kaigsuna. Okay? Ya usahay pa gyud. Ang tubig mga katropa dili mo agas pero gatuyok ang imuha diha nga kuan kwintador.
1: Pusa!
0: Ang meter mga katropa. Unya amigawa sa gripo ni mo hangin ra.
1: Pusa ay.
0: Babayron pa yung kaniana mga igal. Karon problema pod ta tungod kay sobra ra pod ang tubig, gabaha-baha ug tubig mga kaigsoon. Usawin na to. Usawin na to pagsulba ni problema ha. Si DPWH Secretary Vince Dizon muari daw kuno sugbo aron tanaw niya kini problema sa gigbalik-balik nga baha mga katropa.
1: Pusa!
0: Kaya problema sa tubig mainom, dinhi mo atong MCWD uban pa nga mga water service provider ni sugbo ganong hinang agas tubig nila.
1: Pusa!
0: Kaya atong water source magigalawa na. Nagkagamay na kay atong watershed mga kaigsunan gipang puy-anay.
1: Pusa ay!
0: Uban mga kaigsunan tubig atong giinom karon gikan na nas dagat, FYI.
1: Pusa ay!
0: Sabaw pa mo nga tubig nyo giinom gikan ang uban na nas dagat? Nagitawag og desalination mga kaigsunan?
1: Pusa ay!
0: Kay ang ground og open water source mga katrupa nagkagamay. O niya karon gabaha-baha ang tubig mga igsoon nga nagkaproblema po ka kay gabahang tubig mga galas kadagan.
1: Pusa ay!
0: So saan na ito ni pagsulbad? Doon ay idea mga kaigsoonan si Maximo re-election mga katropa. Usaon ni nato. Doon na si idea may galaog sa ako ang mga kaigsunan. Ang problema mo'y himuo nato nga solusyon mga kaigsunan.
1: Eh.
0: Sa problema mo'y himuo nato solusyon katropang rap-rap. So, mupaingon ta dito sa idea mga igala ni Presidente Bongbong Marcos. Nakainomdo mo na itong idea mga igala Presidente Bongbong Marcos. Ngayon naingon siya nga ang tubig baha atong tigumon aron gamiton mga igsoon kung mawagtanga na o magkagamay ang tubig mga katrupa o baka maglanin niya.
1: Pusa!
0: Mga igala? Igunahan na mas Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Ginumdum po mo niyan. Ngayon siya, ang tubig mga katropa tigumon. Aron sa ingon gamiton kung mag-il ninyo mga igsoon.
1: Pusa!
0: So, imuon na itong solusyon ang mismong problema mga kaigsoonan. Nausaon man na. Human naman ta sa flood control mga igala. Nagaproblema naman ta sa flood control mga katropa ka na gumikan kay Sakiyo Manilang Kwarta.
1: Pusa!
0: So, may sunod ipangalan nato sa project kay Moon sa nung nasudnong kagamanan o baga sa local government units concern mga igsoon. Nga tigumon ang tubig mga igalang nagbaha aron sa ingon atong imnon.
1: Pusa!
0: Manginom ka tag tubig ba?

0: bahagi kas tubig bahagi katrupag rap-rap nga naaman siguro ni Ihis Ilaga.
1: Pusaan!
0: Galas Gobernur Pamela Barikwatro nagapahimang no na sa posibleng sakit nga leptospirosis mga kaigsuna. So saon man na siya? Hinood, ang science mo'y musulbad niya na mga katrupa. Ginibitaw nga ito, gipang inom, open water man ang source na ito niini mga kaigsunan. Kanaday na sa mga kuan, mga, kining, mga dam mga kaigsunan. Di naman nagika ng ato ang mga tubig. Kaya kini ato gigamit nga tubig, ang source na ni either underground or open mga igsuan. No? Warang doon na tayo dam. Okay, nga puduas tubig mga kaigsunan. Di na ito giinom ka na, gigamit na ito na. O niya, doon ay laing source na ito mga katropa dagat.
1: Pusaan!
0: Kining dagat inoon katropang rap-rap. Lisod-lisod yun is siya hinoon mahurot mga kaigsunan kay abot yun is buholing dagat.
1: Pusaan!
0: Abot nos buhol ang dagat, may gala mo na. Lisod-lisod din siya mga katrupa nga mahurot. Kaya ang dagat ron, pwede ginom naman sa nanato, may gala. Sa kinig desalination, mga igsuan. No? Sorsaon man. Kung sa mga pagbaha ang gihimong solution flood control, mga katrupa. Nga naimong kontrobersya gumikan kay ang kwarta niini gisakiyos mga nagpatumas proyekto o mga nagpasiundas proyekto mga katrupa.
1: Kining
0: ato na una-una ang solusyon mga kaisunan nga himuong sulbad ang problema. Ha? Ang problema mo himuon na to mismong solusyon katrupang rap-rap.
1: Pusay!
0: So problema man tas tubig mainom. Na problema po ta kay nagbahabahang tubig mga igsuon.
1: Pusay! Pusay!
0: So ato ning himuong problema nga sulbad mga igalas problema.
1: Pusay! Pusay!
0: Subalikan na to Presidente Bongbong Marcos ingon siya, mga katropa, ang tubig daw kuno nagbaha tigumon aron gamiton sa El Nino.
1: Pusay! Pusay!
0: El Nino magamit mga katrupa.
1: What?
0: So, ato na suportahan mga kaigsunan kay maayo ang ideya Presidente Bongbong Marcos.
1: Pusay! Pusay!
0: Wala siguro niya maayo pagka-elaborate mato gikritisize, gisaway siya mga katrupa.
1: What? Pusay! Pusay!
0: Himuon na ito ng sulbad. Ang problema, unsay pangalan sa proyekto o niya, mahitungod niini? Water catchment?
1: What? Pusay! Pusay!
0: O niya, dili na po gani banggaan sa barko?
1: What? Pusay! Pusay!
0: Dili na po gani maanod sa kakusog sa tubig at tigumo na ito mga igsoy?
1: What? Pusay! Pusay!
0: Basin og lain na po ni proyekto nga moingos bitoy bubo.
1: Pusay! Pusay!
0: Bitaw? Kay problemado magyo tas baha mga kaigsunan. Onya, naga problema po tas tubig mainom nato mga katropa ikaligo pang laba. Mga domestic water use nato mga igala. Ka problema ta tugot sa nagkagamay ang supply sa tubig sa MCWD uban pang mga water source na to, mga water provider mga katropa. O niya, ang tubig sa katropa rap-rap, gabaha-baha. O, ano problema ako na to ng tubig na mainom nga doon na may tubig gabaha?
1: Pusay!
0: Ha? So ato ni imong solusyon mga kaigsunan? O na, maghimong proyekto ang gobyerno mahitungod ani aron kining problemas baha, may atong himong solusyon nga to sa itong problemas kakuwang stubig mga kaigsunan.
1: What? Pusay! Pusay!
0: Dili na siya mahimo na to. Ha? So pwede siguro. Budget na po danap. Tagaan na mga igala. Gahina ni og budget sa itong kongreso. Mag-budgeting naman rong Oktubre.
1: What?
0: Puhon mga kaigsunan. Alang sa taig 2027. So mas maayo sigurong isalot na diyang napita mga katrupa. Ha? Mas maayo sigurong isalot na diyang napita aron sa ingon, mga kaigsunan, kining problemas baha maoy mahimo na itong solusyon sa itong problemas kakuwang stubig mainom.
1: Bullseye!
0: O diba? Mga kaigsunan, ingon ana o siguro, ang pangalan siguro, itong mga kongresista, takahilwas ay. Ato mga kongresista karon, ang ato mga kaigsunan, yung mga senador na minaw karon, sa ato mga local legislators, ato mga board member, ato mga kunsihal, wala. Kuhai ko nun ninyong ideya ni ako gipresentar ninyo. Nga ako sa nakuhang ideya, mga katropa, gika bro, re-election mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Lang gi-elaborate din hi mga katropa. Himoon na to mga igala. Gayun mas bro, re-election katropa, rap-rap. Problema ta sa ilim nung tubig mainom. O yan, na problema sa ta sa baha. Oh. So, mauri ni sila problema ha tubig. O di, ang ato nahuna-hunaan, himuon na itong solusyon, ang problema, nga ito sa laing problema. Ang tubig baha nagka-problema, tamo itong himuong solusyon sa atong problema sa kakuwangan sa tubig mainom.
1: Bullseye!
0: Anaaniini mga kaigsunan, pangalan na lang sa proyekto nga magtigom sa tubig baha aron mahimo natong magamit imnon mga kaigsunan kay kuwang na agatong tubig ilimnon.
1: Kuwang
0: na agatong mga domestic water mga igsuan. Dili ka na mahimo? Dili ni mahuna-hunaan sa ato mga senador o mga kongresista? Kuno galing ang ato mga senador o ato mga kongresista, ang ato mga kunsihal o magkahuna-huna ni ini, hala, kopyahan ni ninyong huna-huna na mong bro re-election.
1: Bullseye!
0: Yung may naadi ha. Ako, kunsihal ko sa barangay, di nina mo magkaya sa barangay mga kaigsun, may kwarta. Magaling may kwarta, ipatukod mga higala o kwan. Kinidiag klasihan sa mong dikit.
1: Bullseye!
0: Bitaw, so kuwa ni ninyo mahuna-huna eh, kopyahan ni ninyo ang idea na mong bro re-election.
1: Bullseye!
0: Himoon nga problema or himoon nga solusyon ang problema mga igsoon. Kung nagka-problema ta sa baha, nagka-problema po ta sa kuwang, kakuwang sa tubig mainom. So, atong himoong solusyon ang baha ngadto sa problema. O atong himoon ang problemas baha nga solusyon ngadto sa problemas kakuwang stubig mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Kopyahan na ninyo. Kopyahan na ninyo aron sa ingon, mawagtang na ninyo itong problemas baha tungod kay ato naman yung tigumon. Ingo mas presidente Bongbong Marcos, tigumon daw ko na itong tubig aron magamit panahon sa El Nino.
1: Bullseye!
0: Ano na yung panahuna nga ito mga kongresista, mga senador in the national level mga igsoon sa pag-budgeting karong Oktobre pohon, ha? Ngayon yun ang i-appeal budget. Bahala na lang. Ayan na lang ito, flood control. Kinala lang ato ng bantayan mga kaigsunan kay Basinog. Maparihan is flood control project na ito mga katrupangan. Sige tao flood control, kita na yung i-control sa baha.
1: Bullseye!
0: Mga higala, nagbaha pa yung bulsa. Gatos mga kongresista, mga senador, gatos taga DPWH, gatos Malacanang, mga kaigsunan, kay lagi sunod og malita.
1: Bullseye!
0: Mas mayo siguro ingon, ano yung anal na ito, ha? Himom, o sabay pangalan sa, o sabay, kasugyot ni mong katropang rap-rap nga, ipangalan na ito sa project. Water Catchment Project.
1: Bullseye!
0: Ito flood control project. kinihimo na to water catchment project. Atong i-catch ang tubig, tigumo na to. Aron sa ingon, atong imnon kaya nagkakuha nga tong tubig imnonon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sigon ana lang siguro, mga Ikson.
2: Katropang Jerry Auxilio.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, may pag... Kuaday, may paglantaw di ay ni Eugenio Boy Tagsip. Mayog buntag super katropang coach Jer. Nagtanaw na minaw sa sityo Kamansi Kinasangan. Okay. May good morning. Ito ni Eugenio Boy Tagsip, mga katropa. O niya, may good morning po. Ito ni Romel. Bersamin, okay? Umbay, naglantaw po na to. Good morning. Good morning, katropa Jerry, watching from Tagbilaran City. Uy, sa itong mga sanudas, Tagbilaran City, mayog good morning, ha? O niya, kinsa pa yung galantaw na to. Dirinesa ko ang personal nga Facebook page, mga kaigsunan. Okay, 35 minutos na kalabay sa alas 8. Bubalik tayo ka trupang rap-rap, pumadlang di pipilag importante ng mga mensahe. Stand by!
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, sorry sa kong admito. Hindi ko na sakit na yung muto ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Mabilgil yung nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Dili ko maoy.
8: Ano nung di magkamukis ni yaya? Sa gwapa man kay na.
9: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggalang
11: pain fast and save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilid, ilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulong, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, lugasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
22: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-imit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha ko ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
20: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
23: Ako magliban na o na padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
24: Hi, sir. Mangabang ka?
25: Yaks! Kaluod!
24: Manong luod man, sir?
25: Di ko ni Moy. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
24: Ayaw!
26: Exciting!
27: Balanced diet?
28: Check.
27: Regular exercise?
28: Check.
27: Vision X Plus?
28: Check.
27: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilid, ilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.43, na hato na kanilyo sa Santon Vitamin C. The alkaline-based vitamin C, non-acidic, kini mga katrupa. Santon Vitamin C, at ang lawas mga kaigsunan, ang inahanglan yun ni og vitamina C matag-adlaw. To, gumikan kay, ang atong itake niya vitamin C matag-adlaw, iya sinay i-consume mga katrupa mo na nga everyday kita mag-replenish mga katrupa. Mag-vitamin C na malang ganita, nga magkapaligon sa itong immune system, arita sa Santhone Vitamin C, the alkaline base and non-acidic vitamin C mga igsoon. Kay non-acidic ini siya katropa, pwede rin imno ni mo bisagwa kay kaon. Kay dili maghapdos imutian, dili magkutoy imutian kung inom ka sa Santhone Vitamin C kay non-acidic ini siya. Yan niya, ha? Alkaline base pagyod nga vitamin C mga katropa.
1: Katropang Jerry Auxilio.
3: Bullseye!
0: Padayon ta mga kaigsunan ng atong tulumanon. Mayong good morning, Katropang Jerry. Naglantaw sa imong live. Diris Alegria Bien Unido Buhol. Ika ni Dudes Tano. Onya, good morning, Sir Jer. Happy first Sunday of the month. Watching live. Diris Clippers Drive, Barangay Cute. Shout out sa Naminaw karon ni Mama Margarita Vintik Gakusan, ni Giovanni, ni Kidi Incorporado, ni Malu Kabuyaon sa Tanang Naminaw karon. Salamat Katropa Jerry, gika ni Rohel Mina Ana Incorporado. Sa mga taga Clippers Drive das Barangay Cute, panakod panakod yaman panakod. Dali patabo antos unahan mga katropa, mati ta og dugang pa mga balita gikan sa tu mga kauban. Arita sa tu provincial capital mga katropa. Kada gumikan kay nagapahimang no kini. Mga kaigsunan mahitugod sa leptospirosis. Italia sa report, sayro na ito kinipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report. Live report.
4: Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo, may paimang nukaroon sa publiko sa pagpabiling magbinantayon batok sa sakit na leptospirosis o ng isang nagparayon na pamanuan o pagbaha nga posibleng resulta sa pagsaga sa resultaan ng maong sakit. Mato ni Capital Piso Health Consultant Dr. Nicky Catalan nga ang baha posible geared kung masagulan o ihigikan sa ilaga ang uban pang mga mananap. Ang bakterya na ini mahimong makasunod sa mga saman o pagka pinaagi sa papa, ilong o mata. Aron kaligayan ini giauhag sa publiko o ang publiko sa paglikay sa kubog o paglakaw nga ito sa mga baha kung mahimo. Kung di gid kaligayan nga makalakaw o makaubog sa baha, hayan mas maayong magamit o boots o gloves. Tabunan ang samad o waterproof nga mga bandage o glipyuhan ang panit gilayon nga ma-expose sa baha gamit ang sabon o glimpyong tubig. Kay pinamduman usab sa Cebu Provincial Health Office ang publiko nga maniid sa mga sintomas nga motungha duha ngadto sa 30 kadlaw human sa exposure nga naglakip sa ilanat, chills, sakit sa ulo o kabukugan, hilabi na dapit sa bagtak o lower back, pagpamuha sa mata, pagsuka, diarrhea o sakit sa tiyan. Kung makasinati inilig yawag sa PHO nga manungog gilayon o doktor, ilabi na kung maggilo ang mata o panit, paglison sa ginhawa o maminos ang pagpangihi. Yawag usap ni Catalan ang publiko nga dili magpatambal o magtambal sa kagalingon pinagi sa pagtumar o doxycycline o ubang antibiotic gumikan kay kini nga mga tambal, tumaron lamang kung ano na advice gikan sa usap ka doktor. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog kung naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus o gel capsule. Gumikan kay kini kumplito sa mga phytonutrients nga maprotektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa isang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdataro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropa Gregi Magdataro sa mga report. Nagatot sa tugtak na 47 minutos na nagkalabay sa las 8. Dugang pa mga balita mga katropa, balikan na to. Si Katropa Eric Panuro Tomaro, gumikan kay na isikyo nga kawat ug manok tirada. Napasla kinunsil na. Italian sa report sa Ronato Gini, pinagi sa pagpamati ni Katropa Eric Panuro Tomaro.
1: Live report. Live report.
5: Katropa Jerry, mga kigilan, di ay usa ka sikyo, no? Nga mao'y tigbantay, mao naman hinibatod pa ng awad, Katropa Jerry, kay lagi, na-addict dahil ni, naungo ni sa
0: dual scatters. Bantay sa lakay din ni Katropa Jerry.
5: That's right. Sakto gina kada pagad seri mga kaigilaan ko dan nak pani sa alas ko tribi jan tak nas ko tak dito pang seri mga katrupa dris mesi tularay braga bolos de subo ang kining suspicisado nga si kwan lang alias Said no 26 anyos kininga ulit ko katrupa pagad seri mga kahigalaan diin gi padakop ni sa katrupa pang seri so sa kasi 32 anyos nga kini pong senior citizen nga si kwan lang certain Rogel yo nga taga diri sa may sidularay mabulo human nga maton pa alas 4 images kan law naghupo-hupo og katubag din nasigpo gyud ni ini no ang usa ka manok na pula usa ka fighting cock katrupang seri nga nagkantidad ding 1500 pesos di na moto nga human sab na bulam og katubag seri mga kahigalan ni saba aga manok na kuan nila ilaning na kini pong kitan ang suspitsado og dito nag tinabangay ni ang mga tigbalay o kining usa ka ingon lang Jonathan Langido 36 anyos katuwang seri mga kaigalan usa ka panday mo ni nakadakop nakakupot ni kinipong alias Said no og nabawi kaniya ang usa ka kinipong manok igtatarik katuwang seri gitani siya sa Mabulo Police Station katuwang seri mga kaigalan humanusap nga caught in the act no nga nangawat og kinipong manok igtatarik aso kasuhan ni siya katuwang seri mga katropa og kasong tep o pagpangawat samtag na paslak sa maong selda ng ginabis mga tibeta matupag katuwang seri wala gina wala na may swildo katuwang seri kay uncall naman siya kapag si Kyogo doon niya damotag na adik po sa kanyang duwang scatter katupang siya pang spin lang ko no sa motag mahalin kanyang manok na iyang gikawat so far katupang siya mga kailan mo ito kasi sa Mabulo Police Station mga katropa para lagsik ng pusap-pusap ng panahon ha di ay kape mga kagalatod Santo Plus Comics mo ni kuha na mo pa init yung tiyan mo pa baskog pas inyong kalawasan kape ng white caffeine adon mo sa Santo Plus Comics Gilma Siya Sult Incorporated ha mapalit niya sa mga ng butika sa yung kapit niya. Karoon, adlong Domingo, pwede kayo mapalit mga igalan. Yes to Health Pharmacy Clinics nga na sa ground floor C plus sa building. Hindi ako sa limsit bagay sa Batera, Cebu City. Libre pa ga check up. Alang sa Digusag Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropa, Eric Peruno Tamaro sa mga report. Abang report mga katropa mo ay nagpupo sa atong tulumanon. A Bullseye Sunday Edition. May good morning diyan. May paglantaw ni Ram Delphine. Diyan sa may General Maximum Avenue, Dakbayan sa Subo. Sir, may good morning diyan, sir. So, panako diyan sa General Maximum. Mamina o maglantaw sa to programa. Aga mga balita na hipos ni katropa Eric Paruno Tamaro mga katropa may nagpupos ni atong tulumanon sa Bullseye Sunday Edition. Kauban ako diri sa Master Control si katropa Rafael Raprap Bari. Kauban sa nato ni Buntaga sila si katropa Eric Paruno Tamaro, katropa Jun Cator o si katropa Grigi Magdadal. News Director Katropag Philip Sirujano at Station Manager si Katropag John Limin Chavez Baiki. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa, katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manamilit sa Bagingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30 ganto sa Lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarol lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: XFM.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, Ochia, nasiyok. Ang bumong piling nasiyok. Nang buwa kong babimog. Binom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Kasi ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kani kaya nasulayan na yun ako.
12: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
15: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
14: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
15: Ayaw!
16: Exciting!
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
17: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
17: No more!
18: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: System Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
24: Yes.
25: Abli
24: na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyun ang yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya,

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Salton Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Salton Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili naman ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: hisgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina Atinillo, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na gugo. Kanya ito, dili man, basta mag-inang ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: DJ Boots, murag na magigay utang na ako, DJ Boots.
3: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
3: Kuturi ay, gibayra na matika.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay, ah!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga Cebu.

0: the beat.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katupa, excited!

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Doc, kung sa bagay ako sakit, Doc, kung sa bagay ako sakit.
2: Doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa baktakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, nasiyok. Ang bumong piging nasiyok. Nang buwa ko babunog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero. Tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
10: Kada bang pirmi nimo kapitan mga base sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
9: Sabi pa imong apelyido ang palaya.
10: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
9: Ay!
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustang
17: mga katupa. Exciting.

0: batas.
1: Isang mapagpalang morning, mga gili po namin mga katropa at sa lahat na ating mga taga-subaybay. Mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla, makakasama po ninyo sa ating pong talakayan, siyempre, with our partner, ang isa sa ating pinagkakatiwalaang eksperto sa alternative medicine, si partner Ronald Paler. Doc Ron, magandang umaga. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin.
2: Isang magandang umaga, Doc Algie, at napakagandang umaga po sa mga listeners natin at nakasubaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Araw ng Linggo po ngayon, unang araw ng Linggo sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon.
1: Oo.
2: Bilis ng panahon, Doc Algie.
1: Kaya nga eh.
2: Kaya ngayong unang araw ng Linggo sa araw ng Agosto, isang napaka-importanting talakayin po ang ating pag-uusapan ngayong araw with regards po sa macronutrients. Ito pong carbohydrates. Ano ba ang mga misconception with regards sa carbohydrates? Ano yung mga napakagandang sources nito? At ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan para ating makonsume sa tamang consumption, sa damang dami ang carbohydrates para ito ay makabinipisyo sa ating kalusugan araw-araw? Yun po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, welcome sa ating mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Nakikinig sa buong Kamaynilaan, Metro and Mega Manila at sa lahat po ng nasasakop ng ating pong mga partner stations sa buong Pilipinas. Kumusta na po kayo? Tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Inc. Facebook page. And of course, lahat ng ating mga ka-wellness ano, na nais na marigaluhan, pwede ho kayong mag-comment sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan. Ganun din yung ating mga ano, taga-subaybay sa radio. Parang fair naman. Ang gagawin lang po ninyo kung kayo ho'y sa Facebook na nunood, pakishare lang ho yung ating pong programa. At ang gawin po ninyo, lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mag-share ng inyo mga healthy and good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto sa Yes to Health. At mamaya, malay nyo, kayo ho ang maswerteng mariregaluhan sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan, okay? And of course, syempre, sa mga nais sa sumubok ng produkto po ng Yes to Health, ang tanong ng isa, ano pong mapapanalo na ano regalo? Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Inyong ating regalo, ano? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong katanungan, pakilagay po ng pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras pong ito. And of course, sa mga nagnanais din, nasubukan yung produkto natin, na-challenge kayo kasi marami kayo naririnig na benepisyo sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health, particularly yung ating Santon Plus Gold. Pwede na ho itong mabili sa mga leading drugstores gaya ho ng Mercury Drug sa buong Pilipinas, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drugstore, The Generica Drug, South Star Drug at sa mga lokal na butika, parmasya sa inyo po mga lugar. Mabibili rin po itong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at meron na din Santon Gold Coffee Mix sa Mercury
2: Drug. Yeah.
1: Oo, pwede nyo na pong hanapin ho yan. Pwede rin po kayong umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee ng ating pong mga produkto. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011.
2: And of course, hindi lamang sa mga pharmacies. at mga leading drug stores mabibili ang ating mga Yeswell products. Pwede din po kayong maka-avail ng ating mga Yeswell products sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinics natin, meron po kayong special discounts, lalong-lalo na doon sa ating mga ka-wellness na meron pong or mga senior citizen. Dalhin lamang po ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka pumunta kayo, pwede na din kayo mapakonsulta sa ating mga clinics kasama yung ating mga naturopathic consultant and mga staff dyan po sa clinic. Ang Yes to Health clinics ay meron din tayong mga unique program na makakatulong po sa inyong mga pangangailangan, specifically sa inyong po mga dinadanas na karamdaman. Meron po kami mga programs at services katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy by Zapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Kaya kung kayo po ay may mga karamdaman, bisita po ang ating mga clinics sa mga Yes to Health clinics dito po sa ating mga lugar.
1: Salamat, Tok Ron. At syempre, speaking of Yes to Health clinic, meron po tayong ginaganap na monthly seminar today.
2: Yes.
1: Diyan po sa Yes to Health Santa Rosa branch, libre po ang seminar.
2: Mm-hmm.
1: Actually, kakaumpisa lang, ano?
2: Mm-hmm.
1: At meron pang free lunch para sa ating mga attendees, Yes to Health bingo.
2: Mm-hmm.
1: At product discount para po sa inyo. Mm-hmm. Kaya ako po kung nais niyong subukan ang mga services ng Yes to Health, sugod na. Parang sugod na. No? Sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Wellness Pharmacy.
2: Uh-huh.
1: Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kung gusto niyo puntahan, eto ho ang ating mga location in every part of the Philippines.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South. Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 096.
3: Dapat, Zamplon Plus Coffee Mix, sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelfon Plus Coffee Mix. Kape na, bubot pa.
4: Zelfon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, Doc Ron. Ano?
2: Yes.
1: Ito ay isa sa common, tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Ayan. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa atin pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang carbohydrates, ano ka ba itong carbohydrates at kaano ito kahalaga sa ating kalusugan, Doc Ron?
2: Ang carbohydrates, partner LG, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo ay yan po ay staple food sa iba't ibang parte. Yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman ng insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use. Mm-hmm. So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong maka-energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45 to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
1: Medyo, parang majority siya sa mga macronutrients. Eh.
2: Yes.
1: Yun yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang importante to sa ating kalusugan.
2: Mm-hmm. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
1: Nako, maraming ganyan.
2: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health?
1: Uh-oh.
2: Or have they simply even been misunderstood lamang?
1: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi nating kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi.
2: Aha.
1: Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
2: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa bakit mo yan is 20% ng body energy ang nakoconsume. Ibig sabihin, big consumption ng pinakamalaking consumption ng energy is
1: yung brain.
2: Yung ating utak.
1: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
2: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
1: Mm-hmm.
2: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
1: Oh, take note, 130 grams.
2: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily.
1: Oh.
2: Fact number three, ang bawat pintig ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought or meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose.
1: Mm-mm.
2: As the body's most readily available fuel. So ibig sabihin, saan mo kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein. Yun yung caloric load niya.
1: Yeah,
2: ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, make it the most energy dense macronutrient.
1: Ibig sabihin, so sa calorie counting diet, mas mataas ang
2: caloric
1: ang calorie ng fats.
2: Mm-hmm.
1: kasi energy din siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is doon sa carbohydrates, mm-hmm. pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
2: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats. Mm-hmm. Fact number 5, not all carbohydrates ay pare-pareho. Some provide quick burst ng energy. Ang iba naman ay nagre-release ng energy slowly and steadily na nagme-maintain ng stable blood sugar levels natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hypoglycemia, biglang
1: humihina
2: ang katawan. Posible yung sugar ay bumababa or yung glucose production ng katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is very
1: delicado. May mga ospital yan. Biglang natutumba na lang.
2: Mm-hmm.
1: Marami yan. Yung mga, halimbawa, nag-exercise sila.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga nasa strict low carb diet. Tapos, very strenuous yung exercise. Mm-hmm. Merong bumabagsak biglang sugar.
2: Mm-hmm. That is the reason why isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maiintindihan natin gaano ito ka-importante at paano ma-regulate itong consumption nito. No?
1: Ang tanong, pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan nating i-consume araw-araw?
2: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form ng carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose mostly is nanggagaling sa prutas.
1: Mm-mm.
2: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic.
1: Parang synthetic na yun eh.
2: Yeah,
1: parang
2: synthetic.
1: Highly ultra-processed.
2: Yes. Galing po yun sa mais.
1: Yes.
2: Galactose, may iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba manggaling sa vegetables.
1: Hmm.
2: Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang pinaka widely used and widely tinatawag refined na klase ng ng asukal.
1: Yan ba yung galing sa tubo?
2: Galing sa tubo at galing sa beetroots. Galing sa tubo at saka sa beetroots.
1: Mm.
2: Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas. Also sa milk, yogurt, yun doon natin nakukuha. These are natural sources, include fruits, milk, added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag nating iba-ibang klase ng carbohydrates.
1: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Tinatawag na simple sugar.
2: Simple sugar.
1: O, kasi high glycemic siya. No?
2: Mm-hmm.
1: So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches.
2: Mm-hmm.
1: So yung mga starches, makikita natin yan. Ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
2: Yes.
1: Complex kasi yung glucose molecule niya linked together and mas mahaba yung time to digest yung mga sugars na yon at hindi ito sing katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo suddenly it will give you boost of energy then after a while biglang mawawala na siya so you need to take more ganun yung simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains so yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta, kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo, mga patatas, kamote,

0: So yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace doon sa mga simple sugars.
1: Mm-hmm. So, alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates.
0: Yes. So,
1: so ang iniisip lang natin fiber, pag naisip fiber o pangwalis sa tiyan. So
0: yun yung mga hindi nadadigest kumbaga na inilalabas mo sa dumi.
1: Mm-hmm. Oh. Kaya mapapansin natin pag yung iba nagtataka kumain ng malunggay. Mm-hmm. lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din kasi yun yung mga fiber. Mm-hmm. Yung mga fiber. So although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating
0: katawan.
1: Sa ating katawan, lalong-lalo na yung mga bakterya, good bakterya natin.
0: Mga alaga.
1: And we have discussed that in our past episode na kung saan yung ano no, yung mga alaga natin kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan ang kanyang cognitive function. So isa sa pagkain no, ng ano ng good bacteria is yung mga fiber. And also nag-improve ng digestion, it prevents constipation. Kaya doon sa mga constipated, nahihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Oh, yun, lalong-lalo na yung tinatawag natin na water-soluble fiber.
0: Yes.
1: Yung tinatawag natin niya inulin. Inulin fiber. It lowers also cholesterol, support healthy blood sugar levels kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches na hindi agad siya maabsorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin is hindi refined ng mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom.
0: Oh.
1: Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria as I've mentioned, and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
0: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan na, nako, huwag kang kumain ng carbohydrates, low carb. May punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi nga, naaabuso. Ang pag tinawag kasing carbohydrates, parang nafo-focus lang doon sa simple sugar. Eh.
1: Uh-huh.
0: So, naaabuso talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, sa atin, kinakailangan alam natin yung pinakang
1: sources,
0: whole story.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung carbohydrates? Ano yung beneficio niya? Ano yung hindi dapat natin kainin carb?
1: Mm-hmm.
0: O para maiwasan natin yung pag-abuso at hindi magandang impression doon sa isang particular na macronutrient. Kasi major source of energy yan. Eh.
1: Yes.
0: O, kaya hindi natin dapat ito ipagwalang bahala. Kaya makikita mo yung mga ano, mga iba na hindi kumakain ng kanin or anything na ano, hindi sila masaya. Lalo yung staple diet nila.
1: Oh, oh, kasi staple diet nga, papansin ninyo. Oh. May mga nagsasabi nga, rice is life. Kasi,
0: totoo yun.
1: Kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng ano, na ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang ano. Nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at ano yung mga dapat na magandang sources natin para hindi tayo makasali doon sa sinasabi, kailangan nyo na mag-low carb, by diabetes na kayo, may type 2 diabetes, may obesity na kayo, yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programa ng Secrets of Health araw-araw ay maibibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
0: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, ano? At kung kayo ho ay nakikinig, ano? Ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Alamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits.

0: Healthy Life, the secret of health. Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. O, ulitin ko ulit yung numero, ano? 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Doc Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
2: Well, number one, partner Nocalgie, ano, ang pinaka main source ng body energy natin is itong carbohydrates.
1: Mm-hmm.
2: Body cells constantly require energy para makaperform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs, which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cells.
1: Adenosine triphosphate.
2: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga cellula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapiperform ang kanilang best na performance sa
1: lalo
2: ating
1: na siguro
2: katawan.
1: Itong brain. Which is fully dependent sa...
2: Yes. Kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin. Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin, gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na, okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na, ikaw baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa mga ugat natin na kailangan na manda yung bumuka siya kapag kawero. So those are mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose for normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
1: Yes.
2: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano, kaya masasabi ng iba.
1: Hindi makaisip ng maganda, no?
2: Oh, pagka papasok, nako, walang concentration.
1: Puro kanin yung pumapasok, kanin.
2: Eh, paalang, kasi yun ang lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan. Of course, ang iisipin, lalo na pagka mga bata, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanilang katawan. And that is the reason why kapag ang bata gutom, kaya ang gobyerno natin nagbibigay ng feeding programs kasi.
1: Pero ngayon yung bigas, merong pinamimigay ngayon, yung pamangkin ko nabigyan ng bigas . Ayos ang government.
2: So kasi kailangan ng pagkain. Pinaka number one, unang binigay bigas kasi yun yung primary na.
1: Pero may Nutriban ngayon.
2: Meron ding Nutriban.
1: Nung umatend ako ng seminar ng DOST FNRI, meron silang binuhay nila yung Nutriban. Ang Nutriban very high in fiber and carbohydrates.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung kanilang ginawa.
2: Binibenta na uli sa mga kantin.
1: Lalo na masarap i-partner yung Nutriban sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Lalo na yun. Kasi ang isang piraso nun, busog na busog ka na .
1: Busog. Saka may mga kasamang ibang ibang mga nutrients. Anyway, hindi natin pinopromote yun. Pero patunay lamang na talaga nakikita ng health department na isa ito sa essential para sa mas energetic na population.
2: Yes.
1: Especially sa mga bata. Hindi ka nga naman makakapag-aral ng mabuti kung kulang ka sa carbohydrates.
2: Yes. Kasi hindi makaperform, hindi makakonsentrate. Mm-hmm. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo na. Baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakakaalmusal lang.
1: Mostly ganun. Kaya nga may parang yan ang yung sa nutrition sa school. Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school. Diba ganun? Kasi ako muli nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit ngayon nanghihina yung performance
2: ng mga bata. Bumababa yung mental performance ng mga bata.
1: Sa madaling salita, pag hindi sapat ang carbohydrates, nakakabobo din.
2: Yes.
1: Totoo yun, no? Another thing is, ito, paborito ni Doc Misael to.
2: Aha.
1: Ang carbohydrates, it powers our muscles.
2: Yes, yes.
1: Ibig sabihin, pag ikaw ay bodybuilding o nagwo-walking ka or you're doing
2: exercise.
1: O, hindi lang exercise, pati yung mga trabaho mabigat.
2: Aha.
1: Pag kulang ka sa carbohydrates, magkakaproblema ka.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung ating muscle, nag-store yan ng glucose in forms of glycogen sa muscle.
2: Mm-hmm.
1: So, yun yung sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, then sa muscle natin. So that if we move, meron magagamit, readily available ng katawan. During exercise, yung glycogen na be-breakdown to give us energy. At kung saan na yung glycogen ay depleted kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no?
2: Mm-hmm.
1: Doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi the body will compensate kung ano yung kulang sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle.
2: Mm-hmm.
1: Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect.
2: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin dito na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein.
2: Mm-hmm.
1: So, yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
2: yung muscle,
1: i-breakdown niya yung muscle to get the amino acid sa ating kalamnan. So, mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting o sarcopenia o kaya naman ay muscle atrophy, which is not good for the body.
2: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan, yung puso natin. Ano? Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algeno, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
1: Realize
2: na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
1: Yeah, kasi that's the starting point.
2: Mm-hmm.
1: Pag ikaw nag-exercise, di ba, gagamitin mo carbohydrates, iinit yung katawan mo.
2: Mm-hmm.
1: You will metabolize. Then, at the end point, halimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinaing carb, the body will use the fuel inside your body to metabolize it, yun yung fat na ginagamit yung carbohydrate.
2: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
2: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates.
1: Mm-hmm.
2: So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change leading to increased production of mga ketones sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones.
1: Mm-hmm.
2: Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones.
1: Mm-hmm.
2: At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
1: Feel good.
2: Kaya
1: naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
2: ang lungkot ng buhay. Ang lungkot ng buhay. Parang sa mga Brazilian is beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life.
1: Mm-hmm.
2: Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
1: Yes.
2: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
1: Saka pasta is life.
2: Pasta is life sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops. Yung mga yam.
1: Kasaba and
2: also yung breadfruit.
1: Ayun, mga healthy yun. Mga healthy carbohydrates yun. Kasama yun sa complex carb.
2: Complex carbohydrates. Kaya mapapansin natin, lahat naman ng mga carbohydrate source dati natin is mga healthy, mga complex carbohydrates. Papansin nyo yung bread, kung hindi lang hinybridize yung wheat, is complex carbohydrates. Kung hindi lang natin mas gusto na mas puti yung kanin natin.
1: Dati no, nagbabayo pa, di ba?
2: Nagbabayo pa. Oh. Kaya ito ay mga kailangan bagay na maintindihan natin.
1: Sa hindi uso ang diabetes noong unang panahon. Back 30, 50 years ago, hindi pa masyadong talamak ang diabetes.
2: Mm-hmm.
1: Oh, kasi noon ang tao, maraming movement eh.
2: Mm-hmm.
1: Just imagine, magsasain ka lang, ang dami mong gagawin.
2: Magtatahip, magtatahip ka, magbabayo. Tapos kung minsan magbabayo, nagtatahip. Pagtingin mo doon, magsasain ka na walang kahoy.
1: Mangangahoy ka pa.
2: Mangangahoy, magsisimak pa ng kahoy.
1: Pero ang tao noon talagang, kahit walang hospital, sa mga, kasi mostly remote area, ang hospital naman commonly nasa mga city.
2: Yes.
1: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable.
2: Mm-hmm.
1: May mga nagsasabi pa na ano, na Doc Ron, na hindi na ano, na to be healthy daw, dapat na kumain tayo ng low carb.
2: Uh-huh.
1: Ang tanong, totoo ba yun? sabi nga, lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all.
2: Uh-huh.
1: Sabihin, ang carbohydrates, kailangan natin, hindi pwede i-compare mo yung sarili mo sa iba.
2: Sa ibang tao, yes.
1: Oo, kasi malaking problema yun. Ano? Mm-hmm. May mga na-fix na sakit at problema yung low carb, marami din.
2: Mm-hmm.
1: For example, meron kang mga hypertension o diabetes na kailangan mo talaga magbaba ng consumption of carb. Mm-hmm. Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition, pero hindi lahat. Mm-hmm. Pwede makasama rin pag, for example, yung mga teenage, yung mga pregnant, yung mga nagtatrabaho ng mabigat na trabaho,
2: yes.
1: Oo. So, hindi magandang idea na eliminate mo totally yung isang group of nutrients.
2: Mm-hmm.
1: For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because all of that's why tinawag ng macronutrients, yan yung basic need ng katawan po natin.
2: Mm-hmm. That is the reason why kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din
1: pwede
2: sa iba.
1: Ganun.
2: At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases, katulad ng type 2 diabetes and also hypertension. With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
1: Sa alam nila nag-exercise sila, nasusunog nila.
2: Yes.
1: So hindi malaking problema may yung complex carb. Pero kung usapan natin dito, complex carbohydrates, simple sugar can be eaten and consumed pero in
2: complex
1: selected.
2: Carb.
1: Yung, kasi mahirap naman sabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
2: So, kapag kailangan natin ng kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay Sancho Hinko. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible.
1: Uh-huh.
2: Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
1: Totoo yan.
2: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
1: Yes, number one.
2: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sabi ng iba, hindi kasali ang rice.
1: Kaya sabi sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sabi na, kasama na rin yun sa yung grains. So ibig sabihin talaga, carb is pero for example, Doc Ron, yung mga obese, saka yung may metabolic syndrome, kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
2: Para sa akin is, anong klaseng rice? Rice? Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice.
1: Mm-hmm.
2: With regard sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kaysa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice.
1: Mm-hmm.
2: Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin, is napakataas po ng glycemic index na yun.
1: Yeah. Kasi carbohydrates na may simple sugar
2: pa.
1: Tapos meron pang mga ano na nilalagay. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Depende sa kondisyon ng tao.
2: Depende sa kondisyon and ano yung source ng ano ng carbohydrates nila.
1: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman uso refinement eh. Mm-hmm. Mostly ang ating carbohydrates talaga masasabi natin na healthy carb.
2: Mm-hmm.
1: Oh, ngayon kung ikaw ay may diabetes, doon yung medyo maingat ka. Pero warning lang ah, doon sa mga nagsasabi, uy, healthy yung ano, yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
2: Lumantak naman.
1: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng ano, diabetes health.
2: Uh-huh.
1: Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will absorb it.
2: Mm.
1: Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown niyan.
2: Mm.
1: Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose pa rin.
2: Mm-hmm.
1: Kaya mas mabilis lang talaga yung simple sugar. So ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit pa nagpa-brown rice kayo. Oh, ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
2: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full agad eh. And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or ano absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin sa ating katawan.
1: Totoo yan.
2: So that really, kahit na maliit na diferensya pero napakalaking impact na yon with regards sa health function ng ating katawan.
1: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na ano versus yung complex carb na pinagmumula na sugar? Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrates as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar. Nakafocus talaga siya doon.
2: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na
1: lagi
2: lang.
1: Naka-standby.
2: Liban sa naka-standby, mag-a-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
1: Yeah. Kaya ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang iba ko. Kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais.
2: Mm-hmm.
1: Isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
2: Yes.
1: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
2: Mm-hmm. And especially, Doc Algino, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ang isang bata ay lumalaki, growing children.
1: Hindi pwedeng i-diet sa carb yan.
2: Hindi pwede yun.
1: Mag-aaway kayo.
2: liban sa mag-aaway, of course, yung mental performance ng bata. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs, labor, yung construction worker, o yung tinatawag natin magsasaka. Also pregnant women, hindi mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng mental capability ng baby doon. And also those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag meron kayong type 2 diabetes o kayo ay mga pre-diabetic.
1: May gestational diabetes gestational. Na isang buntis. Kaya mainam na na-differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin.
2: Mm-hmm.
1: Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
2: Yes.
1: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health.
2: Mm-hmm.
1: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamfron Plus Coffee Mix.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sandone Vitamin C. Ang nanasidik, Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: The secret of health.
13: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
14: The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede po kayo mag-text sa ating hotline 09-69-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar kayo located kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Of course, ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng pilim-pili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
12: The secret of health.
1: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano?
2: Mm-hmm.
1: Na ngayon nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin,
2: mm-hmm.
1: Yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatutok. Yan, Emeline, ano? Si Brother Ian J. Villamia Pular.
2: Pular. From Myanmar.
1: From Myanmar pa yan.
2: Myanmar.
1: Good morning po, Doc. Happy Sunday.
2: Happy Sunday.
1: Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health?
2: Mm-hmm.
1: Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan.
2: Mm-hmm.
1: So, meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
2: Ultimate Trio,
1: kasi sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, mm-hmm. meron ka ng essential fat,
2: mm-hmm.
1: meron ka pang protein.
2: Mm-hmm.
1: Protein. Especially yung mga yan. Yung mga vitamins and minerals. Mm-hmm. So ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Ron?
2: Well, ito number one, ang ating Santon Plus Gold. Pag sinasabi natin protein source, meron po yung spirulina. Is a complete source ng protein sa ating katawan. And also, meron din po yung mga antioxidant.
1: Mm-mm.
2: Kasi ngayon, pinaka-dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
1: Oh.
2: So, ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant, ito ay napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids na galing po sa virgin coconut oil. Napaka gandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function. Dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng ng moringa oil.
1: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey. Supplement. Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Ang tawag ng iba dyan, Ben Oil.
2: Mm-hmm.
1: Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, maganda yung moringa seed oil.
2: Moringa seed oil.
1: Sa India nga, ang ginagawa nila dyan, kinakain nila yung buto eh.
2: Mm-hmm.
1: Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
2: Essential oils.
1: So dito, hindi mo na kailangan umatngat ng buto ng moringa seed. Nandun na siya sa premium D3 softgel capsule. At D3.
2: D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time para hindi magkaroon ng paninigas ng ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura. And also vitamin C is one of the catalyst ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed, and also napakaganda din para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan, sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Kaya taking Ultimate Trio, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C or after meal is napakaganda. And also premium D3, if gusto ninyong i-maximize to soft gel, 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
1: Yung tatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
2: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Vision Plus. X. Kasi meron po yang vitamin A, also zeaxanthin na kung saan mga antioxidant na nagpapaganda ng pumoprotekta doon sa cornea and mga cells ng ating mga mata. And say for example, kapag ka meron na kayong diabetes or ang problema ninyo ng paglalabo sa mata is diabetic retinopathy, sabayan po ninyo ng pag-inom ng premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
1: Hoy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen. Masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
2: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein. Kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan mantulungan ang inyong kidney na makatapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman na matapon niya yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng mga meat. At mas maganda, as much as possible, itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on
1: plant-based,
2: pinaka the best, especially green leafy vegetables. And also stop talaga ang pag-consume ng mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga simple sugars. Iwasan po talaga 'yon.
1: tayo dito. Good morning po. Bakit sa katawan ko may katikate from Renalyn Bohoy? Dito po sa clinic nyo dito, Batarasa. Mm-hmm. O, tapos another text niya is, bakit masakit ulo, mataas BP ko from Renalyn Bohoy?
2: Mm. Natural, mataas. Pagka mataas ang BP po ninyo, talagang sasakit po ang ulo ninyo. Isa po na kailangan ninyong gawin is, ipacheck ninyo ano ang dahilan. It's either kidney problem ba dahil na tumataas yung inyong BP or sadyang may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong Premium D3. Mm-hmm. Makakatulong po yan para po sa inyong hypertension. And of course, iwasan yung mga karne, lalo na karne ng baboy and also karne ng manok at karne ng baka kapag kayo po ay mayroong hypertension. Fish, yung mga isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng Premium D3 para makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. Two soft gel, 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
1: Kaya kung pumupunta kayo ng Batarasa Clinic, pwede kayo humingi ng program for detox.
2: Yes.
1: Kasi sa Yes to Health, meron tayong program na, halimbawa, ang dami mo nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan ang gagaling.
2: Kailangan mag-detox
1: talaga. Hindi lang mag-asawa, mag-anak pa.
2: Mag-anak ng karamdaman.
1: Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Yes to Health Clinic yan. Mm-hmm. Sabi niya dito, good PM Doc, been taking Santon Gold since 3 years na. Twice a day for a lump, bukol at may back.
2: Mm-hmm.
1: This year, nawala na. Praise God.
2: Wow.
1: Mm-hmm. Oh, sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman. No other complication. Can I stop, Doc? Yes, you can. Mm-hmm. Yes, you can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan.
2: Mm-hmm.
1: Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na kung ang pinoproblema nyo, budget. Diba?
2: Budget.
1: Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy. It makes you energetic. For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya. Pero yung sasabihin natin na pwede bang ihinto?
2: Pwede.
1: Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Uh-huh. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto. Kailangan humingi muna ng
2: advice doc. Sa doktor.
1: Pero ang mga supplement kasi, pang ayuda ito, kumbaga, to fill in the nutrition gap. Mm. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo, you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din. Ano? Nasa sa inyo po yun. Ano?
2: Pero kung para sa akin, it is, para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it. Kasi it benefited you in the first place.
1: Mm-mm.
2: Second is, may mga bukol-bukol kayo to prevent to have another more bukol. Naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santon Plus Gold. Kahit sasabihin natin, mag-take lang kayo ng 1 capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pangangailangan ninyo araw-araw. Huwag na ninyong isipin na yung expenses yun. That is not an expenses. Already an investment po para sa inyong katawan.
1: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best,
2: pagpapatuloy
1: o yung mga pag-take ng mga supplement. Hindi lang naman supplement natin ang pwede nyong, hindi lang Santon Plus Gold. Anything that is nutritionally giving you energy, pwede nyong ituloy basta nakakabuti sa katawan natin. Ang pinaparegulate lahat, pinapahinto natin, yung talaga nakakasama sa ating kalusugan. Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat eh. No? Ayan, nakawala na pala tayong oras.
2: Wala na, alas 12 na.
1: So maraming salamat po ha. At syempre, wag pong kaliligtaang subaybayan. Ito pong ating programa, The Secret of Health, araw-araw. Dok Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybay.
2: And of course, tandaan ninyo ha, ang kailangan na kainin na carbohydrates is yung mga complex carbohydrates. At yun po ay nakakatulong sa ating katawan. And of course, samahan ng ehersisyo, salamahan ng pag-regulate ng tamang combination ng mga macronutrients, kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo na din ang pag-take ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para palagi pong malusog ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw. Mga ka-wellness.
1: Maraming salamat mga ka-wellness! Ayan sa patuloy na pakikinig at pangtangkilik sa ating programa. See you again next Sunday sa himpilan pong ito. Sa pangalan po nating CEO Dr. Remilito Oy at ni partner Doc Misael Hines, ako po si Doc Algie Bakla. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po sa araw-araw pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Muling subaybayan ng ating programang
15: The Secret of Health.
16: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: XFM.
18: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
19: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
20: Sandown Plus Coffee Mix.
21: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ina-sure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
22: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mango Steen, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
23: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko mga banding sa akong pamilya.
22: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
24: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
25: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
26: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
25: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
26: Kuturi ay, gibayra naman di ka.
25: Kanus aman, kanus aman.
26: Oh, katong hubog sa kay ka.
25: Ayaw!

0: maligrim din ang gay bar man, no? Kaya inigsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kisa bang bayotan nga itong akusugay mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: good supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitu time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santum Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santum Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santum Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santum Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katrupa, exciting!

0: ZFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, sa akin, Mamawan. Kaming akong country, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Kung ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
7: Ay,

0: Herbal oil.
1: Ako po si Isel Kompletado, Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Mga katupa, excited!

Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usa ba ko ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sa niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usap, may gamit usap niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usap na ko. Kasi nati. Tungod niini, kadaad lang. Hindi na akong ginagamit ni Santon Plus Gold. Mauna, nagkamudi ha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Santon Plus Gold. Madipa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, witter, uguban pa nga naan sa lawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Santon Plus Gold. Madipa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamit.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Copimex, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Nabay, oh.
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Copimex o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit tao niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Samahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Bumili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtum, vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santon, vitamin C.
2: Magsanton, vitamin C.
3: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
4: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ama, ama. Tinuod ba naman nga ang first love never die?
6: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
1: Exciting!
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaya ito, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: We play nothing but the best.

0: FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung saka ni Kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makaubad ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang katubangan niyang gidaladala.
4: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
3: Lopig di ka niya, ya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
4: Ay, ya!
5: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin.

0: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga
1: butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: X FM.

0: XFM.
1: Zanton Plus Gold.
2: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Mili pa ka magkape.
4: Zanton Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang po, ganong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa blasa yun. Ako yung ituyo, ganito ito sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic yun sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog sa itong coffee mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagkunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, dato pagkundisin yung lawan.
3: Kapin ka, itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ukod. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
6: Atong paminaw ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Kung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health.

0: Ako si Dracula.
1: Unyaw si Dracula ka?
0: Uwa makabahan lo. Kasupsopo na ko imong dugo.
1: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha? Ayaw!
2: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kung improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat-burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Ngunit na mahal, later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahig yun. Basta nakaturbo.
6: Supplement from me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus, herbal soap. Okay,
8: Aida Cordero, nagabutiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagami kang Santan Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Mga katrupa, exciting!
12: XFM.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blanco.
3: Ako na sigari. Grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong ibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si Jun Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview rin, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, tulayin ninyo ang Santon Plus

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: But, ngano wa nam ka mamisita diri nako?
4: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
3: Dili oi, ganahan mo gud si Kuya nimo.
4: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
3: Aya.
5: Paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Dini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga, pan. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas buha ko din ang Vision X Plus. Dali lang siya makawala sa upan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo, mga kauban ako na nasa Matina, sustainin ninyo na eh. Ang driver nang dan sa tricycle, buha po ni ilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po, sustainin ninyo kamulang katilaw para makita gininyo ang utapik.

0: and Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3, mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, so ngayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape na may Suntone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
4: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Suntone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
8: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
7: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so mo tutoy! Ayaw!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Kompletado Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
12: Paaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Suntone Plus
10: Herbal Oil.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes.
17: Abli na
16: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
28: Hilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
1: XFM.

0: ka inom ni Manny sa Tutas Coffee Mix? Kasi may ginabate nila.
1: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
0: Katong hapdos yung mga.
1: Oo, naulian.
0: So, kinipalit gani mo.
1: Ipalit na
0: ba? O, upat ka box. Tulo ka box nga sa Tutas Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3, mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
1: Arang-arang lagi yung kutukot sa sir. Arang-arang ba yung lawas at to, sir? Kay sa kadaw, katulugan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag. Kanon, taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Nakayon ko, no? Kaya ako nakayon ng...
2: Happy na ka. Tambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si George, sakit o kapoy, sige, ako laos. Wala d'yo'y lami iliyon. Nakinang na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumanda na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-adlis akong lawas.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Butch, kung sa kanito'y apelido ni mo?
7: Kanabang pirmi ni mong kapitan ng mga bases, tirba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
6: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya?
7: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
6: Aya!
8: Exciting!
9: Vision Next, dagana ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Julia ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagpadugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong iba pa akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, mabin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagayog tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
4: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
3: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
4: Ayaw!
5: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No work.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sistapain. Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sistapain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko din yun. Sistapain. Kay kong uban pang painkiller, walang epekto. Dahil rajin kayo ang Sistapain.
11: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
17: Abli na.
15: Abli na. Yeah. Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
17: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Plus coffee mix.
4: Hidratable. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Agosan Sur.
5: Pilay edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Uy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kung pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim layer. Okay, nag-diet na kape. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaiksunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsi siya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, ilan na ka to? Ay, 2 years naman.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, sa talang mga. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung ibate ko na ko ang pagnapagsige sa akong ulo. Ang palitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simala na wala na dyan ang pagnapag sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Oh anak, mo kini mong yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
4: Dili ko maoy, dili ko maoy.
3: Ano di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
4: Dili ko maoy, maldita man kina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
3: Ayya!
5: Exciting!
6: Vision Next, daghan na ang natumangan.
7: Gunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abi na akong mawala ato. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridyong daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbangay, sir, nga ning tumardahan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Sibalo, Pantukan.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nag mahay, happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: Ako magalibana o napadong? Mga abang siguro ni ay. Yun na. Magpa-asip ko nga babaan bayaran.
3: Hi, sir. Mangabang ka?
4: Yaks! Kaluod!
3: Manong luod man, sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ayak!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang
9: brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog. Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes.
12: Abli na
11: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
13: Libre na
14: magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
14: Hilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: pagkuhan sa kanang Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
0: Wala, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro, nawala ang hapdos sa pusang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kailangan may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayong tambal, niinom gipot siya, anak. Huwag na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawas na hilig ba ganun sa coffee? Nangapina ka, nakatambal pa ka sa itong balatihan.
2: Nangapina ka, itambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ako ang pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
7: Aya!
8: Exciting!
9: Vision Max, daghan ang natabangan.
10: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abi na akong mawala ato. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumadayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
9: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca.
4: Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
21: Libre na magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
24: ang mga produkto sa Yes to Health.
25: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
27: Hilid sa Barangay Hall.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
29: XFM.
30: XFM.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Hello, sir. Mga play to trabaho, sir.
4: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
3: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
4: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, Day?
3: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,
5: exciting!
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa samtang dili pagkaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
7: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist, call your doctor.
9: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.

0: natilawan o na-try sa produkto sa Yestwell.
1: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaya. Kailangan din yun kaya. Ako kasi namin nga won yun ko. Bayanan ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbata. Mayroon ko gibati.
0: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
1: Ay, oh, normal ka. Every morning yun.
0: Sa una ito, kapag nainom Santon Plus Coffee Mix?
1: Ano magbisog ko bawas? Sa duha ka adlaw. Sa tulog.
0: Sa dakong taba ang Santon Plus Coffee
1: Mix? Okay kayo.
0: Imong bana, kumusta pag inom
1: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix. Enjoy kayo.

0: Bali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayra na matika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Lex, sulay ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: XFM.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong ablido. Marino ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Next, Mr. Butch.
5: Dok, unsa ba gyud ako sakit, dok? Unsa ba gyud ako sakit?
4: Oh, duna ba kay kwarta?
5: Wala ra ba, dok?
4: Oh, wa kay sakit.
5: Ni.
4: Ayaw.
6: Exciting!
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Unsa man itong?
5: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
12: Ito, kagilog. Ano nun?
5: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
12: dong, kagilog ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naichiki niya. Ayaw!
13: To pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
14: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: FM.
1: Santo Plus Gold.
2: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Plus Coffee Mix.
4: Santo Plus Coffee Mix. Sige na ako madunggan sa radyo, napod sa mga Facebook. Tapi nga kung di mong inumon, kompleto na no, nga makahatag o maayos sa pinong panlawas, sakto yun. Ang mangustino, ang soya o ang kaning kamunggay, nagmix yun no. Ako si Vice Mayor Art Ryan Palabrica sa Lungsod San Francisco. Nag-imbitar sa tanang katawhan nga makadungo. Ilawin ninyo.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligpon. Pagdimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Max, daghan na ang natabangan.
4: Lima katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya morag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Ako si Dracula.
6: Ano yung si Dracula ka?
5: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
6: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
5: Ayaw!

0: food supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: The Secret of Health.
10: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
11: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
12: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kunti
14: dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5 untop sa kapunon. Kining time check, hatod kaninyo sa Santon Coffee Mix, ang kape nga makapasiksi. Santon Coffee Mix.
2: Ang programang mohatag og lingaw.

0: Kunda ka puno ninyo mga kadropa, no? Kumusta diha? Ari dito sa mga greetings eh, no? Na, ano, happy naman nalimutan na ko. Eh, happy naman eh, alas 5:30 GGCruise, no?
1: Hi, DigiTurbo! Mayang hapon diha.
0: Mayang mahapon. Welcome mga katropa sa among sadsad sa Katropa Sunday Edition.
1: Yes, welcome mga katropa!
0: Wala akong boyfriend eh.
1: Kumusta ka, DigiTurbo?
0: DigiCruise Scorpio na. Pag-gabi, wadyo ka sorry. Pag-gabi ka dropping o one. Pag-gabi, igod.
1: Ano man?
0: Ay, kipunggan to sa akong kuhan. Mga nang ka. Gusto ko din yung kuhan kuhan, no? Kada bang, doon na ka relasyon ba kay... Doon yung pugong!
1: Kusa nga pugong, DigiTurbo?
0: Ay, kanya ko mga lakaw na ako. Doon yung pugong. Mabit ako kagahapon. Wadyo ko mga sorry doon sa kong sabot kagahapon. Kaya, kumusta man yung suri dito kagahapon sa disco kagabi, DigiChris Scorpio?
1: Nga. Kuhaan kayo, kanang mura, medyo gool, kanang DigiTurbo kay... Tagang kayo tao. Tinaghan ng tao niya. Karon.
0: Siyempre.
1: Na ay, natagak. Na ay, natagak. Ang tanong tao, natagak, DigiTurbo. Ako rewa, mukuan.
0: Asan ka makakita tao? Asan ka makakita tao? Disco nga, way tao in tao. Ay, gawa siguro mag-one.
1: Lagi. Nga ang kuan dyan kay ang tanang tao dito po na kay nangatawa.
0: Ano nangatawa man? Be?
1: Oh, ako rin huwag nakatawa. Kaya ako ito natagak. Kuan, may hapo dito mga katropa no. Mino, sa nanon si kuan DJ Turbo, si pare DJ Apache, pareng tunay na ako.
0: Uy!
1: Ako, shout out.
0: Hello!
1: Shout out pa rin, friend. Nagtanaw kong Mrs. Happy Viewing ni Gina Iligan Gonzales, wifey ni DJ Apache. Diha sa may Malibo Residence, Barangay Biasong Talisay City. Ayun, talagina nyo.

0: Ay, di niya patch yun, kasi nagtuon na yung misis. Ay, hindi sinisiturbo siguro, no? Hindi, hindi. Ako ni papel karon niya, bago isip bago nga ba tayo mga katropa, no? Isip yes. bago niya yung anchor dali sa may, dali sa XFM sad sad sa
1: ang sexy anchor.
0: Hmm, sexy nga anchor. Pero, hindi nga mas DJ Boots nga, iya ko nung pawigan. Pero, ayaw na, hindi na kinagawa na yun. Hindi na kinagawa na yun. Pawigan siguro ko siguro DJ Chris Corton. Oh. Eh, ano? Maibong niya.
1: Ayaw. Busa mo, takong ko, ano mo?
0: Sawa.
1: Akong, akong, ha?
0: Ay, maka-hadlock? Ano lang,
1: kaya na, minos kisses.
0: Ay, wah! Tama, di kita dudahan yung kisses, ano nga, labi na nga.
1: Uy, namino, diron, bo, DJ Turbo, si, kwa, DJ Kisses, diya sa may, Liberty, wayo pa pinaw niyo diya.
0: Si, mm, ay, oh, may hapon
1: si
0: diya sa
1: may. Si Bibi Mabi, si Kuya JN, si Mamalita.
0: Oy, may hapon, may hapon. May hapon po dahil, shoutout po dahil sa akong family di sa may barangay Tisa.
2: Ay, wah!
0: Mm-hmm. Kasi niya, di na po ninyo pa uli-o niya, ha? Kaya, ano, no, nga, basi, wow, abo tagano.
1: Masangit kas Tisa.
2: Ay, wah!
0: Kagahapon dito, pag-uli kita lang ako mag-birdies bito, nga, nasangit ko dito sa imnan ng kagahapon. Huwag ko basun lang sa kakasawa.
2: Ay, wah!
0: Anyway, anyway, may hapon na makalimta na mayong hapon din sa mga katropa na itong listeners karong hapon na nabinagin siya ng Mino o nagtanaw lagi nabinagin sa itong Facebook Live.
1: Yes, so, so nag-view sa itong Facebook Live sa XFM Cebu 88.3.
2: Wow!
0: Ang ako din Auntie Lee ay Auntie Lorna Margarita. Hmm? Tawag pag Auntie Lee, abigay ka pag Australia.
1: Wow!
0: mayong hapon di ay Auntie Lorna Margarita.
1: Hoy, mayong hapon.
0: Hapon na Jumeri Rasol, ngayon si Jumeri Rasol diri nga. Bunal ko no hantod sa alas 4 sa buntag.
2: Wow!
0: Di ba tao?
1: Grabe sad oi.
0: Grabe sad tao ni. Imo mo sa mga wala tao og tao trabaho ngani. mayong hapon po di ay ni Tabirara Ismun, Maopeng Domingo DJs, watching and listening from Ari Glass. Kalubian Leyte.
1: Wow. Oy, kalayo dito, oy. Wow. Abot sa Leyte?
0: Abot sa
1: Leyte. Digi Turbo?
0: Abot kita kwa 8. Wow! Ang taong kayo. Ito ni worldwide nga itong atong kuan karon ma'am. Atong programa nga salsa sa katropa. Ug may hapon po di ay. May hapon ni Dan Discarga. Uy. DJs, pa-play, ipa-play ang ipasa kini sa imong amigo nga Buddhist. Ang patropang Dan Discarga, ako nindi open pero di man ma-open sa kung kung ano yung ba. Don't worry, kaya-kaya nung tataon, magpa-play mo yung kanang budos nga, yung mga paborito. Ang hapon po ay ni Lito Dacoro. Oh, ni Heart, I love to.
1: Og di ko ani, kung DJ Turbo, ni Joseph Dinopol. Mayong hapon, DJ Butch. Shout out lang diri sa Basak Kaduloy. Kaduloy. Watching live. Salamat.
0: Masa kaduloy, may hapon.
2: Wah!
0: Diha sa imong ko, Auntie Turbo, di ba? Auntie Turbo.
2: Wah!
0: Tawag sa naman taon taan ni DJ Chris. Sorry kayo mga katropa ha, kayo bago pa man.
1: Oo, maraming na baguhan dyan.
0: Huwag madugay na may ani, mapulan mo si Pamilaw na mo.
1: Bagong nabayot.
2: Wah!
0: Pero okay ra. Okay ra mao ni akong papel ko isip usa ka ko proud ko nga ang ako ang nagdala ko sa papel sa mga sa LGBTQ.
1: At least ba one bayot ka DJ Turbo.
0: Wa! Sa boss na lang. Thank you to Chris.
1: Narabas si
0: Kisses
1: there
0: ba no? Wag ako kung
1: asawa na kapit.
2: Wa!
0: Sige ma, mubalik ka ron tataon ang nasadya sa katropa. Hindi humalang ini mga importanteng pahinom do. Ma'am, kadiyot sa ha. Asato, asato. Diara!
3: XFM XFM
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabe

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Oh anak, mo kini mo yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni Yaya? Magwapa man kayo na.
8: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Mauna kong gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko. Ganon di nagkamahadlok sa gubat, tanawa na yung lawas. Kahi na kayo sa sige na mong jogging. Napayamuntian, no? Mura nagpandisal. Stand straight, tiger look, stomach in. Mauna kong gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
10: Yes, sir!
9: Louder!
10: Yes, sir!
9: Louder!
10: Yes, sir!
9: Pigtan ko rin yung mong diyan kung unsa ni kagay.
10: Agay! Ayaw!

0: XFM. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time.
2: Pasta egg spinners, makalabyo gyud ka.
1: Nagkatawa ko sa kanda joke. Alas 5:41 sa hapon, kining time check hatod kaninyo sa Turbo Supplement for Men.
3: Ali ana ang programang mohatag og lingaw. Kana gumpo

0: XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:50 sa kahapunon. Kining time check atod kininyo sa Santon Plus Coffee Mix. All right. Atras abante. Maninom dum ra ko na siya sa una eh. Ay kada sa kanila. Ako man ko na gid down. Grupo na yung okay. All right.
1: Makinumdum ka digital bo unsa man sa asa man imong mayununuman.
0: Kinumdum ko sa una, uso bang baili-baili sa una. Di ba baka di Scorpio ka?
1: Wala.
0: Di ba kayo?
1: Mga ganino, sulti ko.
0: Sa akong pangidaron ka ron, ako pang mayununuman nga. Baili sa una nga. Baili pa, dili pa to disco-disco sa una. Kanya din, ako'y rin na dito. Ako'y buwak na idilog sa mga lalaki.
1: Oo. Kanang magkuanog kwarta, digital bono ka ng special ba? Mga na yung uso sa una.
0: Sa special, eh nga, masiglain to, muna sudlan sa una, katong Andes Magallan. Andes Magallan sa una, okay.
1: Namina rapos kisi sila.
0: Okay, nung doon ka sa una, Andes Magallan sa una, no?
1: Oo. Kanang pag-ibig. Baili ko no sa pula nga ribbon. Ikaw si Chief Palanas, inaor siya.
0: Hi Chief, may hapon diya.
1: Sir Chief, Phil Yang Palanas. May mabinaw niya diya, do.
0: Kinumdong ko sa una nga kanang, pag inod pala kong 18, kanabang, sa to, curious kay ko anak, kanabang, kanang, beer house. Beer house sa una, hilke ko anak sa unang beer house. Maanay, may room na ako sa una nga, inaaron niya, 2 car, nga naging pa 2 car, niyo ba? Paksit ka.
1: Atong mo ayo. Sobrang pasit to.
0: Yang ako man naman sa una kay kanang ngit-ngit-ngit, syempre ngit-ngit magina siya gyud niya. Hindi ka hayag kana mga to mangi kana bang katagalan kana gung bulaton nimo sa una kay ulitaw pagod nga imong i-bar fine. Wow, niya na yun.
1: Sito kay digital boy.
0: Paghuman paghuman bagitan nako. Uy. No something. Sumagong po nila ako eh! Wow! Oto man yung anak ko nga, I changed my mind. Wow!
1: DJ Turbo, pwede katawaan ni Kuano, pro DJ Oliver. Gusto ko na kayo sa Alaginsan.
0: Ay, Alaginsan. Hi, Mayroon
1: Oliver. Mayroon mo
0: niya pa eh. May hapon.
1: DJ Oliver.
0: Okay, balik na sa itong pa-shoutout, no? Okay, salamat pagbasa digital. Oy, walang ano man na Tita Margarita, Lorna Margarita. Kunya ningon sa diri nga ato kuno sayawan do ha. Kunya din ningon pud diri si ma Tita Lorna Margarita nga.
1: Oh, okay, may iyan, imong iyan.
0: Tiya. Ang chocolate tiya. Wala mo mo kalimot nga gikan sa Australia. Kunya din ningon diri siya diri si kuno si Tita.
1: Tita.
0: Kasi katawo. Tingin na din sa'yo ko ang Tita Lorna Margarita nga pabait-bait na si DJ Turbo. Pero guwapa kinag-asawa. Uy! Excuse me, mas guwapa po ko ito niya. Naahat lang ko. Kay, it's a long, long, long story.
1: Uy, dali sa oras o, DJ Turbo. Alas 6, ano na?
0: Ay, gabalak ka na. Hanto to sa alas 10 sa gabi.
1: Gabi ya.
0: Okay, wala na paong. Na.
1: Ay, pag
0: nga. Alright, hapon po di ay, no? Napaminaw po nato si Sir Roldan, Simbra, Sir
1: Oy, mayong gabi eh.
0: Simbra, no? O si Jubit Arisgado. Let's rock mga katrupa!
1: Okay, napaminaw ron sa DJ Turbo ang mga taga Barangay Buhisan. Labi na sila si Kuan, si DJ Jovinal Insaw. Oh. Si DJ Tyron, nga nagtakitagay na sila. Uy. Kaya hindi hapa ng buntag, gasugod.
2: Apas mo niya.
1: Ang over ni mga kuwan ba? Mahadlok.
0: DJ Bird. Mayong hapon.
1: Di sa may pusuan.
0: Sa may sityo pusuan na Barangay Buhisan.
1: Oh, huwag namino ka man ron.
0: Huwag mayong hapon po niya ni Beethoven. Beethoven. Beethoven Habil. Sa katropa, shout out. Sini? Putok. Ay, okay. Shout out sa Putok Batok, Karinderia. Si Lito pa lang.
1: Unsa na ibaligyan nila na digital book?
0: Kasagaran na ng mga Putok Batok. Nung kano bang naioban sa tingin nila ka ng high blood station. Kano bang ako, dugo-dugo.
1: Oh, kano.
0: Pili lang ka, doon ay type B. Type AB. Pero mas mahal ang type AB.
1: Wow! Punti katawa, do, feel yang palaras, sir. Punti katawa niya dia sa
0: may tabi po, basing na nga, og dugo-dugo karon ba? Pero tinungod ba na ba yan, mas mahal ang kinapartuhan ng dugo-dugo, no, kibaka kung sa type O. Naglami na matadiri Gigi kay Kito na.
1: Lagi.
0: Nakalimut ata. Mubalik ang sad-sad sa katropa.
1: Mubalik pa may.
0: Mubalik pa may. Naghumani ining mahingdanon nga pa hinumdong. Please stand by.
3: XFM. XFM. Ang hako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Ariston. Usaka na mga ma'am. Ipag-adlaw dyan ko ang gapainit kunya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate ko na ko ang paglapan sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
5: Turbo supplement for man.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin ba lang? Kampiyong gijan, Turbo.
5: Turbo, supplement for men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
9: Nalawagi kami ngawan pa.
8: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo bitaw ko.
9: Gimingaw yung ko eh.
8: Ang sumayang magiging ngawan naman, nga sikim kag hikap ng agwa.
9: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!
7: Exciting!
3: XFM.
7: XFM.
3: XFM.
7: XFM.
10: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan ng gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa. maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Sangtong Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Sangtong Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Ako si Dracula.
14: Kunya ako si Dracula ka?
13: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
14: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
15: Ayaw!

0: oras sa XMM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:28 sa hapon. Time check asos kaninyo sa Turbo Food Supplement for Men. Ayan, mga katropahan. Sige, sansan pa, ha? Oy, ito mga nilong aginahan, basi nakalimut mo, mga ginahinumdan yung mag-away mo, mga banag-asawa. Nanauna na ako, uy. Kaganin na ra.
1: Oy, oh. Ah, tagpanapon na, DJ Turbo.
0: Tagpanapon. Ikaw, DJ Kers, ano sa may paborito niyo sudan, labi ng adlaw nga Domingo?
1: Kinini ang halang-halang, DJ Turbo. Mag-alala si DJ Kers ron, niguli.
0: At pa ba na aging si Mana? Oy,
1: pangandam deg mayo day.
0: At problema lang nung kay isumbong may alak ko si ng imong wife.
1: Na naman.
0: Wala mo na kakuli. Hindi naman nga atong mga panahon na nga nagluto siya galang-halang. At pa ba lang Domingo?
1: Well, karong kuha na panahon na DJ Turbo, hiling nga siya galang-halang.
0: Grabe, no? Ato pa. Very hot. They can see kisses from.
2: Wow!
0: Okay, mawag na kung ni-kisses na karoon ng mga oras, ano? Nagkatawa na karoon. Alright, Mike. Hapon. Hinautong tangan. Yung sud-an po karoon nga sama kalami sa sud-an ni DJ Chris Scorpion.
1: Wow! Alam.
0: Maiba tayo. What kay plugins diha, DJ Chris Scorpion?
1: What?
0: Huwag ba kayong mga plugin diha?
1: Ano? Minaura sila DJ Turbo, sila si Kuhan, si Mamalita, diya sa may Liberty, Kiyot, Cebu City, o diya sa may Kulis. Mayo pagpaminaw nyo diha, ato magkatropa diya sa may Sitio Kulis, Barangay Kiyot, Cebu City. Always gina sila kachon in DJ Turbo.
0: Dumatito sa kanta may sa Kulis diya, so may ubos mo siguro sa among transmitter diya sa may...
1: Mauna diya.
0: Pero upo ako kaadto dito nindot.
1: Kaadto ako, nagigulong ka.
0: Pohon niya makasuli ko diyan, nag-tune in mo sila karon diyan sa may Sitio Kulis. Kisa gid ito ikon kanang basta mo ana ra ko diha pohon kami ni DJ Chris Scorpion. Unya di mga katropa no ang kitsa to ganahan nga mag mukuha sa diri spinner. Birthday gikan sa gikan sa kanang bunyag birthday.
1: Ano nagkatawa ka DJ Turbo?
0: Nagkatawa lang ko kay Dakoy, tinawag din ni no kanina sa kuno hono no doon ako nalantawan nga usa ka niagi sa akong reels nako ba nga ang matay. Request niya nga sadya ko nagiyang kamatayon niya mo to nga nag-hire siya kanang ang DJ Spinner
1: ang minatay nag-hire og DJ. Anya DJ Turbo.
0: Kung may chat tiki ka, Chris. Uy, kalimutan. Ang pinatay
1: mo na, uy, kinagawa. Uy, kinagawa. Sige, tawa. Tumasay
0: yung istorya. Pareharap ito na ba? Doon na istorya ba nga? Matay ganit siya. Ningon dito na ang iyang anak din nga. Kanang, ningon din ang mahal. Ningon din anak. Pa! Happy to make ka mamatay pa. Kung sa may mong gusto pa, hindi ka matay.

0: Ingon sa niya yung ayang amahan niya. Oh. Kamurad lang. Surprise sa lang ko ninyo.
1: Oy, balihapon mo siya, mga tropa. Kay Lasayas na kay Dos na.
0: Mauto nga ko na, balik sa istorya na katong kuan niya. Agi sa ko, tinood dito na bitaw, tinood na nga. Doon na po yung kuan niya. Depende rin mag-utaw na sa kanang atong mga nantelewan sa mahal na kinabuhi. Kung sa ilang request nila, kung inanglan sila sadya. Nabit tayo uban bitaw sa kuan bitaw. Marag sa part man sige sa Luzon nga magbidyo ki sila. Oh,
2: samtang naghaya.
0: Nga doon na sa kuya na this may barangay sa bato nga hilig kay banday ni kamatay niya request na matay nga na magkaan sa kanang sadya sila gid sadya. Na ibanda, na ibanda. Tinuod na. Nakita gyud ako na nakita gyud ako sa duha ka mata nako ug sa pulis pa in view. Sige na, DJ Chris Scorpion ay bitaw na makikagalaan kung kuwao niyo si DJ Chris Scorpion kung yung magiging ang asawa, which is ako.
2: Wow, DJ Turbo.
0: Bita-bita ka ng partner Benduha sa kontundo na ganyan may gig. Kuwao niyo ko ni always ni DJ Chris Scorpion.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Gusto kayo ko mag-kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Daugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si George. Sakit o kapoy, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lanig niyo. Nakinang na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: X FM.
10: Nanuwan naman ka mamisita din ako.
11: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
10: Dili, oy! Ganahan magani si Kuya ni mo?
11: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako po, ganahan sige ko din Kuya ni mo!
10: Ayaw!
12: Exciting!
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
15: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong siling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
13: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
16: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaonoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
18: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
17: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
18: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
17: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
18: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
17: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood.
16: Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Hello, sir. Mag-apply ito trabaho, sir.
9: Uso ba yung nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
4: Hala, sir. Dilir mo ko kabaoan, ha?
9: Mau ba? Uso mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
4: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
12: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6:39 sa kagabion. Kining time check hatod kaninyo sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Ali ana ang programang mohatag og lingaw. Kana gumpo

Kaka. Shout out din ato kang Anthony Akla nga nagpaminaw nato dito sa my Dimyaw Bohol. Exciting nga shout out po ni Miss Rosalie Canyas Harris panilagaw. Shout out ko diri sa akong mga anak ug mga silingan labi na gyud sa Fernan Lamat Idol. Oh, may problema man. Ug Benita day happy birthday sa iyang duha kuno ka anak. Aw sa iyang duha ka anak nga si Kenken ug Nadine. DJ Turbo, salamat kayo sa pagbasa o happy viewing sa akong naa sa Japan. Ityan o isa niya po aman. Ityan o budget. Shout out po day kang shout out day kang Ma'am Gina Ilian Gonzalez. Hello ka tropa watching here at Biasong Talisay. Pa-shout out kang DJ Apaching nag-fold sa quotes. Botan ginahong amigo DJ Apache. Ito magsaday ni-replace si DJ Apache o Gina Ilian Salim.

0: mga katropa, no? Amari ta sa itong final. Atong final greetings at sa mga spa shout-out ay...
1: Sa itong mga final greetings, DJ Turbo. Unari mo ha, DJ Turbo.
0: Okay, wala na ito atong final greetings pa, final shout-out, no? Shout-out di ay kang Miss Giardin Skihano Sabilio. Shout-out ako to is my San Isidro Talisay. City Cebu. Pag, final wishes akong kuwada ay aking Tita Margarita. Panihapon mo, DJ Turbo, o Chris Corcoran before going home. Enjoy the pinulang manok. Halang-halang to siya ka ng Tita

0: Alright, wala na kailain ni DJ Crash
1: Corporation. Alamin na ron, pagbalik sila si Kuad, DJ Turbo, sila si DJ Tyro, DJ Josue, DJ Jovenel in Saudi sa may Barangay Buhisan samtang nagtagay-tagay pastal apas nila buting haya-haya.
2: What?
1: Nagtagay-tagay.
0: Haya-haya no?
1: Apas na.
0: What? Hello, hello di ay diha ni this, DJ JC Josue. Oh, sana?
2: What?
1: Josue, Josue.
0: DJ Josue. Ako galing, amigo
1: din. Pinagwapo na sa Buhisan.
0: Pinagwapo sa Buhisan. Nagsugat may dito sa may kuwan sa may sawang kaliro.
1: Sugat mo?
0: Okay, may hapong day diha niya sa asawa din ni DJ DJ Bert, si Ma'am.
1: Si Mads Bingbing.
0: Si
1: Bibi Liam, yung mga bata, ang cute ko, si Bibi Liam, si kisipatay, kalimot ko, basa. Daskiyan niya, o si Liam, nabugoy kayo ang mga anak ni paring DJ Bert o ni Mads Bingbing. May pabiminaw niyo sa Pusuan, Buhisan.
2: What?
0: Limot naman na yung kapag-dito sa pili. Happy to ang Pasko. Limot na kinukot, di ba? Ang shout out po din sa akong mga parintilias may tangabo sa may isla sa Bohol. Labi na

0: Kiwi family, Jimenez family. O diya sa nang kapartihan ako. O labi na yun, there is my kuhan. Sa may labang tadi is may alapulapo sa may Santa Rosa, Tingo. Mga pakiwot family, may hapon niyo diya ang mga kanunay. O wala tayo igong oras mga katropa. Hindi na lang ang inyong kuhan. Hining inyong sani.
1: Inyong iyan, kanon na yung panabang.
0: Kinin inyong katropa, Digiturbo!
1: Hey, this is DJ Chris Scorpion.
0: Katropa mo!
1: Exciting! Wow!

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Uli ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopon ako imong dugo?
5: Sige, suway so, yung supsop kay... Supsopon sa kunang imuha?
6: Ay,

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 years, taga Marco Dieng. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganyan kong tumarog tambal. O to, ning dangap ko sa Sundown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Butch! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
6: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
6: Ayaw!
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
8: Permigid gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil ako sore eyes gid to kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
17: Manamigin!
15: Sundown Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Abli!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
4: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so, mo totoy. Ayaw!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyo
7: magaan.
8: Sister Pain.
9: Si Sara Dianney, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
1: XFM.
0: We play nothing but the best. This is XFM.

0: Catupa, exciting!
1: Sagot Classroom.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Seven Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.
12: The music of salvation.
14: You are the word at the beginning.
12: Songs of love, inspiration, and hope.
14: Spirit, lead me where my trust is without borders.
12: This is Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadus lalaki, babae ngadus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya magakita sa giharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios sa Rabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingog sa Reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Reformasyon.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
1: Ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban o sabdiha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Aron sa paghisgot mga kaigalaan sa mga pulong sa Dios. Aron sa batong mapamalandungan ang iyang mga pulong. Ilabi na, in connection mga kaigsunan sa ato usab nga kaluwasan. So ato ang mga kaigalaan o mga kaigsunan, pailuna mo, alang sab sa ato ang pagtuon nini nga kagabion. Nya, kung galing doon na mo'y papil o bullpen diha, di ba ka, way bullpen, no? Doon ay lapis mga kaigalaan, na mamahimo usab ninyo nga itiknot ang ato usab nga paghisgutan, no? Kaya ron usab, ato ang ma-review mga kaigalaan kung tinuod ba usab ang atong gisgutan diri, no? Kung nahinumdum mo mga kaigsunan sa mga experience, no, sa kinini ang variance mga kaigsunan sa dihang nga nakabati sila sa mga pulong sa Dios pinagi sa alagad, no, nga si Apostol Pablo, wala sila igo lang naminaw mga kaigalaan, kundili sila nagsusi usab mga kaigsunan, no, sa pulong sa Dios. Dili paigo mga kaigsunan nga naminaw sila kung dili ilang gisusi kung unsa ang gisgutan ni Apostol Pablo, kung kiniba siya tinuod o dili mga kaigalaan o mga kaigsunan. Dita malimot usab mga kaigalaan sa pagpaminaw o sa pagpasalamat, I mean, no, sa ato usab nga labaw makagagahom tungod nini nga kaigayunan nga gihatag kanato aron usab kita makahimo sa pagpadayon sa pagservisyo diha kaninyo. Padayon sa pagtuon sa ato ang mga naisgutan usab dinhi sa nang labay nga mga panahon mga kaigalaan, ha? Salamat usab sa tagiyan nining maong istasyon si Doc Remilito Oy. Gingon man usab, no, sa mga nagadumala nining mo istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Baiking. Gingon man usab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabionan si Sir Juben Jimenez. Salamat usab diha kang Sir Romelo Nobinario ug kang Ma'am Milona Nobinario. Nya sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kung gusto kamong mopaabot sa inyo ang mga pangutana, i-text labang ang ato ang numero 0976-555-1008. Usbo na ko sa mga higalag mga kaigsunan. I-text lamang ang ato ang numero kung kamo adunay mga pangutana, pagpatinaw o gusto ninyo o katinawan may tungod sab sa atong mga gisgutan dinhi. I-text lang ang atong numero 0976-555-1008. O di ba ka sa atong mga kaisunan through Facebook, i-message ang atong Facebook Live nining gabiyo na din sa XFM Cebu E38.3 mga kaigalaan, no? Kung ugaling kamo nag-view sa ato ang Facebook Live, i-message or i-comment lang ang inyo hausab nga mga pangutan na o mga pagtimbaya nining gabiyo na, no? Unya sa ato ang mga higala, human sa ato ang program, pwede usab ninyo nga i-message ang ato ang Facebook page, official Facebook page sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference. Na kung medyo taasan mo mga higala, search lang sa facebook.com/SDA o sa browser mga higala, no, pwede ninyo i-kuan or din na sa facebook.com/SDARMCPUC. O, muna siya mga kigalaan, no? Ang ato ang Facebook page. Niya inyo makita ang kinatibukan nga ngalan, no? Is the ARM Central Philippine Union Conference. Unya sa ato ang mga kigalaan o mga kaigsunan usab nga gustong mobisita, gustong makiguban usab ka nato sa pagsimba diha sa ato ang simbahan sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, na. Usbunan ko sa mga kaigalan o mga kaigsunan nga gusto usab mo observe sa ato nga pagsimba. Gusto usab nga makiguban ka nato sa pagsimba. O wala kamoy simbahan nga maadtuan, no? Wala moy kaila. Welcome, no, sa ato usab nga simbahan ang tanan nga welcome nato, no. Way balibaran mga kaigalan as long as, no, kita anda musab nga maminaw, no, o di ba ka mo pahat sab sa ato ang mga experience, no, bisitahan lang mang mga kaigsunan ang ato ang opisina o simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Nya sa dili patamo padayon sa unahan aron sa pagtuon mga kaigalaan anhita sa pagtimbaya, no, sa ato ang mga listener sa radio. Mayong gabi diha kang Pastor Di Costo, no, diha sa may San Fernando. Maingon man usab sa iyang tibuok nga panimalay, no, pamilya Suico, no, nga nasab diha sa may San Fernando. Pamilya usab nga sa Tera diha sa may Liburon, Alingalan Family, Alpici Family o ingon manusab Lopez Family diya sa may Liburon, San Fernando. Sa unahan usab nga bahin mga kaigsunan na usab diya si Brother Bernie Pajardo. Mayong gabi uban sa iya usab nga tibuok nga panimalay. Ingon manusab, no, sa ato ang mga kaigalan o mga kaigsunan diya sa Malabuyok, labinas pamilya ni Brother Rogelio Licera. Uban sa iya nga misis Sister Mira Flor, Sister Maribel o Sister Mariel nga naosab diha karon. Mayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa ato asab ng mga kaigsunan, labi na si Sister Juanita Mijares, no, nga naan diha. Mayong gabi kanimo o mayong pagpaminaw din sa ato nga program. Ingon manusab, no, sa ato ang mga kaigsunan diha sa Oslo, pamilya Abrenica, pamilya Villases o ingon manusab, pamilya Tan, no, ni Sir Raul o ni Ma'am Wilma Tan. Mayong pagpaminaw o mayong gabi ika ninyo, labi na din sa ato ang program, no, sa tingog sa reformasyon, mga pagtimbaya, no, diha kaninyo. Sa ato ang mga kaigsunan usab, no, diri sa may Minglanilla, pamilya usab ni Sir Nathan Flores o bansab sa iyang tibuok nga or iyang mga kabataan usab, no? O ganyan man usab sa atong mga kaigsunan diha sa opisina, no? Pamilya ni Brother Richard Sinadhan, atong presidente sa misyon mga kaigalaan, na usab diha iyang tibuok nga panimalay. Ingan man usab, no, ang tibuok usab nga panimalay ni Brother Carlito Balag, no, nasa silingan nga bahay na may tabulasan. Ingan man usab sa kang Sister Aurea Licera, uban sa mga kabataan Sister Mertel, o si Brother David. Mayong pagpaminaw, mayong gabi ka ninyo. sa atong mga kaigsoonan usab dinhi sa Lapu-Lapu. Mayong gabi kang Brother Felix Umbilon, uban sa iyang tibok nga panimalay. Ingon man usab kang Sister Vicky Paran, uban sa iyang mister nga nausab diha sa may basak Lapu-Lapu mga higala. Kang Brother Boy Buli-Buli, no, diyas konsolasyon, mayong pagpaminaw kanimo Brad Boy, uban sa imuhang tibok nga panimalay, imuhang mga kabataan, o gingan man usab sa imong mga apo, no, mayong pagpaminaw ninyo diha, o mayong gabi kaninyong tanan. Labi na usab, no, sa kang Sister Filipa Payaw, no, diyas garing konsolasyon. Sa tanan nato mga tigpaminaw, mayong gabi kaninyo, o ako nang hinaut nga ang Diyos sa kanunay, nagapanalangin sa matagusa diha kaninyo o kanatong tanan ini nga gabi una nya diha sa atong mga pagbiyahe labi na sa atong mga driver o mga taxi driver o sa mga tanan no nga mga naas kadalanan mga kaigalan no? Padayon tas pagbiyahe uban sa mainampingon kanunay mga kaigsoonan nya di kita malimot sa pagpangayo o protection sa atong labaw makagagahom ha. Now, nini nga kagabion mga kaigalan ug mga kaigsoonan sa pagpadayon, no, sa unahan, sa dili pa ta maminaw so sa kaminsahi sa pulong nga to nga pag-isgutan nini nga kagabion, maminaw na ta no, sa kaminsahi sa awit nga giandam sab sa ato nga kauban speakers lawak nini nga gabion na aron sab na atong pamalandungan ang maong nga mga minsahi. Antong paminawan ang usa ka minsahi sa awit.

Usa ka manindot ngawit mga kahigalaan atong napatalinghugan ini nga kagabion. Gani manindot kayo ang mensahe ni ato mga kahigalaan ug mga kaigsoonan, no? Angay nato nga pamalandungan, no? Sa matag adlaw gani sumala pas mong kanta, ayaw pagduha-duha. Subayon lang, padayon lang, no? Kay ang daghanan mga kaigalaan o mga kaigsoonan, hapit na. Manay usa ka mensahe sa paong kanta gani makahatag nato og inspirasyon mga kaigsoonan sa pagpadayon, no? Ilabi na sa ato ang mga pagpangalagad mga kaigalaan, no? Tungod kay kung di tamo lahutay, no? Ang Biblia nagkanayon mga kaigsoonan, ang siya kadto nga mulahutay hangtod sa katapusan mga kaigalaan, maurmang gitoy gi hatagan sa saad mga kaigsoonan nga kita maluwas, no? Sumala sa mao nga bersikulo mga kaigalaan, no? Busa ang ato nga mga kaigalaan mga kaigsoonan, no? Di ta magpadala, no, sa mga kalisdanan ining kalibutan, na di ta magpadala sa mga kananang tintasyon, no? Tungod kay muna'y makalangan, muna'y makababag mga kaigsoonan sa ato sa mga padayon nga pagpangalagad, no? Maying gabi isab diha kang guwapa vlog, no? Medyo absensya na mga kaigalaan, no? Medyo ulahi ang atong response, no, sa ato ang Facebook Live tungod kay hinay ato ang signal. Sa kang guwapa vlog, mayong gabi, salamat kayo. Ngayon man sab kang Jobet Arisgado. Maying gabi isab diha sa akong mama, no, diha sa General Santos City. Mayong gabi kanimo og mayong pagpaminaw din sa ato ang program. Now, sa pagpadayon mga kaigalaan o mga kaigsoonan sa ato ang program, sa dili pata magtuon sa mga pulong sa Dios, magampo na kita lang sab sa giyas balaang espiritu sa atong pagtuon ini nga kagabion. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga na ikaw kita saan sa mga langit. Salamat nini nga kagayunan nga imong gihatag na sab sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin nga sa matag pulong nga among paghisgutan kini mahimo nga inspirasyon sa matag usa. Og mahimong maabli usab ang matag huna-huna, mahimong maandam ang among kaugalingon. Ilabi na usab sa pagdawat ninang silyo nga imong igasilyo ngadto sa imong mga katawhan, og mahimong usab kaming takos diha sa pagdawat unya ninimong gisaad nga langit, no, alang usab sa imong mga katawhan. Dayon usab ikaw magapanalangin labi na sa mga tigpaminaw, labi na usab sa ilang mga panginabuhian. O ikaw sa mga panalangin, aron sa kinidili mahimong babag sa pagpadayon, sa pagpangalaga diha kanimo. Panalangin niyo sab ang mga nagabuhat ingon niini sa nagkalain-lain nga dapit sa mga magwawali. Ikaw magapanalangin sa ilang mga buhat, aron sa mahimong maabot ang mga katawhan nga nanginahanglan sa kamatuoran. Kini sab ng mga programa, inaot niya ikaw magapakamaayo sa mga tigpaminaw o magadugang pausab sa kadasig sa pagsusis kamaturan. Panalangin ni lamang ang tag-iyang sab nining mga istasyon. Ingon man sab ang mga daganumala nini. Kining tanan, akong gisalig o kitugyan, gilaw mang madawat, sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen. Padayon ta din hi mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no? Alang sa itong mga higala, no? Mga tigpaminaw, kung gusto sab ninyo nga masundan ang ato ang mga naisgutan, kung doon na mo ipapil o bullpen diha, no? Ilista ang ato sab nga pag-aisgutan nini nga kagabion. Aron usab nga, padayon na ito nga pag-atunan, susihon na ito mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no? Last time mga kaigsoonan, atong isgutan, ang kinini ang pagsilyos katawhan or sealing of God's people mga kaigsoonan, no? O pagsilyo sa gitawag og katawhan sa Dios. Nato ni siya nga padayonon karon gani kanang silyo nga gisgutan diha mga kaigsoonan na padayag, no, diha sa gitawag og Sabbath, no? Adlawng igpapahulay. O pagbantay sa adlawng igpapahulay. O ang Sabbath yun mismo mo'y silyo mga kaigalaan, no? Ato na nahisgutan niya ato sab nga nahisgutan mga higala sa mga sa nangyagi
ang importansya sa gitawag og tulo ka mensahe sa manulunda. Kanabang gisgutan niya sa Revelation chapter 14 verses 6 or 7 to 9 mga kaigsoonan, na diha mga higala nagisgot ang mensahe sa tulo ka manulunda. Unsa man ay siya connection ini kung maghisgot kita sa gitawag og pagsilyos katawhan sa Dios. Unsa may connection when it comes sa paghisgot sa silyo mga kaigsoonan? Naisgotan na nato ang silyo mao ning gitawag og adlaw ng igpapahulay or the Sabbath. Padayag diha no sa Sabbath mga kaigsoonan. Unya na padayag usab kaimportante ang tulo ka mga mensahe sa mga manulunda mga kaigsoonan. Diha nagabitay mga kaigsoonan ang gitawag og destiny sa ato ang akalag mga kaigsoonan. Kung giunsa nato ni siya pagdawat, ha? Muna ang usas mga punto nga angay nato nga pamalandungan, no? Unya kinahanglan ato usab nga higugmaon ang gitawag og kamatuoran mga kaigsoonan. Kay lagi kining maong mensahe mga kaigsoonan diha nagbitay ang ato ang destinasyon sa atong kalag mga kaigsoonan, whether ngadto ba sa kaluwasan o ngadto sa gitawag og kapildihan mga kaigsoonan. No? So mo na nga moingon nato nga importante kayo siya tungod kay kung masayop kita mga kaigsoonan, kung mapakyas kita, mahimong dili maayo ang dangatan nato, no? Pero sa diha nga kita magsubay mga kaigalaan sa gitawag og mensahe nining gihisgutan diha sa Revelation chapter 14 verses 6 or 7 to 9 mga kaigsoonan, na dako kaayo kahimuan alang nato. Ha? Atong nahikahinom duman no sa last nato nga gihisgutan, aduna na untay paghimuon ang Dios or kining gitahasan mga kaigsoonan sa upat ka mga manulunda diha sa upat ka kanana ang corner sa yuta mga kaigsoonan, gipahimangnuan nga dili una dagmalan ang yuta samtang ang katawhan sa Dios dili siya masilyuhan. Kung nasayod ta kung unsa kining gitawag og silyo, mo ni siyang silyo sa Dios or kanini ang Sabbath, and kana siya mga kaigalaan og mga kaigsoonan, kinahanglan ato nga pamalandungan og maayo, no? Kay basin bayaon niya og dili ta mahiapil, no? Kay sumala pas gisgutan mga kaigsoonan, dili una pagadagmalan ang yuta samtang kini dili pa masilyuhan ang katawhan sa Dios. So mo nay ato nga pamalandungan mga kaigsoonan og mga kaigalaan, ha? Gikaisgutan nato mga kaigsoonan, sumala pa sa komentaryo, no, atong basahon. The message of the third angel is to prepare a people to stand in these days of peril. It is to be proclaimed with a loud voice, and it is to accomplish a work which few realize. Munay kaimportante mga kaigsoonan ang mensahe sa kanang gisgutan diya sa Revelation 14 verse 7 to 9. Kanang mensahe tulo ka mga manulunda. Once nga ang katawhan mga kaigsoonan, no, pinagi niya ng mga maong nga mensahe, andamon ang katawhan sa pagbarog niya ng makatalagmanon nga adlaw mga kaigsoonan. Unya kini siya inanglan nga i-proclaim tungod kay kanang gisgutan diha nga tulo ka mga manulunda mga kaigsoonan, dili man na literal nga manulunda, although dunay literal nga manulunda mga kaigsoonan nga nag-assist, no, pero kanang gisgutan diha aduna na siya simbolo, no, sa atong last nga mga pagtuon gisimbolohan kana siya sa pagminsahi mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So kini kinahanglan sumala pa i-proclaim, no, uban sa kusog nga tingog. Unya kinahanglan matapos mga kaigsoonan, pero jutay lang munay makasusubo mga kaigalaan. Jutay lamang ang nakaamgo niini. Nya atong hinumduman, all are now deciding their eternal destiny. Men need to be aroused to realize the solemnity of the time.
the nearness of the day when human probation shall be ended. Decided effort should be made to bring the message to this time prominently before the people. The third angel is to go forth with great power. Let none ignore this work of trade. It is of a little importance. Mo ni ibutang sa atong hunahuna, no? Nga dili nato ni tagaan og kanana abang or i-ignore lang nato, no? Kana gisgutan diha sa Revelation mga kisunan 14. Dili nato ni siya tamhangan lamang ang mensahe tungod kay kini dako kayo og kahimuan mga kaigsoonan sa gitawag og eternal destiny sa tawo. So kinanglan masabta nato kung unsa kasulimni kini nga mensahe sa atong kaadlawan. Tungod kay kini usa ka provision mga kaigsoonan nga kita maunsa man mag-andam sa ato ang gitawag og kaugalingon, no? Nya sumala pa, no line of truth is to be weakened. No, there is to be no change in general features of our work. It is to stand as clear and distinct as prophecy has made it. We are to enter into no confederacy with the world. Dili ta musod ngantos kananang unsay ganahan or unsay pumagis kalibutan mo po atong sundo, no? We are to enter into supposing that by so doing we could accomplish more. If any stand in the way to hinder the advancement of the work in the lines that God has appointed, they will displease God. Matod pa, no line of truth that has made the Seventh-day Adventist people

principle in view of the world. No? Mabasa na to na mga kaisunan sa gitawag volume 6 testimonies for the church page 17, no, paragraph 2. Kana no, special no, kanato ng mga Adventista gipasidan anta nga walay linyas kamatuoran mga kaigsoonan nga nakapahimo kanatong kinini ang Adventista ang pagapahuyangon. Maayong gabi diha kang Sir Tristan Wyatt Gulay. Manton pa, we are God's commandment keeping people. For the past 50 years, every phase of heresy has been brought to bear upon us to becloud our minds regarding the teachings of the world, especially concerning the ministration of Christ in the heavenly sanctuary. The message of heaven for these last days as given by the angels of the 14th chapter of Revelation, muna itong gisgutan, na? Ang gisgutan sa Revelation 14, na especially katong mensahe sa tulo ka mga manulunda mga kaisunan verses 7 to 9 na monay mensahe sa atong ka panahonan karon. Messages of every order and kind have been urged upon Seventh-day Adventists to take place of the truth which point by point has been sought our prayer or out by prayerful study and testified to by the miracle working power of the Lord. But the waymarks which have made us what we are to be preserved. Since, no, sa gisgutan na nato, ang Isaias mga kaigsoonan, nagisgot dito, nga kita magpasig-uli sa mga nangalumpag. Mga gisgutan dito sa propesya mga kaigsoonan, no? Nga kita kinahanglan atong i-preserve mga kaigsoonan. Na, labi na sa gitawag o nagapahimo kanatong Adventista. Muna siya nga punto mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, kinahanglan, no? Bantayan na nato na siya mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, unsa man ay kaseryoso mga kaigsoonan ang gitawag o Old Advent Faith. There is no work in our world so great, so sacred, and so glorious. No work that God honors so much as this gospel work. The message presented at this time is the last message of mercy for a fallen world. Those who have the privilege of hearing this message, who persist in refusing to heed the warning, cast away their last hope of salvation. There is or there will be no second provision. Momani delikado mga kaigalaan. Muna nga sa kanang gisgutan diya sa Revelation 14. Pasidaan na siya kanato, no? Kanang gisgutan diha mga kaigalaan. Seryoso na nga warning, no? Sa matag usa, labi na sa ato ang kapanahunan karon. Tungod kay kung ugaling masayop kita mga kaigalaan, no? Dili ta di nato na masunod, no, kanang gisgutan sa tulo ka mga manulunda. No, naisgutan naman nato ni sa atong mga ningaging mga pagtuon. Di gani na mahitabo mga higala. Basin unya, no? Basin unya. Mo na igihingon diri mga kaigsoonan. We cast away our last hope of salvation mga kaigsoonan. Mo na delikado kayo, no? Tungod kay ang pasidaan ni ana nga mga manulunda mga kaigsoonan, doon na nay connection ilabi na sa pagsilios katawhan sa Dios, no? So once nga dili nato na mahimo, mahimong posible mga kaigsoonan dili ta masilyuhan sa dili ta masilyuhan unya nya unsa may mahitabo once nga dili ta masilyuhan mga kaigsoonan. Delikado kayo mga kaigsoonan, no? So, kana, the worshippers of God will be especially distinguished by their regard of the fourth commandment. Usa na diha mga kaigsoonan, since the sealing of God's people, when we talk about sealing mga kaigsoonan, doon ay silyo, and the seal is the fourth commandment or the Sabbath mga kaigsoonan. It says, ato makita diha na katong kana na ang punto mga kaigsoonan nga nagpaila nga siya silyo, no, na diha ang authority
naa diha ang

0: lapdon sa iyahang gitawag og scope, no? So naa na diha mga kaigalaan, makita nato na siya sa ikaupat nga sugo o kinini ang Sabat, mga kaisunan, no? Since this is the sign of God's creative power and the witness to his claim upon man's reverence and homage. Mayong gabi diha kang Pastor Hansel Buhawi. Salamat usab sa pag-view sa ato ang program nining kagabion. Manton pa din mga kaisunan, the wicked will be distinguished by their efforts to tear down the Creator's memorial and to exalt the institution of Rome. In the issue of the conflict of Christendom will be divided into two great classes, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, and those who worship the beast and his image and receive its mark. Mauna'y delikado, which is kana siya nga mga punto, mga higala. Naisgutan nato na diha sab sa kana na ang Revelation 14 verse 7 to 9. No, kana nga mga punto, mga kaigalaan ug mga kaisunan. So kinahanglan, matod pa, dunay duha ka mga silyo diha ang naisgutan, no? Dunay silyo alang sa buhi nga Dios, ug dunay sa silyo mga kaigsonan nyadtong mga tao nga nagsimba usab sa gitawag og kanana ang mananap nga mapintas, no? So ang ato lamang, no, nahibaw ta biblically mga kaigsonan, ang silyo sa Dios mo ni kining adlawng igpapahulay, no? Or kinini ang the Sabbath, mga kaisunan. Kung ato pag yung dugangan o palauman pagyod, kini mao ang ikapitong adlaw, no? Labi na ang pagbantay niini, mga kaigalaan o mga kaisunan, no? E dili lamang igo nga mailhan nato, kundili kita usab people usab nga nagabantay ni ana, mga kaigalaan, no? Unya sa diha nga mabatunan o atong mabatian ang mensahe, mga kaigsunan, atong bantayan, no? Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. Muna delikado kayo, mga kaigsunan. Kay delikado kayo, no? Atong hinumduman nga gipugngan pa ang upat ka mga hangin, mga kaigsunan, nga mao'y mudagmal sa yuta. Lamang aron lamang nga ang katawhan sa Dios nga wa pa masilyuhan, mahimong masilyuhan. So nagdepende na sa ato, mga kaigsunan. Our own course of action will determine whether we will receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. Already a few drops of God's wrath have fallen upon the earth when the seven last plagues shall be poured out without mixture into the cup of his indignation. Then it will be forever too late to repent and find shelter. No atoning blood will then wash away the stains of sin. No, basin manggod unya, nagdahom pa ta mga kaigalaan. Basin unya, magpaabot pa ta, no? Nga, ana naman tong ikapito or pito ka mga hampak, no? Magsugod na gani na, ako na. Katapusan na niyo. Basin mo pa itong ginuhuna nga diha pa ta magbag-o, mga higala. Mahilagi kaabot pa taan ng panahuna. O buhi pa taan ng panahuna. Or kung makaabot manggaling, basin nagdahom ta nga once nga magsugod na niya, wa ta maandam sa itong kaugalingon, mahimong mahiapil kita ni atong masilyuhan sa silyo sa Dios. Ay, delikado ka ina, mga kaigalaan. Matod pa, sa diha nga igabubo na na, mga kaigsunan, basin baya, it will be forever too late na to repent and find shelter. Nga naman, nabubuan, naapil naman ta, nakahiagom na ta, mga kaigsunan, labi na ng hampak. So delikado kaayo, mga kaigsunan. Nga method pa, no atoning blood will then wash away the stains of sin, no? Kay before pa ni ana, mga kaigsunan, kinahanglan andam na ang katawhan sa Dios. Makadawat nas gitawag og silyo sa buhi nga Dios. No. Kay sa diha nga dili gani ay delikado kayo mga kaigalan ug mga kaigsoonan, no? Nato nang naisgotan din hisab ang gitawag og clause of provision. Once nga moabot na gani na, yeah, every case naunsa naman na decided na na desisyonan na, no? Ang matag kaso nato mga kaigsoonan atubangan sa Dios na himong na desisyonan na. Muna nga once nga mahitabo na siya mga kaigsoonan, delikado kayo. Nya labi nag moabot na ning gitawag og time of trouble or kining kanini ang law sanih kanini ang pito ka manghampak mga kaigsoonan. Mahitabo when this time of trouble comes, every case is decided, mo na kung gingon, there is no longer provision, no longer mercy for the impenitent. The seal of the living God is upon his people. Meaning karon pa lamang mga kaigalan o mga kaigsoonan, kinahanglan, no? Magkinabuhi ta, sumalas gisgutan, no? Kanagisgutan this Revelation 14 verse 7 to 9. Kaya aron usab, no? Mahimo kita nga makadawat sa gitawag og silyo sa buhi nga Dios. Once nga makadawat kita ni ana, dako tagpaglao mga kaigalaan og mga kaigsoonan. No, once nga ang silyo sa buhi nga Dios na ana sa iyang katawhan, inigabot unya anang panahon na mga kaigalaan, mahimong protected ta mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Una nga, mamalandong ta, no? Nangabahin mga kaigsoonan. So, the message of Revelation 14 is the message that we are to bear to the world. It is the bread of life for these last days. Muna ka-importante mga kaigalaan, no? Kanang giisgutan sa Revelation 14. No? Tun-an na to, so siho na to, no? Kung ugaling doon na mo yung mga pangutana na nangabahin mga kaigsoonan, unsa mag-iday ng nas Revelation 14, no? Pwede sab, no? Mga message mo mga kaigalaan. Atong pinasahi, no? Nga atong pag-iisgutan, kanang giisgutan diha sa Revelation 14 mga kaigsoonan, no? Labi na, especially kanang mensahe sa tulo ka mga manulunda, which is giingla siya mga kaigsoonan nga tinapay sa gitaw kinabuhi ni ining katapusan nga mga adlaw mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Gani nag-isgot sab diha ang portion mga kaigalaan nga ang katawhan sa Dios na silyuhan sila. No, kanang Revelation chapter 14 verse 1 to 5, no? Na diha mga kaigalaan na silyuhan ang katawhan sa Dios o gani naila sila o naihap mga kaigsoonan. Nakabat nga to sa 144,000 mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, unsa may ato ang katungdanan mga kaigsoonan. The Lord has shown me that precious souls are starving and dying for want of the present truth, stealing truth, the meat in due season, and that the swift messenger should speed on their way and feed the flock with the present truth. I heard an angel said, speed the swift messengers, for the case of every soul will soon be decided, either for life or for death. Munay gi hulagway mga kaigalaan, no, sa libro nga The Present Truth page 23 volume 1, no. Kining maong mensahe ang presenting nga kamaturan. Unsa man ning presenting nga kamaturan kanang isgutan mga kaigsoonan sa Revelation 14. Ang first part, no, Revelation 14 mo man ang pagsilyo sa katawhan sa Dios sa 144,000, no? Revelation 14 verse 1 to 5. Unya ang Revelation chapters 6 chapter 14 verse 6 to 9, no? Naasab diha ang mensahe sa tulo ka mga manulunda mga kaigsoonan, which is doon na ni sila connection. Kinisiya, no, nga mga mensahe o kinisiya mo ang presente ka, nga kamatuoran nato karon. Dako kayo siya og kahimuan tungod kay dinhi ini no, kita tanan mga kaisunan, no, labi na makabati nini subject ta sa gitawag silyos katawhan sa Dios o masilyuhan sa katawhan sa Dios, no. Maing gabi dia kang Paris Randy, maing gabi sir, Brad Aldrin watching from Minglanilla, shout out to Leo Beltran. Thanks Brad. Salamat kayo, no. Kung ako masayop, no, si Sir Leo Beltran basig dito ni Hilongos, no. Maing gabi dia kang Sir Paris Randy, no. So dinhi mga kaigsoonan atong hinumduman o atong bantayan, no, tungod kay kini nga mensahe presente nga kamatuoran og alang kini sa ato ang kaadlawan mga kaigsoonan. So ang pangutana karon, when is the time for this sealing angel to work? Kanus aman ni siya mahitabo mga kaigalaan, no, kining pagsilyo sa mga katauhan sa Dios, no? Munay ato nga pamalandungan mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no? Revelation chapter 6 mga kaigsoonan closes with events of the sixth seal, no? Atong tanawon na Revelation chapter 6 verse 12 to 17 nagingon diha, and beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became so as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of the mighty wind. And verse 14, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Verse 15, and the king of the earth, and the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, every free man, hid themselves in the dens and the rocks of the mountains. Verse 16, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. 17, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Kana nga mga event mga kaigsoonan, no, atong bantayan, no, ang Revelation chapter 6 verse 12 to 17, magtapos ang or the sixth seal mga kaigsoonan, matapos ni ining panahuna, no. O gani unsay mahitabo mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no, kanus aman magsugod ang pagsilyos katawhan sa Dios. Una nga punto, kanang giisgutan sa Revelation chapter 6 verse 12 to 17, pag-close mga kaigsoonan sa ikapito nga ikaunom nga silyo, or diha mga kaigsoonan sa event sa ikaunom nga silyo mga kaigsoonan, adunay dako nga earthquake. Kung maghisgot kita niini, kanos aman ni siya nahitabo? Kanos aman nahitabo kining gisgutan dinhi, no? Last mga kaigalaan, ang earthquake nga pinakakusog mga kaigsoonan nga nagsugod last November 1, 1755, no? Grabing linog, no? Kini siya mga kaigalaan o mga kaigsoonan, or kung nahinomdo mo Lisbon earthquake mga kaigalaan o mga kaigsoonan, and that was the event mga kaigsoonan sa gitawag og ikaunom nga silyo. Kanang gisgutan diya sa Revelation chapter 6 verse 12 to 17. Prophecy not only foretells the manner and object of Christ's coming, but presents token by which men are to know when it is near. Said Jesus, there shall be signs in the sun. Matod pas Lucas 21 versiklo 25. There shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars. The sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Now, Mark 13, verse 24 to 26. Revelation chapter 6, verse 12. Usab, no? The Revelator has described or does describe the first of the signs to precede the second advent. There was a great earthquake. Then, kanos aman siya nagsugod, mga kaigalaan. Sige, kaingon na nato, no? Dunay earthquake nga nahitabo, mga kaigsunan. These signs were witnessed before the opening of the 19th century. In fulfillment of this prophecy, there occurred in the year of 1755 the most terrible earthquake, mga kaigsunan, that has ever been recorded. Though commonly known as the earthquake of Lisbon, it extended to the greater part of Europe, Africa, and America. No? It was felt in Greenland, in the West Indies, so in the island of Madeira, or Madeira, no? In Norway and Sweden, no? Great Britain and Ireland. No? So it pervaded an extent or not less than 4 million square miles in Africa. The shock was almost as severe as in Europe. A great part of Algiers was destroyed and a short distance from Morocco. A village containing 8 of 10,000 inhabitants was swallowed up. Muna'y pinaka-terrible, mga kaisunan nga, earthquake na. Although doon na na yung mga, sa pagkakaroon, mga kaisunan, doon na nasay na nga panghitabo. No? So, pero kana siya, mga kaigalaan, sumala pa sa Revelation dito, no? Nagsugod, no? Sa dihang doon ay matod pa linog, no? Ngawa, sukad, mga kaisunan, nahitabo. No? Sukad sa before, mga kaisunan, no? Dito nagsugod, no? Grabe nga, earthquake. Lately, doon na may mga ingunana sab ng mga panghitabo. Pero kini, diha nagsugod, mga kaigsunan. That was 1755. The most terrible earthquake nga nahitabo, mga kaigsunan, ever been recorded. Or commonly known as Lisbon earthquake, mga kaigalaan. Now, ikaduhang punto. No? Mingiob, mga kaigsunan. Katong gisgutan's revelation, katong bantayan, kay diha man, no, magsugod, sumala pa ang pagsilyo, ang buhat sa pagsilyo, mga kaigsunan, sa diha nga kinini ang sumala pa, mga kaigsunan. Doon na naitimailhan, no, sa diha nga moabot na ni siya, no, kanini ang earthquake. Unya, the sun become black. Ang ikaduha nga punto, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Sa dihang may tabo na ni, no? Padoong na nga tos pagsugod, mga kaigsunan, sa gitog o pagsilyo, no? Doon ay dark day, nahitabo, mga kaigsunan, May 19, 1780. Matod pa, 25 years later appeared the next sign mentioned in the prophecy. The darkening of the sun, muna'y panghitabo, no? Dito sa kinini ang yan ang gisgutan sa Revelation. Revelation chapter 6. Appear the next sign mentioned in the prophecy, the darkening of the sun and the moon. What rendered this more striking was the fact that the time of its fulfillment had been definitely pointed out. The Savior's conversation with his disciples upon Olivet, after describing the long period of trial of the church, no, the 1260 years morning persecution, mga kaigalaan o mga kaisunan, nga ang mga Christians gipangpatay, gipakaos mga leon, no, persecution, no, 1260 years, no, concerning which he had promised that the tribulation should be shortened. He does mention certain events to precede his coming. and fix the time when the first of these should be witnessed. In those days, after the tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. No, katong gisgutan sa Mark 13 verse 24. Dunay tribulation, matod pa, niya mungiob ang adlaw, niya ang buwan mga kaigsunan, dili muhatag sa iyang kayag. Mark chapter 13 verse 24. The 1,260 days or years terminated in 1798, a quarter or a century earlier, persecution had almost wholly ceased. No, following this persecution, according to the words of Christ, the sun was to be darkened on the 19th mahitabo, mga kaisunan, or nahitabo sa May 19, 1780, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Kanang gisgutan diya sa Revelation chapter 6, ikaduha nga punto nga nahitabo na mga kaigsunan. Una nga panghitabo katong linog, unya kanang gisgutan sa Revelation chapter 6, then ikaduha katong dili na muhatag o kahayag ang buwan, o labi na usab ang adlaw, mungit-ngit mga kaigalaan. Og nahitabo na siya mga kaigalaan sa 1780 May 19 mga kaigalaan og mga kaisunan. So kana mo na mga panghitabo og kanus aman ni or asa man ni nahitabo mga kaigalaan, almost if not altogether alone as the most mysterious and as yet unexplained phenomenon of its kind, stand the dark day of May 19, 1780, a most unaccountable darkening of the whole visible heavens, atmosphere in New England. Muna ikatumanan mga kaisunan, kanagisgutan sa Revelation chapter 6. Ikatulo, katong gitawag og falling of stars, nga nahitabo November 13, 1833. 2 years mga kaigsunan after si Miller nag-preach mga kaigsunan, kung nahinomdom mo, no, atong naisgutan sab dinhi nga dunay great disappointment nga nahitabo kanila tungod sa message, no, kana nga tay mga kaigsunan nag-message si William Miller, usa ka Baptist mga kaigsunan preacher, naghisgot siya may tungod sa Daniel, kanang gisgutan diha sa Daniel 8:14, na nga prophecy, sakto ang reckoning mga kaigalaan sa mga buwan o sa mga tuig, na so ana nga time niya lamang dunay disappointment tungod kay lagi nahimo nga sayop ang ilahang interpretation kay nagtuo sila nga mobalik si Kristo, pero dili di ay mga kaigalaan og mga kaigsunan. So in 1833, 2 years after Miller began to present in the public the evidence of Christ's own coming, the last of the signs appeared which were promised by the Savior as token of his second advent, said Jesus, "The star shall fall from heaven," Matthew 24:29. Mo nay gisgutan dito. And John in the Revelation declared, as he beheld in vision the scene, should herald the day of God, the stars of heaven fell unto the earth, even as fig tree. Katong gisgutan sa Revelation chapter 6, verse 13. This prophecy receives a striking and impressive fulfillment in the great meteoric shower in November 13, 1833. Muna yung mga panghitabo mga kaigalaan o mga kaigsunan, before kato mahitabo, no, kanang gisgutan diya sa Revelation chapter 14 mga kaigalaan, verses sa unahan, no, 7 or katong pagsilyo sa katauhan sa Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan. May gabi diya kang Brother Romero, salamat kayo, no, sa pag-view sub sa itong program. God bless usab diha kanimo sa inyo usab nga buhat diha, ha? Oh, nindot pa kayo mga kaigsoonan sa pagpadayon or atong padayonon, pero kay ng atong oras sa di naman mutugot mga kaigalan o mga kaigsoonan. Busa ato nga tapuson kining ato nga programa, no? Madayon lang tas pagsusi mga kaigsoonan, ha? Ya, ato ning padayonon sa sunod usab nga panahon. Magampot, ha? Dalay gyud silimbahan ng mga Dios. Salamat nini nga kaigsoonan imong gihatag sa mga lagad, ikaw sa mga panalangin sa imong mga pulong. Maingan man sa mga tigpaminaw sa tagiyasab nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Ning tanan ang kisalig itog yan, gilaw mga madawat sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Ang tod sa sunod, higayon mga kaigalan o mga kaigsoonan din sa atong programa ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kinis Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Maing gabi, daghang salamat kaninyong tanan.
1: Nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulaan silang nga nagabasa, nagabatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na itong oras na tunagin ninyo sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag ang kaluya ni ini mga katrupa, gumikan kay magkapaligun kini sa itong immune system. Nga maoy nagsilbi nga mga sundao sa itong lawas, nga manalipod sa mga intruders, manalipod sa mga kumbaga invaders, mga katrupa, nga mga virus o bakterya. Aga ito ang Premium Debt-Free Instant Energy kay magpalig-on kini sa itong immune system, mga kaigsunan. Premium Debt-Free Instant Energy, maghatag na ito o mulahutay, mga katrupang enerhiya. Ha? Aga ito ang Premium Debt-Free Instant Energy. Magpalig-on po ni gabok ni mumbukong katrupa. Ha? Aga Premium Debt-Free Instant Energy. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store nga na may mutang sa bus gabahin na itong Sibiyanan. Dere sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Kagahapo gadlawa, lain asad nga serbisyo publiko. Agihato niya kini nyo sa Yes to Health Clinic, mga katrupa. Nga nagtanlag, nagtanyag o libreng check-up o libreng konsultasyon matag Domingo mga igsoon gikan sa alas 9 sa buntag gadto sa alas 5 sa hapon mga katrupa. Busa kamo diha ug wa pa mo magkapahimos sunod Domingo karong umabot Domingo hala paimod sa ninyong libreng check up libreng konsultasyon sa to Yes to Health Clinic mga igsoon.

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Nuntulumanunang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makigubaragin niyong hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Dining adlaw, mga katropa nga Lunes! It's a tres na mga katropa sa bulan sa Hulyo tuig 2000 or Agosto. Tuig 2026.
2: Exciting!
0: Now tara kamo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagparikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamuriya ato ihato na kaninyong mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sur kagahapon o karon.
1: Exciting!
0: Dili sa ato mga kaigsunan. Dahil taxi unit mga katropa gimaniho sa hubog ga driver ga ikis-ikis o dagay. Driver mga igalang hubog. Ano magkahibaw mga katropa na bangga na sa sarili. Udo na pailain ng motor hapit madasmagan mga katropa. Kuno sa kadasma kay hindi ko hubog mga katropa. Hindi ka maglakaw kala, hindi ka magda, hindi ka magsakay mga kaigsuna. Pormas imo nilaktan, where is the road ba mga katropa? Usa man ang where is the road mga igala. Kana magikis-ikis imo nilaktan ba? Oni na itabos taxi unit mga kaigsuna, gimaniho hubog. Driver mga katropa, si Lulo. Ining 63 anyos nga senior citizen nagmaniho mga kaigso ng hubog sa taxi unit mga katropa. Di pa mo angkon kay wa makahibaw, nakadas magdaw kuno siya mga igala. Usibat mas Lulo mga katropa. Atong tanahon mga kaigsunan. Ang dagan sa taxi unit gimanihog hubog unsay purma mga katropa. Diara.
3: Ikaw na ba? Hapit ka rin na bangga, gawaling-waling bagayo. Saan naman eh? May karoon na okay-okay na gibusinahan bagayo. Gadok ka, man siguro tawahan na. At least eh, ikaw na. Yawa ganyan eh, hapit ah. Sugat na speakers lane. Gadok ka or nsabag ka? Yawa to kaan lang eh. Bangga yun. Dari, bangga. Yawa. Gani na, bangga na. Ula, uwa. Guba na, guba. Gani na ka. Nakuan-kuan lagi ni. Barak-barak. La, la, la, bang. Gidumbulang motor, la. Gidumbulang motor.
4: Upok na, upok.
3: Umot lang. Gani na rin na, gawandang-gawandang. Oy! Gani na rin na siya yun. Lao na. Pahunungan siguro na siya. Gani na rin na siya.
5: Tay, nausa, nausa. Sa? Nakabangga ka motor. Gani na, nabangga ka to railing. Ha? Ha? Ano maka, gano'n ka ka? Ha? Nagatog ka?
4: Hapit
5: ka resmagi na? Hapit ka resmagi?
4: Ato?
6: Huwag ka bangga. Ngayon kinis at layo ra kayo ni siya nato.
5: Nga, ang motor. Lumulan mo yan mo.
6: Wala, huwag ka nalulig.
4: Hapit, hapit. Special naman ito
5: eh. Wala, awa, tanawa. Kita ka. Awa, tanawa mo sa kinan. Gawas.
7: Nga,
5: go. Asani, Cebu United Transport Cooperative, RS.
4: Ahuway lang sa ba?
5: Kwani, body 3585. O kaning plate number, BFU 839.

0: Kinatay. Oh, makasa kasunahan.
1: Kinatay, kinatay.
2: Ay sa kata demo.
0: Ay sa ata.
1: Ay gagatay.
2: Ala katay.
1: Ang gagatay. Isa mo ka. Kakatay mi
0: ka kabuo. Kay nabangga ka sariling, wala.
3: Wa.
0: Awa, wa juga kay bawo tanawa. Awa din.
3: Sa kana kuana na sa piknista.
4: Wala lagi sa mo imta.
0: Dito ka nabangga. Dito ka sariling nabangga. Last na paala, di sa ay? Di kayong utuo man.
3: Tay!
1: Ay, alag lagi, tay!
3: Ay, alag lagi,
1: tay! Ay, alag lagi, tay!
0: Na!
1: Ay, alag lagi, tay!
3: Ay, alag lagi!
1: Ay, alag
0: lagi, tay! Ay, alag lagi,
1: tay! Ay, alag lagi, tay!
5: Exciting ang life ni Tatay. Tay, kato ni Sita ni mo, Tay, traffic enforcer tos karkar. Ito ni mo mailas, katro bang Eric, panuno tabaro, gay traffic enforcer tos karkar. Na, mauna ron. Wag yung kung siya mabangga katro pag rap rap. Kanya baga rilings, murag ang rilings mo ni bangga niya. 41 minutos magkakatro pag nagkalabay sa las 4. Ngayon, gapon ka mo nagpamatid ng atong tulumanon. Ang exciting Pilipinas!
6: Good morning!
5: Yan pala yung disgrasya mga katropa. Tanawa ninyo ni motorsiklo mga igal. Ingat sa pagbaniho mga katropa. E basig ba pariha mo ni motorsiklo? Ibangga po mga kaigsunan. Di ang atong resibo, tanawa mga katropa. CCTV na eh. Tanawa, tanawa. Karawang taon-taon. Iyawan kong irok mga igala. Motor. Motor ay guyawang iro ay. So, paning nahitabo mga kaigsunan. Kaniha, taxi unit mga igala, gibaniho o hubog. Nga driver mga kaigsunan, nabanggas riling. Pero wa siya kay baw na bangga siya kay hubog lagi mga katropa. Karon motorsiklo na sad bangga mga igala. Ining sunod atong ipakita ninyong resibo. Usaka sakyanan brug Avanza ni mga kaigsunan. Abi kalit la sa kalimbua diri sa Maydalan Usminya Boulevard mga katropa. Atong tanawon ug tanawan ninyo atong resibo ni maong balita katropa. Iya ni tuwad. Tuwa na mga igala, kaya nagtuwa na mga tao ni. Dilising na pita sa may Usminya Boulevard. Sa may 20 Usminya ba rin? Area mga kaisunan. Okay. Pita na kay Perti mga disgrasya ha. Ini mao ka sakyanan mga kaisunan. No, nagtuwad yun din taon siya mga igala. Okay. Urag. Oh, kada gibitan ta. Okay. So, ang agas na ni sa kwan, giyahan nga uwel. No? Mani ang purmas ilawom sa sakyanan mga kaigsunan. Idota nila kay nagibitan na kay usaw man taw ni tuad po ni sakyanan. Dili ram ni taw mutuad ka trupa. Apil po ni sakyanan mutuad sa. Ay nga wala ni magtuwa ni hayang na gyud ni mga kaigsunan. Ah, pagka uman tuwad ni hayang.
4: Oh, sirik.
5: Padara. Oni purma. Sus. Ani ang sitwasyon sa disgrasya mga igsuon. Ah. So, ato paboton, kados ani siya maguyod. Ini mao nga kwaning abansa, nag abansa ni nga sakyanan mga kaigsoonan. O, di sa Puente Osminia lagi yun, no? Sa may Puente Osminia katropa. Di sa may Osminia Boulevard mga igala. Ang kining sakyanan niya, Torn Turtle mga kaigsoonan. Inaon para dili magka-cause o traffic. Muna nga gikuha na. Guyo na ni siya. Mahal rin ni Bayranan Stewing. Bumling damage sa ni mga igala. Damage masakyanan. Inon, insurance mo. Kuan. Kinigya bubayad ni ni mga katropa. Kana, bayaran sa insurance. Kaya rin mag-insurance po. Mahala mo kuligtag palisiya. A premium mga igala unya da ito o claim claim na pirting dugayan. Ani mga disgrasya mga kaigsunan. Inoon ang driver ni ini mausakyanan. 21 anyos mga katropa luwas ra. Dugang pa mga balita, 46 minutos na mga igsoon. Ang nagkalabay sa Las 4. Iguyod ang sakyanan, doon ay nahabilin nga ulan na mga kaigsunan. Ikado to sa mga magmotorsiklo kay dangog ng uwel mga katropa. Kumandiri sa mga disgrasya sa Dakbayan sa Sugbo. Ang tuta paingon dito sa atong silingang Dakbayan sa Talisay. Ay doon ay tinunan dito mga katropa. Nakuha ang pitsikurnog kutsilyo mga higala. Naunsa naman niya ito mga estudyante ng panahuna. Nakay bulpin o lapis. Kagamitan sa eskulahan ang dadon. Magdala na magkutsilyong pitsikurno, mga igsuon. Ay, nako. Tanaw na to, gatong pabation. Daba ni audio, katropag rap-rap. Hining akong nasin, eh, mo. Nakalimot ako, ginuka-duka na alas 12 na sa gabi, eh. Gabi. Nagalang kutsilyo o pitsikurno. Estudyante mga igala diri sa Dakbayan sa Talisay mga kaigsunan. Tanawa ni nga itong balita mga katropa.
6: Napoy na gawat nga report niya mga around 2-0 close to 6 siguro. Hali namoy na ang bata gila sa eskulahan. Niya
5: susugi kung audio
6: katropa contact na ko regarding anang incident sa mga itong akong gi subay na mga itong pagabuntag sa ibay ko na ito kong barangay. So ang tanod mo ay kaya dito mo sila na may duty sa barangay nga karaan nga kuhan tanod na naka-standby. So siya mo ini respondi dito ngano to mga bata. So ang tuwang yan ako, duha ka bata. Ang sa ka bata, giatangan sa katong grupo dito sa nagkatan dito sa may dapit sa Advance Elementary na Lupan Elementary School.
4: Ang ito mo dapit sa Old Barnyol, sir? Is, wakong sir? Ba, marubong yun sa
6: ito? Oo, napod yun. Pero,
4: katong karang barangyo ba?
6: Pero naabtan na sa tanod, pag-abot niya dito, dito na niya naabtan sa may isdaan yun. Pero, ang bata, pag-abot niya dito sa isdaan, iyang gi pugnan ng bata kay gusto man siya mo malagay katong nag-atang niya. Matong paghahaman na kukuha sa pangaan nga gihatag sa barangay Tanod nga si Tanod Roxel. Dayon, ikaw na mong pangaan din. Ang usa ka batang yang gihatag ay kailaman ko. Kailaman ko. So, akong ganto ang ginikanan.
4: O sige, mag-ang gi-adyo o katang?
6: Mga nang gi-adyan.
4: Okay. O sige, ano, sir, sa kanang gi-adyan?
6: Grade 9.
4: Grade 9. Niya ang ka-abit, ito na sir?
6: Mga 15 siguro.
4: Niya ang gatang?
6: Ang gatang, medyo papapakukuha sa pag ako kumatunggi, subay ang katong gi-adyan kay late enrolling dito siya ang katong
4: gi-adyan. So, tayo po siya kanang
6: oh, pero late enrolled ito siya. Niya akong kuha ang mga anecdotal atong bata kay previous ato sige nung po siya ka.
4: Involved
6: ba? Mga kuha lagi. Football, undang, ano ba undang?
4: Ko sir, bali, ang nag-atang sir, pila ka
6: buo? Di ko kakuha sa exact kay ang kung sa bata ng atong yat nga, basta may uba ito sila dito. Motong ako pang giingnan ang ginikanan nga Marriages Office ini kakuan din ako kutong patawag itong bata nga nagatang iyang grupo siya may magsayo siya may nasayo kung kinsa itong mga kauban niya.
4: So ang giyan niya sir usaga kaan
6: mo yung usaga
4: lalaki. Okay. Okay sir, kasi ato sa ito nang pag-open niya siya ng isa rin kahapon pa then we are still gathering information at the same time we are also collecting some infos o sige kinilig ko yung hita mo ba? As for the meantime, initial ang kanang information nga ito nakuha sir, o sige possible nga kanang nganong giyat niya ni o sige bo-boli ba nga mo nang nehat na abos po ito na giyat niya ang all giyat niya ng grade
6: 9? Ang kong sa bata ako siyang gi pangutanag yun nga nganong niabot sa dito sa lugar nga giatangan sa mga grupo. Ang kay ang yang balay before man dito sa giatangan na man diri sa mga siguro mga 50 meters mas siguro na. Ngano nang niabot na ganadto? Sing nagadto di siya sa uyab. Kay ang yang uyab maagian man tong nagatong atangan. Maagian man to padung dito sa kasya mo ng sitio agro niya.
4: Part po siya nag-iha ko lang, sir?
6: Oo, part na siya, sitio kasya niya. Dahil yun, oh, gaang, gaang, basta kay at padungan dito. Dahil yun, akong follow-up niya ang pangutan na ang ano, kapila siya gatod. Dugay na ko siya nagatod. Pero, katong time, maorto siya nga, yatangan siya, huwag na ba ito siya previous food nga mga nadungog siya. Ako kung ipang sumpay pagid niya, kung sa pagid ang mga adereson ba, nga nung yatangan siya. So, pare ito sila hindi ka ito siguro.
4: Yeah. But initial, sir, was it possible na sir, ikanang yating, ikanang ulang sa grupo nga nag-atang, possible na nagkagusto ulit ko yung ilang yat yan?
6: Basis akong nakuha na information katong bata nga nag-atang og iyang grupo katong yung bata nga nag-atang murag maupod to ang yung kasagaran niya matrubol katong bata niya ni undang anak balik eskwela
4: pero wala yung tanda kung na nagustuhan niya man nga musilubon sa mga tingin
6: wala pa
4: based po sa initial testimony sa katong ganyan imo na istorya sa kasi mga kumbaga initial mga infos.
6: Wala pa siya, wala pa ko'y nakita po. Kaya ang iyarang ko is pagpangutan ako, follow up na pila na sila katuig sa iyang uyab. So, ingin siya nga. Bitan pa ko ng grade 7, so, mga
4: so, katuig.
6: Mga katuig na.
4: Okay. So, first time nga, dito mo din si Propan, gusto din ang barangay, Propan, sa mga magkaling sa mga makikita na, mingaw, malinaw pa.
6: Oh, malinaw lagi niya siya. Nagsugod niya siya katong na viral lagi. Pero na naman... Oh, niya. Na ko'y... after ko na itong nahitabo sa mga viral ng mga insidente sa eskulahan, ako, pagka-uma na ito, pagka-morning, isayo ba ito ako itong strict yun. Niya, mga 1 week ana or 2 weeks after nga. So, nadyo ko'y na dili na gyud nasakpan nga konsilyo o kachakorno. Niya. Ako nang giton over sa PNP. Sa PNP kay naman tay assign nga pulis sa barangay.
7: Exciting.
5: Principal to sa Haklupad National High School mga kaigsunan. Sa dakbayan sa Talisay. Inyo na bati nyo nakita mga katrupa. So, nagyo sila nakuha mga igala sa pag-istrikto nila. Kaya sila nakuha ang kutsilyong pitsikurno sila mga estudyante. 55 minutos mga katrupa nagkalabay sa alas 4. Di ay apo nanunggap siya ang lapuhan mga kaigsunan. Maupay nagpakaon, maupay nagpaiskwila. Maupoy gidunggab mga igala. Salbahis ni nga apo mga katropa. Na-ex-convict po ni siya mga igala. Kapadungon yun mga igsoon. Yang sunod na itong balita mga kaigsoonan atong tanahon o atong pamatiyon. Apo, sulod na silda na nas rihas mga katrupa balik siya ang teritoryo
8: pa ispila kag may ana atan
9: siya kag gitian
8: sila mama
9: iya may gibuhat sus
8: ba ita gitulata no ko nga nganong isog ko no ako ko nang isog
9: naging nala ni magpapili lag sudan diha
8: oh
9: hello ito ni
8: isog pag dalawa.
9: So patagam na sa ni pa kwal sa at least matarong-tarong yang
8: oh mo na kung ipangayat sa minister ka matarong lang siya diya mas kung aga dato siya maglatagaw
5: maglatagaw siya sa una na mga kaigsunan ha wako waka uyon sudan sa nunggap ang apos yang apuhan gubikar gawa ka uyon sudan papili na ganing sunan mga kaigsunan. Maga maayo, lusi yung buga ng mga apo mga katropa. Mapwede pa iskwila, mapwede pa kaon, kagabiyaas ginikanan. Numbag pa mga kaigsunan, hulap tapas apuhan. Tunggap pag yun mga kaigsunan. Salbahis nga apo katropa.

0: 58 minutos en aquella baixa a las 4. Comença d'acme i ençat a l'Isai. I un man se va gabalitar amb una catrupa. Sato cap un Isai. Arita sato a City Hall, mga kaigsunan. Mayor Nestor Archival, personal nga may bisitas, Barangay Tisa. Karon makita mga katrupa, giagian sa bahay. Atong pamation, pagigtabi. Ang pagighinabi ni Mayor Nestor Archival, nga tos mga naagiagbaha, mga kaigsunan o mga nabahaan. Kaya nga itong mayor, mga kaigsunan.
1: Sa TISA, kay usaman is pinakadako nga problema ni atong unang adlaw. So atong gisurvey, niya unsa, asa padulong ang tubig. O niya, kani mauning usa sa sapa. Ang nga sa sapa din niya is
2: sa... Sa Converges a siya gikan.
1: Ang Converges nga gikan. Gikan sa kanang unsa nga development.
2: Unsa na din ha? Kaning dapit sa Sacred Heart na
1: siya. Okay. Sacred Heart. So makita ninyo ang sapa
3: one
1: na...
3: Meter, one meter width.
1: Oh, na sa ilalong. Kani? Kani? Na itubo. Oh. May munang sapa nga gianan. Nga kani karon ni gawas. Padoong gari. Nga karon nasa tubangan. Gikural na po. So makita na ito ang mga waste nga na. So mauna, ang tubig, dili gud ni siya maka-flow. Kanya mo awas yun sa mga kabalayan. So nakita na mo ang kabalayan dere karon mas lapas pa sa tao ang flood, no? So muna, gitanaw na to, ang hukuli, mag-meeting may karong sa mga developer, karong alaona. So mauning mga constituents nga na napiktuhan din sa TISA, no?
2: Panawa na siya nga sa kaigikan.
1: So kanyang ikan sa Banawa?
2: Panawa na siya. Okay. Yan na pa sa Asian, part gapon sa Banawa or Labangon, hudagan okay. Pa dong diri. Nahi
0: so,
2: ito
0: dito. Okay. So, ay,
1: na gani, concrete na fence, no, na kuhan. Na tumba. Yan, samot ni nga, dili kaagi ang tubig, no?
0: Niyon pagutan na ng anong ila po nagitambag ka diha.
4: Lambay ra gid sa mayor mo.
1: Dan na.
4: Agyanan sa tao para dire na mutanan.
1: Okay karon.
4: Sa una way back ko nga nine original di bako kami ko yung dire din ha jud niya. Pag namatay na ni iyang mama, so siya na ang na nag-iya sa yuta, iyang ningisira. Ni hangyo mi niya in fact nga bisag tao lang ba kay pagsiraan ni niya mayor, nagkataon nga nasunog ni dire. So naog daw kay ang bumbiro diha ra kutob sa gawas og didto sa Lapaluma katong giparkingan
1: sa wala na gianan niya.
4: Wala na mayor, iya nang giana niya. Pag trap niya mayor, daghan ba mi estudyante Labangon. Labangon ang estudyante o usually dire sa una Labangon ang estudyante kay accessible na mo. Inigawas mo din na mayor, kuan naman na din na Sacred Heart Village.
1: Okay. Niya,
4: highway na dayon. Junior pa man mga ilan na mayor. Maoray yun niya among access sa mayor kay simba ko og na ay mausab to din na mayor no. Ang Santa Teresita, di naman ma-access kung nay mo rescue. Ang amo ra jud diri ra jud kay open man gud na siya dili siya mabahaan sa Sacred Heart man na siya mo lapos niyo niya. Dili gina siya mabahaan kasi iya na lang gisugal. So wala na sad niya magamit. So kami diri na sugal mi mo ni diri ang ina na mo maato
1: og. Kani na may kanan diyang dapita.
4: Kanal na siya mayor dito. Actually, kanal dyan na siya muna siya padong dito sa padong na dito sa Labangon. Nya, napuno na kay ang basura gikan dito, lusot diri. Ana
1: niya. Muna ang Lapaluma ma.
0: Kinsa may labay ng basura ha?
4: Kana din na mo. Kana mayor din na balibulan, imagine kanang balibulan patag kay na taga diri ang tubig.
1: Ha?
0: Mayor, pagunta na, Mayor, ginsan ang basura.
1: What? Kay, kani, ginsan mo ni iyang agyanan.
4: Supposedly, labangon.
2: Oh.
1: Kani, anong naman si iyong babaw?
2: Iyan ang kuan na ni iyang gilof ba? Gilof siya.
0: Naluslok?
2: Niya nahugno pag the other day.
4: Pressure sa tubig.
1: Delivery ka nang sa ilalong. Unsa man na?
2: Halo.
1: Halo na.
4: Supposedly,
1: kuan. Why, musuod na tubig, anak? Kaya mo sa tubig ka na, bre?
2: Wala. Wala lang, Mayor. Dira lang mo ang isa ka ng kanal nga na yung mga...
1: Ah, iya, instead, iyang gifil apan, iyang
0: gifil. Iyang gifil,
2: oh.
0: Iyang gifil.
1: Sige, okay. So, at least, pres, kay bawa na ka kung naasanin na pita. Ang usa sa atong himoon, siguro, kinsa nga na ni Nico? Kinsa nga ni Mindy?
2: Bing, Mayor.
1: Bing, atong usa sa... itong grupo na atong mga kauban dere, mga tao, para ato malimpyuhan.
2: Oo.
1: Yeah, butang lang ato for the meantime dere. Okay? O sana Bing na, kuang number ni Bing be? Kaliwag ko.
0: Yeah. Mayor, ina si maka... Bing, di pala ba yung
1: basura ni Mayor?
0: Pero kanay ng mga basura, tapog na gikan, dala po na gikas kuan mga kaigsunan. No? So, gikan na dito sa mga sapa nga nahimo na lang kanal. 4 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Este alas 5 na diyan. Inyong nakita o inyong nabati ang personal nga pagbisita ni Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Diri sa Barangay Tisa, mga katropa nga susporbida. Lagpas sa tao daw kuno ang tubig ning dapita, mga kaigsunan. Ngayon saon ba pang agianan sa tubig? Ibabaga naman ni mga basura, mga katropa. Ay, dakong problema. Onitambal, kumbaga, dusid sa... Onitambal sa imuhang pagpaka... pagpabayad. Ayunan mo ni Ana, tapog ang basura. Suod sa may naita mo, ang tubig di nakadaloy. Di nakagi mga kaigsunan. So napundo, o niya siya pagpundo, misaka. Ang tudlang pastaw na ang gitas o tubig, mga igal. Na mga kaigsunan. Dapat ang musulba ni problema ha, ang kanto nagpabaya sa ilang mga basura. 5 minutos ang nagkalabay sa alas 5. Nanugap pa mga balita, mga kaigsunan. SWS, mga igala. Isusingat to sa mga nabahaan, mga katropa. Di ang atong resibo sa atong balita, mga higala.
3: Kaya bilong niya sa disaster prone area. So kung matabang niya sa gobyerno, kaya muna ako pabalikin. Kaya hindi pagod pwede. Pwede adlawan ang baha. Yan, sige na pong uwan ka ron. Ha? So, asa mo mong mag-uwan o
5: pag-iing
3: ka na
5: gano'n
3: ko,
5: no?
3: Ano?
0: 3 meters is meant, ma'am.
6: Exciting!
7: Good morning!

0: minuto na kalabay sa lasingko. Inagbati mga igalag inyong nakita sa likod ni mga katropa dito maklarong naong pero atong maklarong tingo burag si Mampursya ni siya. Susim nga tos mga nabahaan sa tisa gihapon mga kaigsuna. 3 meter ismint mani nganong niya mo din in danger zone mani. Baga na Mampursya, alangan mo may matukurag balay, didian lami diri sa bisag dili gustong patukuran or dili patukuran tukul lami dini kay awam may katukuran. Sa tisa mga higala ni overflow ang tubig nga ba nga nakamugna og baha kumikas basura. Ari ta sinakutay basura mga kaigsunan kay di naman ta kalabay basuras SRP. Ang estilo karon sa Cebu City Government mga kaigsunan door to door. Ayo na to katropang rap-rap ga door to door. Ang Cebu City Government magpadala sa iyahang dagko kay mga garbage truck. Ganto sa mga gibutang niya nga station mga kaigsunan. Dinato dito ihatod ang basura gikan sa barangayan. Kadili na ni mutugpa sa yuta mga katropa. Kumbaga garbage truck to garbage truck. Door to door mga igsuwa. Ang problema kay doon na may mga garbage truck kadili mutuan. Na may garbage truck mga igala kadili mutuan. So ang mahitabo na ni gato mga loader, garbage collector, gato mga loader, mga katropa, doble trabaho, mga igali. Kayuhan sila, nanguha silang basura sa ilang barangay, aron ilang ikargas ilang sakyanan, pag-abot dito sa station, mga kaigsunan, nga nagapaabot dito, ang akong garbage truck sa syudad sa Sugbo, nga mo'y mudala, sa basura nato dito sa Aluginsan. Magdiskarga na sa basura mga kaigsunan kailang ibutang dito sa garbage truck. Kaya sa syudad. Kung trabaho mga katropa. Mapait po ba yan mga igala? Atong paminaon o atong pamation o atong tanaon atong resibo sa balita.
1: Anons na kami din sa Doña Maria. Mo na itong sitwasyon. Katulura ta, makadiskarga sa itong basura. Wala tayo labayan. Wala tayo labayana. Wala ta, di na ta kalabay sa SRP. So ang gihim mo, ang syudad, magpadala og truck. Inani kada ko nga truck. Ang ato ang basura, ay ato ang truck, idiskarga na sa dakong truck nila. So inani itong sitwasyon diri ron, tanawa. Ang mga loader, doble ang trabaho. Magpaabot sa truck sa syudad. Idiskarga pa dito. Mauni o, dubli ang trabaho, Jude. Pagkaluuya, Jude.
0: Muna nga, pasagat mo
1: nga ba yung basura? Huwag mahuman. Idiskarga sa itong mga basura, sa itong truck, ikarga dito sa dakong truck. So, kung sa may maayo paani, ang SRP, di naman palabayan. So, mauni, gikuan sa mayor nga, magdala sila truck, diri sa itong barangay, ang basura na to i-diskarga.
0: So nagabas
1: niya po. Mas maayo. Awa, babe. Pag-live ko, ha? Mas maayo. Siguro, kung naman yung mga buho sa inyong balay, mag-buho
0: lang. Si Kapitan mo ni, si Kapitan John Andrales ni sa Punta Princesa.
2: Office mo buwan, kasabot mo sa sitwasyon.
1: Mo gani. Oo, sige.
2: Ay, dahil po kayo na sa sitwasyon ko, dupli ng trabaho pa ron.
1: Dahil
2: basta ang barangay na nanguha na malimpyo gina itong barangay nanguha
1: gina. Okay, kining traka mga ito balik Aluginsan. Ang labay diyan ni Aluginsan sir no?
3: Aluginsan.
1: Tingla you ah so kanang
4: exciting morning.
0: Mauna siya mga igala. So kamo nang galantaw karon manghinauta nakasabot na mo sa kalisod paghakot sa inyong basura. Manatabangin ninyo syudad ay sa mo palabi ay sa mo mo pasagad labay sa basura. Pero layo ang labayan natong SRP, di na magpalabay mo ng atulas ng barangay. Maglilabayan sa basura, maglurtudor na lang mga igal. Balita dito sa kauluhan, 12 minutos na din nakalabay sa alas 5 mga kaigsunan. No permit, no content. Mauni ang ipahibalo sa Department of Labor and Employment. Mga 15 anyos paubos ng mga content creator. Kinahanglan na og working permit gikan sa DOLE. Kamu mga bata, daghan ba yung mga bata mga kaigsunan? Kaya kitag tanan, halos tanan, vlogger na mga katropa. Department of Labor and Employment or DOLE mga katropa, may pagawas na. Distriktong kamanduan, kaya daan naman ni mga kaigsunan ng palisiya. At kung mga bata gani, mo engage mga kaigsunan, o mo trabaho, doon ay working permit gikas DOLE. So, Monica, pagawas sila, kaya tanaos DOLE, uy, unsa ba ni daghan ng mga bata na kita-kita na ito ng mga vlogger? Magawa sila mga igala o pa-refresher. Kumbaga, mga 15 anyos paubos ng mga content creator, inahangla na mo o working permit gikan sa DOLE. Samtang sa mga balita dito sa Gawasan Nasod, kinsay ganahan ninyo, tinguan mga kaigsunan. Kinsay ganahan ninyo, mupayong o payong tag 93,000. Diara mga katropa, ipayong paninimo, 93,000 ang kantidad. Morag dili siguro, pwede mabasa ni payonga. Kay mahal pagunis motor mga katropa. Nga payong inyong nakita nung 23,000 ni siya katropang rap-rap. Pagamahal po ni payong nga mo ni payong diskaya. 14 minutos na kalabay sa alas 5. Sa dugang pa mga balita dito sa Gawasan Nasod mga kaigsunan, ang garbo sa Pilipinas nga si Alex Ayala, mga igala sa duwang tinis, usa na lang kadaog, magkampiyon na siya mga kaigsuna. Siya nga itong resibos balita mga katropa. Washington DC ni.
3: Alexandra Ayala continuing to wow the fans as she gets her first win over Naomi Osaka and books a spot into the Washington, D.C. final.
5: Alexandra Ayala!
3: It's a first tour level hard court final for Ayala, but you get the sense, Andrea, with how well she plays on this surface, that there will be more.
6: Yeah, what a performance. What a season already for Alex Ayala.

di tabahinan siyang daog mga kaigsunan pero garbo na to siya. Isisays minutos ng kalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman ay! Bangon na si

0: much do ya? Magada gumaga, senyong lahat. Otaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry Auxilio.
0: Good morning. Ay, salamat pagi. Ngato ni Ma'am Norvi Morelio. Ya sa may sitio kida nila ni Idroy Morelio, ingon na may Vic Morelio. At tano na tuwag lupon mga kaigsunan. Paragay cute, good morning. Ingon man ngato ni Ma'am Norvi Morelio. Good morning po gatong Kobe Bakalso, yung man nga to ni Iko Talising. Good morning, Kunsihal, Katropag Jerry, first day bunal sa simana. Exciting Pilipinas. Wow! San Francisco, Iko Talising, mga katropa sa Magdugo, Toledo, Siri. Good morning, gatong Gobintino, Boy Nadilas, Gabi Cordoba. Diagaw, Ninet Noira, good morning, Gaw! Paglantaw ni Budas, gawas naso. Ito ang gaway galat. Wadis gawas naso ng puyo. Ingon man nga to ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa Amerika. Good morning! Di tabag langay, kay medyo na langay na tabag nga kaigsunan. Ato ta sa itong merkado, si Katropag Eric Manunot Amaro, atong paminaon o atong tanaon.
1: Live report.
2: Katawan Jerry, good morning sa mga katawan. So, kini kayo sa XFM Cebu, 80.3, naturang this may tablo public market. Katawan Jerry, in ato ni nga siren po, ato ni Hanlong Lunes, kay gikan man sa kwan pa, okay po, kay gikan pa man, mao po may kwan po, mao po may usap si Barang Gina, si ito katawan Jerry, so ato ni siren ang kini po kapresyon. No? Dato na pala ito, this may tablo public market, giyan sa kapo sa mga mangumurahay ni Hanlong Lunes, medyo ang uban laay gid i lakaw i dana bang balik sa trabaho ron katupad ya Jerry kay basta Lunes no Monday Monday para sa uban katupad sa mga katropa medyo kapoy i dana bang lihok nyari ta diri katupad sir pag palanta nanaw sa tauna sa presyo sa kining bugas pag pangutan na ta mao gid importante pop sa mga kadalya sa bugas kuani katupad sir mga kaigilan po da ang bugas katropan sa ito nakita magkuhan naman anong sustain naman ang iyaw sa mga presyo no ang kuhan na to dire arita maguna sa pinaka akuan katropan sa pinaka barato sa humay katropan Jerry ato nakita dire 50 pesos katropan Jerry nay pieces 50 pesos lucky star 50 pesos katropan Jerry mga kaigalaan kunya ang sunod ani 52 pesos katropan Jerry na ay binhi, no? Nindot na siya. Long grain na siya. Katropang Jerry, mura na po siya ganun doon kurma. Pero paano siya? 52 pesos, katropang Jerry. Planters, 52 pesos. Queen bee, 52. Katroning kanin, 48 na. Gusto? No? 54 na katropang Jerry. Japanese, premium, 52. Niya na pa premium rice. Grandeur, 52. Princess Leia, 52. Lain pa, premium rice, 52. Lami Dinorado 52 katumang Jerry Palawan Delight 52 og Land of Promise 52 katumang Jerry niya 53 Japanese Rice kani 48 ni pero karon
0: 53 na
2: increase na 53 na katumang Jerry no niya Arabon 53 Sakura 53 katumang Jerry mga kaigalaan og next na katumang Jerry kini nang kwan pod Lion Ivory 58 so lak kini pong pandan no sa isinta katumang Jerry og lotus mais sa isinta katumang Jerry mga kahigalaan na ni saka rong bugas mas no saka siya ang mga Vietnam rice ng saka oh ning saka din mga Vietnam rice nun katumang Jerry kay local wala ra ang mga local wala ra kay taut-taut po ni kining Queen Bee 48 katumang Jerry taut-taut po ni Japanese rice na 48 pero karon tag 53 52 na katupang Jerry, mga kaigalaan. Ha? So, morning, bukas, katupang Jerry. Ma'am, thank you, ha. So, salamat, ha. So, aray ko rin sa parisan itong gamay sunan, katupang Jerry. Kaya para may paulang, no, atong nga kaisunan po, kung pila na po yung presyo ron, nataga kilo sa at hindi pong madali-dali. Ito man sir, pagkupan field goal, so karning baboy, karning baka, o ang kwan, ito man sir, magka-apagpon isda. No? So magpunta na lang ta. At ito lang kung sustain ba, ito man sir, knowing na kining nibalik na po ng ASF, kini pong issue karo, no? Ma'am, sabukta mo ka na lang. Ayan ang kilo, baboy, 320. Ang baka, 420. Sige, sige. Wait, wait na, wala natin tanong ka ng mga kwan-kwan nun. Nang pag-ASL nga, pag-quadre, binusan sa ingaw na. Sige, sige daw. Apiktahan sa gitay sa katapang dyan. Ito ko lagi ning, salamat ba, ASF, hindi pong scared. Ang uban po, katapang dyan, wapong kayo ni Tagilik, no, sa akining maong mga pork, pork related products dito pang seri mga kikilang. Mm-hmm. Ay, ma'am, tara, pila kilo man ako ron. 190, di ubos. Asa, nagtawag ni 200 dito pang seri, pero karon di ubos. Dagan, supplier ron ma'am?
0: Ang manok.
2: Ang manok, 190 dito pang seri, ang kilo po sa manok. Ha? So, money, katapang gadget niya. Siguro katapang gadget, no, kay Kwansa, kana pag kanisa siguro ato nga kuhaan o ka. Kaya last, ito bang Zed. Ma'am, sabok-sabok. Pilang kuhaan nun? Kaning sari-sari. 25 butos. Oo. Ha? Bungas kilo. So ang kilo, spinta ka ito bang Zed sa kaning pang papit, pang chapsoy, pang kaning utan sari-sari, o nani mga sawg-sawg sa kaning pang bihon baka, ka ito bang Zed, mga kikilan po na. So, wala mo saka, ma'am, no? Marikapon. Marikapon, wala mo saka. Ang presyo katupang seri, mga kigalan. So far, katupang seri, mawasan niya itong kasikas din is maitabon ng public market, mga katropa, para permitting abdict crisis condition, di mo magluya. Basta Lunes, pangapi mo, Santo Plus Confess, ilama si Yaswap Incorporated, humutlamig sustansyado pa. Alang, sarigos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Erika Marco, XFM.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat ka rupang Eric Panono Tabaro sa mga report. Nagato sa tugtak na 23 minutos ang nagkalabay sa lasingko. Standby sa itong pagpadayo sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Kumalag ni Pipilat ka-importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inom po kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Wala ako si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway so, ay supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
7: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhong Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhong Plus Gold Coffee Mix.
3: Santhong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na!
6: Abli na!
4: Abli na!
6: Yes!
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
11: Libre na magpakonsulta sa doktor.
12: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
13: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X-FM.
2: Oras X-FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.31 na tungura sa Dorgueño sa Premium Death Ray Cofemex mga katropa. Premium Death Ray Cofemex sa kaping atambal, kaping lamian, kaping anti-oxidant. Kaping mga katropa nga magka-reduce mo inflammation, magka-increase mo mental clarity o magka-regulate pag-iun sa mo blood sugar. O magka-paligon sa gabuk ni mong bukog, Premium Death Ray Cofemex mga katropa. Kapinga 3-in-1. Kaysa Premium Death Ray Cofemex, nakasantun ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death Ray ka pa.
3: Jerry, Jerry,
4: Oxilio. Exciting!
5: Good morning!
2: Padayon ta mga kaigsunan, ingatong tulumanon! Ay, good morning, ganto ni Jesus Candieto Celestion, ni Lapto Chris Paquera, ni Domingo Marcos Astakaan, ingoman ni Tikyo Angva, o ni Tristan Wyatt Vigolay, mga kaigsunan. Good morning ni Iralin Cabuenas, ingoman ni Chris Ulugo Ogbamin, o ni Ma'am Flor Delicag, Feljon Padilla, Ma'am Lite Sendo Plaza, o ni Maria Luz Tapik. Good morning sa mga ito ni Michael Chu, ni Rene Jing Manawa, Mananawong. Ingon man, ito ni Francisco Bihaga. Good morning po, ito Jumer Hirasol. O ni Rohelmina Ana Incorporado, mga katrupa. Kuyetra Rosasina, ni Riduran, ni Ripaco Oves, o ni Elvi Elvina Maitagas. Good morning po nga to Randy Santisa.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa ito mga kaubad, gikan sa ito mga silinga, mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tugaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Kapitulog City Hall. Inuman sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran o mga component cities sa lalawigan sa Sugbong Silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kiningtanan inyong masairan, inyong makitaan, inyong madunggan dinhi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Una-una itong balita, mga katropa, detalye ni ini. Tagduha kalibong ayuda sa uplift program umanon sa Cebu ug Bohol karong second quarter sa Agosto. Detalye sa report sa Aero NATO kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
3: Live report.
6: Yes, sa gilauman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD7 nga mahuman na ang pag-abot-apod sa pinansyal nga ayuda ubos sa uplift programa sa Cebu ug Bohol karong

0: 5,000 ka benepisyaryo sa Four Peace sa Central Visayas ang nakadawat na usab sa usa ka higayon nga 2,000 pesos nga dugang ayuda pinaaging sa cash card o digital wallet alang sa laing 152,000 kakabos o hapit kabos ka panibalay nga nalista base sa 2024 Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority mukabat sa 31% ang nakadawat na sa ayuda. Ang unang bayad ipangatag pinaagi sa manual payment sa taong sunod nga 5 kaberanan ipadala pinaagi sa GCash o Land Bank. Gipinahumduman sa GSWD nga mga residente nga nagtuo nga kwalipikado sila apan wala naapil sa listahan nga ipacheck ang ilang record sa community-based monitoring system ug makikoordinate sa mga community engagement coordinator o field staff alang sa verifikasyon. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bulgar Report. Nagato sa dugtak na 36 minutos ug 17 segundos ang nagkalaw mga isa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ay taxi driver mga kaptropa. Nahubog. Counter floor ni Bangga sa railings na dumbol pag yung motor o SUV. Detalye sa report sa Iron Nato kini pinaging sa pagpamati ni kaptropa Eric Panono Tamaro.
1: Live Report. Live Report.
5: Mga Jerry, mga kaigalaan, may buntag, no? So, mga katropa, disgasya ang ginagantan ng usa ka sa insidente sa isang taxi driver kinsa ni Pugos. Magmanino sa taxi unit ko doon, mga Jerry, bisan uga hubog na itabo niyang insidente. Pasado alas 6 ang takna kagabi, diri na ni may barangay Mambaling, siyudad sa Subo. Ang maunga taxi driver ko doon, mga Jerry, na disgrasya ni noon, muna si Abundio Condino, taga barangay Bulacan, Talisi City, driver ni sa CUTC taxi, nga doon plate number na kinipog BFU839, no? Unan ini personal gift ng nasundan sa ex-Trump Cebu News Team kada pang sila ato ni nasundan kini gimanihong nga taxi ni Condino sa alas 10 kagabi diri sa si Padilla Cebu City nag-igis-igis ang dagan nga counter floor ni kada pang sila diri na Speaker's Lane nga ang pag-agian ni gani hapit ni makabangga kadugla iga motor magi nakalikay ang motor pagabot niya sa FBC Street nadaron niya ning kini poga metal barrier unya pag abot sunan dito lang gid nadusmo na gid sa motor ayang motor pag gutubang sin nadusmo na pud inon sa usa ka SUV no tungod sa poga dumbol kadto pagajer mga kaigalaan ani tawag og taga CCTO og traffic enforcement sa INTO aga kining mga intungdang kuan pod ha giniintawag mga drivers sumot so, nga ang kining suspensado kinsa klarong lango pa under the influence of kini pong liquor kat pang sa di gimo angkon nga mauto ang iyang gidangatan og abot pang musibat na may na lang doon na po yung mga nagpagkabana nga residentes dapit nga ni babag usab kaniya ni Shuhan yun kat pang sir og kini pong reckless imprudence resulting to multiple damage to property aga kining maoga hubog nga driver pending this LTO pag kita is video kadto pag ajer baka kilan kung mo kon ba ni tagan bring shocks order kadto pag sen kini gaba og taxi driver kinsa ni pugos bisan og hubog so bar kadto pag sen mo to sikas isuyo mo balita gikan usab sa kini pumbrage Mambaling Cebu City mga katropa para preventing amtikag si kondisyon aning adlaw ng Lunes wagi luya luya basta kamo nagkakape og Santong Pasko Vicks good for the heart memory immune system condition pa mo mga kaigaraan alang sa Dikos ng Pilipino palas Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
2: exciting
3: good morning
4: salamat katropa Eric Panono Amaro sa mong report nagatun sa tugtak na 39 minutos og 17 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5 LTIF-RV7, magapod-apod na o fuel subsidy sa 1,400 ka mga TNVS beneficiaries. Sugod karong adlaw. Italia sa report sa Iron Nato, kinipiragi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
1: Live Report. Live Report.
6: Magpahigayon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTIF-RV Region 7 ug tulo ka adlaw nga payout sa fuel subsidy alang sa 1,426 ka mga kwalipikadong Transport Network Vehicle Service beneficiaries. Sugdan kini karong adlaw Agosto 3 hangtod Agosto 5 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon sa opisina sa LTIF-RV 7 sa 103 General E. Chavez Street, Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City. suma sa LTFRB

0: 7, gibahin ang mga benepisyaryo base sa ilang unang ngalan o sequence number sa opisyal nga beneficiary list aron mashapsay ug organisado ang payout. Karong adlaw, Lunes, serbisyuhan ang mga benepisyaryo nga adunay sequence number 1 hangtod 479. Sa Agosto 4 adlong Martes, ang makadawat mao ang adunay sequence number nga 480 hangtod 958. Samtang sa Agosto 5 adlong Miyerkules, serbisyuhan ang nahabiling mga benepisyaryo nga adunay sequence number 959 hangtod 1426. Giawhag sa LTFRB 7 ang tanang mga benepisyaryo nga susihon ang opisyal nga beneficiary list aron mahibawan ang ilang eksaktong schedule sa pag-claim sa subsidy. Kinahanglan usab nga magdala ang matag beneficiaryo sa orihinal nga driver's license ug tulo ka photocopy niini nga adunay tulo ka wet signatures. Dugang pa ni ana, gihangyo usab sa mong buhatan ang mga kwalipikadong beneficiaryo nga mutambong lamang sa ilang gikatakdang schedule aron malikayan ang paghuot ug mapadali ang proseso sa paghatag sa fuel subsidy. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Felerka sa Bulgar Report. Nagatong sa itong tag na 41 minutos o 55 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Inahan sa namatay sa disgrasya sa Toledo, Miklaro ng babae nga nag-drive dili iyang anak. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Binjitalis.
1: Live Report. Live Report.
4: Dagang salamat kita baga Jeremiah Bunta ginahan sa namatay nga si Anyos nga lagi tungod sa disensya sa motor nga ngayo og kitinawan si Leta Bosio yung anak nga dili kini mao ang nagdrive sa motor kundi ang katababay nga mga giingong nga ang kasini Leta Bo ang mga silente dito sa nasunundalan sa barangay Ibo sa Dagbest Lido sa launag wala na tag na sa Kanaon dito adlaw nga Sabado Agosto 1 2016 sa mga hitabo namatay ang kinikin si Anyos nga laki nga pailanin nga si Daniel Bordahi Samson nga taga barangay Bituon Toledo City samtang kinikin lang hintang sa kambaninin babay nga si Mary Angel Dacay Garcia ni Silvi Anyos nga napuyo sa may sityo Latin barangay Bato sa Dagbest Lido Toledo subay sa report sa Toledo City Police Station Katabanchiri ligay sa poblasyon sa Toledo City ang kaling motorsiklo o pahingunta sa barangay Bato. Pagabot na sa Corbadahon, Gadalan, diha sa may barangay Ibo, kayong wa makutulan sa driver ang manabila sa motor. Yundan nga may subakini sa linya sa Dalan o Bimanga sa metal guard drill. Tungkol sa kusog sa impaka, nataga ang driver o ang iyang angkas. Nga sa Dublin sa Kasada o nagkangkong kini o seryoso nga samad. Dili sila girespondihan sa mga sakop sa senior mo Toledo City o gidala sa Toledo City Jail Hospital. Apan ginigina nga dit honorable si Samson sa mga doktor. Ang inahan sa namatay nga si Geraldine Panilio Samson sa eksklusibo nga pamahayag sa XFM si 48 Pinoy Dibutyag nga okay, na ngayon kini katilawan sa tinuod ni Hitabo sa iyang anaga. Mato pa ni Geraldine nga doon ay nipaabot mato pa kanila o nga hulagway kilabrasaba sa o si tinuod ni Hitabo. Ang babae nga katong sakay sa iyang anak mo ay nag-drive o di ang iyang anak gituwa sinahan gagitawagan lang iyang anak nga papasun kay magpariskyo tungod sa kahubog sa mong babae. Ang inahan wa pa kahigayon nga mato sa Toledo Police Station tungod sa baga at iman sa patiklawas iyang anak mato sinahan nga namatay nga si Garcia katong kahubog sakay sa iyang anak ang amiga sa ikagaw nini at naman ang pamayag ni Geraldine Panilio Samson.
5: Ang gading babae o gimana magusisila?
6: Kanang bayan na, barkada na, sa iyara pong igagaw.
5: So sila,
2: sila ko mag-ilog.
5: Huwag ko kayo pausay na itabuan na si Daniel, mo umay kita, kuhan, patakay alam ba yan, ang kaya na puso ko, ano din ang yawe. Sorry, ako, alam na ako ka na patili. Naman din yung tulad din ako nga, dili pa, dili isang paula mo buto, ayaw ko na ako kayo ingon nga. Ako lang, kipagpagpala lang doon, kay pupala, mahuli, mahuli, lang ka, kanang, para mahuli na lang ka, mahuli, kabuhan, kanang bayana, upo ka maladaan, ay ako ka na, buwag na sa inom.
2: So, pero dili sila mo kauban sa kaning pag-inom, pero ayaw mo lang anak ko pag-inom.
4: Ang babalat ni Geraldine Panilio Samson, ang inahan sa namatay nga si Daniel Samson sa residence niya mismo sa Toledo City. Kaya pa yung kalimut niya po sa mag-aplas, kandunay sa Santo on Herbal Oil. Magkatabag kini labi na kandunay mga nabawao sa lawas. Santo Herbal Oil, hinimo sa Yastro Health Incorporated, mapalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. On board sa patrol, kaupari kita pang Genre, Renovado, alas sa Gansan, Pilipino, para sa Pilipinas, si Katropa, Benji Talisik. XFM News.
1: XFM Report.
6: Exciting!
7: Good morning!
3: Salamat Katropang Benji Talisik sa mga report. Nagato sa tugtak na 46 minutos o 42 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
3: Kabat sa 2.9 milyones ang nalikom sa Kapitolyo sa labing unang zero hunger run. Detalye sa report sa Eron Nato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report. Live report.
8: 9 million pesos ang nalikom karon sa gamhanan sa probinsya Sugbo alang sa food security o nutrition program sa labing unang Governor's Zero Hunger Run. Kagahapong adlaw, Agosto 2, 2026, ang kalihukan na kanani ug maabot sa 3,500 ka mga partisipante gagilagway ni Governor Pamela Pambray 4 nga labing unang lumba sa nasod nga gipahigayon batok sa gutom. Giorganisa ang mga kalihukan sa Cebu Provincial Sports Commission isip kabahin sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Si Pamray 4 kinsa misalmot sa lumba pinagi sa 1K fan run. Kauban ang mga guests, may pasalamat sa mga partisipante sa pagsanong sa advokasya sa probinsya. Ang nalikom nga kwarta sa mga lumba makatabang pagpondo sa mga inisiyatiba sa pag-improbar sa food security o nutrition ngadto sa mga Sugbuanon. Mapasalamaton si Pamray 4 nila ni Cebu Provincial Sports Commission Run Director May Salimbangon, Provincial Board Member, Capital Department Head o mga empleyado nga ni salmot ng mga local government unit, volunteer, ang Cebu City Transportation Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug ubang ahensya nga mitabang nga masiguro ang kalampusan sa kalihukan. Mapasalamat sa Pamray 4 nga sponsor o sa mga sponsor ug partner sa kalihukan, ilabi na sa libuan ka mga runner nga misalmot sa maong fundraising event. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog ug naghanap ang pranaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa ato mga mata, aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
6: Exciting!
7: Good morning!
3: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatot sa tugtak na 50 or 49 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Na construction worker na dakpan sa bypass operation sa dakbayan sa Toledo. Italia sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang June 14.
1: Live Report. Live Report.
9: Yes, katropang Jerry, no, na yung isang ka-construction worker ang ginakop ni human ni Giigon Gami sideline pagpayuhot ni Giligal nga drugas at nadakpa ni alas 10.32 ni kagapon sa buntag dito sa may barangay Sagay, dakpayan sa Toledo. Kininadakpan, giilalang sa alias nga Carlo, 50 anyos sa ni ka-construction worker o ginagpuyo ni sa barangay Sagay o kinisi alias sa Kano, 20 anyos residente usab sa baog barangay at tuloy sa pagkakop ni Gaduha. Nakuha ni sa kapulisan ni Gimanabana nga 1.24 gramos sa ginadag ang Cebu kadto na yag kataho nga standard drug price value nga kapin sa 8,000 pesos. Ipahigayon sa kapulisan ang bebas na presyo ng Manila mamonitor and ma-validate kini nga duha nga nagpayot ng illegal nga droga sa baog nga lugar. Ipangtanggong nga ni karon sa custodial facility ang mga dinagpan o ipangandaman ang kini nga mga kaso grapasan sa RA 91-65 o kini comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, yung kalimut pagkatumarong santon vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
6: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa, June 14, Bulga Report. Dagatong sa tugtak na 50 minutos o 53 segundos ang nagkalamay sa lasingko.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Mga katrupa, alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, magkauban na itong weather forecaster sa magkasamaktan. Katrupa mo. Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
7: May buntag, Sir Terry, sa mga susunod na itong latest weather update sa nakarong adlaw. Rain lang yung monitor, aninito sa kanyang depression Luis. As of 4 a.m., yan ang sector ng mukhang around 130 kilometers. Silangan, habagatan silangan sa may kasiguran Aurora. Ining mong mag-iwa, aduro na lang hangin abot sa 55 kilometers per hour sa sector. And gas din sa naas sa 70 kilometers per hour. Halos wala kinigairog karong mga oras ha, but expected sa mga masunod ng mga oras. Mag-airog siya pa amihan ng kasagpan. Mupadulbiha sa silangang bahin sa Sentrado Zone. Sige siya mo lang po, mag-init ra. Diter siya mo liko, pa amihan ng silangan. And most likely mo dissipate, mahilis or merge sa Osaka Bagyo. Mula sa gawas sa Pag-aaring Augustan City, Osaka Typhoon, na doon ang international name na Dolby. Hindi mo mag-iw ha, si Luis, wala siya direct ang effect sa kabisayaan. Pero kasugod na siya o hatak sa Southwest Monsoon o Habaga, yun, mawala na po yung nag-aapekto sa similar lugar dito sa may western section sa kabisayaan o pinatira western Visayas at Negros Occidental. Pero sa Central Visayas, karong adlaw, kasi natin ito sa arang na panahon, so, naalam niya po yung mga higayon sa mga lalabay, mga patapakas sa mga pupuan, pagkakulong din at dumikan na lamang ang mga localized thunderstorms. Para sa kaimtang sa hangin o sa katagatan, bilis sa kabisayaan, ito na patay masin natin na hinang ito na sa kasarangan na paghulo sa hangin, di na ito ang katagatan, ito na pahinang ito na sa kasarangan ng mga pagbalod, pero sugod ugma, mga sinabi na ta, sa pagkusog ng hagin, tuloy sa food, sa pagdagpo sa balod, diri sa kabisayaan, gumikan sa pagkusog, ng Southwest Monsoon o Habaga. Diri sa Sibuat ng Katagatan, at din na ni Junas, kayong alas 7.21, sa buntag, o mutaob, o niyang alaon ng 7 sa hapon. Temperatura na, magkasumutikan by device, alas 32 degrees Celsius. Haring adlaw, yung silang ni alas 5 na ikot sa buntag, o musalok, o niyang alas 9 city sa gabi. Hindi po siya nag-time, yung size, yung pasalang para size, o yung natunong ng latest model update. Hindi rin sa buwatan sa video, kung pa natin magtag, kasi Mark Gales na ay buntag.
1: XFM Report!
6: Exciting!
1: Good morning!
3: Ang pagbaraba na sa kahimtang sa panahon, may nagpupos ni Gatog Tulmanon ang Exciting Pilipinas. Partner na ko diri sa Master Control, si Katrupang Rafael Raprap Baring. Kaubasan nato ni Butaga, sila si Katrupang Crystal Joy Filarca, Katrupang Almi Mata, Katrupang June Cator, Katrupang Benji Talisik, Katrupang Eric Panunot Amarog, si Katrupang Grigi Magdadaro. Ato weather forecaster sa pag-asa magtan, Mark Gales. Ato news director Katrupag Philip Siruano, ato station manager si Katrupag Jollibee Chavez Baiki. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung Katrupag Katrupa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Manabilit sa Mayingon. Ubalik kong bapuhon sa samangtag nag-istasyon, alas 4.30 ato lasay sa muntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, Katrupa mo. Exciting Pilipinas!

0: Rock ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, mga higa.

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textel by Trended with Anyers, taga Marco Dieng. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganyan kong kamarag tambal. Muto, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugugtarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Kasi Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
6: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
5: Dili oi, ganahan mo gud si Kuya nimo.
6: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
5: Aya!
0: Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw, Sir Ice ko perme. Abil ako Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on! Kahit na ubo! Mag-Premium D3! Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo!
10: Pakusog!
9: Turbo.
10: Ang pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
16: Manami gin.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes.
3: Abli na
1: ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic.
5: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
6: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
7: Ug matag Domingo.
8: Libre na magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
11: ang mga produkto sa Yes to Health.
12: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Zapatera Bili.
14: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:14.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.

0: Vos Populi est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta ug maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Ning adlaw karon nga Lunes, pitsa 3 buwan sa Agosto, tuig 2026. Unang adlaw ng semana mga katropa, di ana ta sa buwan sa ting what? Sa gingon pas mga insikrap, ghost month ko no. Medyo hinayng negosyo karon pero atong tanaw ang nagkadagkong negosyo mga katropa, kini mangga negosyo og gasolina og bugas. Perting pagkamahala karon sa bugas mga katropa, saka og 6 pesos matag kilo. O niya di ay balita mga katropa, human nga tag 10 pesos ang saka sa presyo kada litros gasolina og krudo. Di ako noy pagkunhod. Pagkunhod og piso, mga katropa. Humans pagsakag 10 pesos ra, kunhod og piso. O nag-iingon nga, abante atras. Dakong abante, perting dako ah. Perting gamaya sa atras. Hoy, kamong namurot niya tungod pag-suspindi sa pagpatuman sa excise tax. Atong national government. Hain naman, di man namo babatian sa mga gasolinahan, mga katropa. Perting pagkamahala, top 3 pinakamahal krudo. Top 3 pinakamahal gasolina sa tibuok kalibutan. Asa man yung nasave nga 250 billion pesos? Sumapang pinglakson, mga katropa, nga iyang gikadlukan mong wa siya musugot, di siya gusto. Unta nga ipatuman ang pagsuspinde sa excise tax kay maoto ang kitaos gobyerno ngadtos mga dagkong kompanya sa lana, Shell, Caltex ug Petron, uban pa nga mga oil companies mga katropa. Nalipay ta, pakpak na sa mga senador nga giaprobahan. Unsa ba ang Balacanang mga katropa, murag wa magka-monitor ini. Ang ato untang gitan-aw nga ang giduso nga balaod no ni Amy Marcos mga katropa diha sa Senado nga iladlan ang breakdown sa presyo sa mga petrolyo, gasolina, krudo. Wa man yun maka kita og kahayag mga katropa. Dito unta nato maklaro kwintas claras kung tinuray ba ang wa gihapak diri nato ang excise tax. Ang unta iya sa national government o tatoy makakunhod mga katropa sa presyo sa gasolina, krudo. Iti amo nag 250 billion pesos across the board. So ang atong gipaabot ato mga katropa, nalipay ta kay ari na tingalis mga 50-60 matag litro. Mataas na ganina sukad sa atong gisukaran kaniadto sa panggubat Pebrero 28 dito sa Iran mga katropa o sa Middle East. So bisag times 2 na lang, sabi no na times 5 naman eh. Ingon ana kapait kun kuwag monitoring mga katropa. Mao nang ganuda ta wa baka gatunga sa ginansya. Ang gobyerno ug ang kiniga mga kumpanya sa lana. Wa baka gatunga sa halin mga katropa. Nga dugay mga ni kayto gipadali-dali sa Malacañang dito sa Senado silang Loren Legarda mga katropa, gadali ag gipasar gyud ayon unya nahimong sila nganong nagdugay-dugay man. Utong nagdudang publiko baka nasuko tong mga principal nila mga katropa nga mooy ga bankroll usas mga mipuhunan sa ilang pamulitika. Karon napatuman ra gyud, karon napatuman inyong nabatyagan din, inyong nabatian rap, ikaw sige magkagpultak. Anang imong motor sa unang 200-300 pultak ng motor, karon 600 di pa. Mo na ka pait dako man tangki kaga rap-rap ng motor kay basta brand new mga katropa ba dako man gina. Mao ni ang sitwasyon karon. Mao ni ang atong problema mga katropa. Tadawa di rap ipakita ko ng presyo sa bugas rap, mauyon ba ning ato nga mga mga tigpaminaw mga viewers na to din eh. Tanawa ninyo mga katropa. Kamuga mga naminaw diha sa YouTube, nagtanaw sa ato nga live streaming sa official FB page sa XFM Cebu. Ug sa mga naminaw karon sa radio diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyanan, gadag mga transistor radio, tanawa ninyo malipay mo. Inig balita ay karon gasugat nato mga katropa nga lapas 5 pesos matag kilo sa bugas mga katropa ang pagsaka. Asa ka narap? Ha? Ako ko di ka kabate narap kay single ka man. O niya inilog pag yung kayo. Pwerte pag naku ang sildo. Hayahayas bata. Wala kang Jason Pepito rap to as Gulf of Mexico's New Orleans. O niya pwerte pag naku ang sildo. Karoon pag yung magminyo. Ha? Mga katropa na dian na mga katropa aga saktog tigom pero mo lagi makapangout ka way kautunon saktog tigom pero ba, di abunal man sa mga katropa ang presyos mga nagunang palaliton ni sinaprap makapahinuklog mga minyo magkakugni gawas anang pangutan na ha kay ang laing pangutan nag mas importante kinsa makakong minyoon kasi manindaghana mga katropa o mga kandidata. Ana magina basta mga pogi rap natural man. Imong uyab daing na sa bago day na ako nga guwapo ko. Na di rap kay mo bitaw gipili ka niya. Kaya inilog ka ba? Tanaw ang presyo mga katropa, di ba makasiga ang inyong mata. Asa ka na ganador 57 pesos, 30 na na ha. Sa una rap 30 na na. Di gani ka mo 30 kay ang kanang imong paliton nga ganador mga katropa. Di as mga 30 di kabot mauto ang presyo sa wa panggubat tanawa na ron no ganador 57 diha na sa inyong mga tindahan ha mauna ang inyong mga batian ari lang ta sa kinilo kay di man ta ka afford anang sinako ari ta sa kinilo mga katropa ang Lion Ivory pila 55 ha sa gana di ta ning red rice rap kay 70 man sa na siya pero bisag mahal na unsa na magkapaslim na. Kaya gasto, alam din ito mukha o kuwana na. Ah, paniunto, laos na, pamahaw. O niya, maunay kaon. Alay paniunto, panihapon, basta magkapaniwang. Ah, Jaguar, takulbaan ni mga katro, si Quinta Iuno. Mia, Bia, Jasmine, alay-laing nga sa babae, wak man lagi niya, Rafael. Kinamahalan ng Rafael kung ibutang niya mga katropa. Di ay Queen B o 50. Arang-arang. Maka palitag naghandaghan ining masagana 48. Asa ka nag-apresyuha mga katropa niya. Di ay lutos 53. So di ang nagyon ang average rap sa ibang presyos bugas matang kilo 50 pesos. Sus in town purpida mga katropa. Pirti nagpagkamahalan. Kamudia. So no sabat sa di paka menu onrong Agosto 8 son. Nakapangandam na kadiag tulo ka sakog bugas. Bayo na kaya apil may na sa atog kinig tinuhuan nga diha sa ato nga Pinoy ana na gitay naka standby diha. Mas mayo kay ba si nahurot nimo ga ning padaghan sa litson niya manubra niya na. Bit-bit aga bring home kaming titing og Manuel ana. Importante na ay bugas. May bugas diya, sabay. Kaya para ang itong una-unaon, sudan na lang mga katropa. Sudan, pwede tayo mga silingan. Lesson Monday morning to news na mga viewers and listeners. Sakto. Sakto radyon sa swildo. At rin, magkapalit. Isisize nga mais. Nag-inig sa ning kontrata dito sa Shell Oil Platforms Gulf of Mexico mga katropa. Congratulations daan na Jason Pepito. Atog suod higala daw igsuon mga katropa nanukad sa lungsod sa Daan Bantayan dito sa Maya mga katropa. Ang usahon ilang kinabuhi ni Rose Our Lady of Lourdes Parish. 8-8 Agosto 8 mga katropa. Pagka nindot kayo ang panagtagbo sa kasing-kasing ining duha ka mga nilalang mga katropa. dito pagyan sa simbahan kung diin na dito sa kong ikasal mga katropag dito sa Goga kining sakristan baliga unom katuig paiubay kitag mga memories diha karon di abag-uho ni Jason mga katropag. Congratulations and all the best. O karong adlaw dito malibot mga katropag ang kinapalangga ang kapitan Dias Bukid sa Sudlon 1 birthday niya Cap Dante Tabukal. Happy happy birthday Cap Dante. Salamat guys sa imong imbitasyon. Sayon ko daghang yung gamusanong nini gumikan sa imong pagkamaayong tao, pagkamaalagaron, pagkamahigugmaon, pagkamaatimanunon. Ikaw palangga sa tibuok Sudlon 1. Kami sab dinhi nagpangga sab kanimo Cap Dante Tabukal among pag-ampo maayong panglawas. Maabot diha nimo ang imong kalipay kanunay uban sa imong mga minahal sa kinabuhi uban sa imong tibuok ka pamilya ug katawhan sa sudlon ug ang kinatibuk agan Sugbuana. Once again Cap Dante Tabukal, happy happy birthday. Inis Cap Dante kay gadagan ang tuig aninia mga katropa pero imbis magkatiguang magkabata na mahino. Gumikan kay happy kayo ga disposition sa Cap Dante mga katropa. Kamu diha. Ay ganaminaw gusto mo makiga himamat ni Cap Dante. Ayaw lang ron sa birthday niya kaya braga puno pa man dito. Adto mo sa Mountain Resort nga ginganlag Dante's Peak sa Sudlon 1 mga katropa. Perting ninduta. Dako kayo ga swimming pool ang accommodation, perting limpyuha mga katropa, ang facility kaimanan. Di basta-basta. So, dadah ang inyong tibuok pamilya niya o baka inyong tibuok ka barkada. Ang team ninyo, pwede mag-team building dito kay dako kay lugar. Dante's Peak, mga katropa. Gusto niya, Kevin Roa, mayog pagpaminaw, Richard Lopez. Happy Monday mornings, mga butang uyuan, Ryan Ross Gamalio, Raymond Gayatin, Jerome Ayan Antipas Nawisan, Lina Gerald Dolino, Dax Domides Dakwa, Ayan Gufer Villacorta, Architect Liertes LL Tabotabo, Roy David. Gusto niya, mayog pagpaminaw, kaninyong tanan. Mga Kusgans New Star, ang magtihayong kaumiransan, Nanay Bangbang o Tatay Alan, ba nila ga Roxette o ni Roxanne. Wanay bato ha kay kadug gani tagsud ka kakape diha sa gabun taog nga balay nilaga nanay bangbang da nagatubang sa barangay hall sa barangay Kalamba mga katuwa dog diin si Roxette diha oy muda pod sa kinig kabatan-unan niya sa barangay Kalamba. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan diha. Salamat kayo. Number 2 tanito mga katropa. Daghan kayong mga suob sa dato diha nga hugot ag suporta. Diha sa barangay Sambag 2 nanukan si Paring Yanyan. Kamusta mo diha Cup Idol KN Wenceslao. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kay Evelyn Go. Good morning attorney. Have a nice day. Salamat kay madam. Salamat diha og ang imong banay. Luloy ang ganda sa tibuok Hakusalem mga katropa. Limoy timeline, good morning. Kamusta diha mayong buntag? Salamat kayo sa inyong paghapit inig atog tulumanon mga katropa. Oy hapit nag bibong pistas inayawan ha. Ang nakalinyadang ang mga aktibidades sa pinalanggang kapitan siya attorney Ryan Kirk Repulyo, mga katropa, inabagan sa itong number one counselor niya, ang kinakusgan, kinapalanggaan, mga katropa, si Konsihal Lito Comendador. Among dun ay mga pariente, silingan, higala, mga miyembros, pamilya, siguruan ninyo nga maapil mo sa mga palipayon, nga mga kikabhion, nga mga activities. Mga katropa, linyada na niya. Perting bibuha ka na, mga katropa. Ala, bisitahan ninyo dito kay lingaw kayo ang barangay Inayawan. Gandam sa dito of course. Ang kinagwapuhan mga katropa kay ko suod kay gala Mark Anthony Apura. Kauban sa iyang hamilig kapikas Madam LL. Kapag umangkon sa sila mga katropa nila Konsialito o ni Madam Evelyn Comendador sa Yan-Yan Slaughterhouse. Ang garantisado nga prisko nga mga baboy diha nga ihawon mga katropa Yan-Yan Slaughterhouse diha sa White Road Inayawan. Iasa ba nakasabak sa mga katropa ato nga idol idol sa natad sa boxing, mga katropa, nga tuwa na karon dito sa Estados Unidos. Ang banggiitag Bazooka, AJ Bazooka Banal. Brother, good morning dia. Mayong gabi ina ni mo, relax tingal ka nun. Long live, brother. Hapit na itong anniversary. Sa Alpha Caparo, mga bradog say. Kumbati lang ta sa pagtabang sa ato nga komunidad. Mabaw na itong ipanumpaan dia nga kinahanglan di ta magpabadlong kung dili. Matinabangon ta sa atong isig kataw. Ilabi na dia sa itong kasilinganan mga bradog say. Ni si Epektibo Bazooka AJ Banal, nanukad sa West Covina, California. Basta niya, pings kanunay, SBJ MP, mga katropa, kung suod siya si Rolando Nazareno. Ang ganda sa BJ MP Pasig. Bawa na ni BJ MP, bugawas prisuhan, mga katropa, rusugaton tayo. Kadaan ko nito Manila, yun na natin kapalangga, ining Rolando Nazareno. Ay kung classmates sa bar review, mga katropa. Dito sa San Lorenzo sa Manila. Kaniya, ito dugaya na ito do eh. Ito dugaya na do. Nagkadugay, nagkalaw mga tugasod. Uban sa itong pamilya. Kumusta tadi ha? Nilag Celia. Ang imong pinangga diha nga asawa. Nilag PJ o Aizel. Nagko na mga bata. Amping sa kanunay. Good morning mga ating paminaw sa Kasikas. Happy Monday! Salamat kay Loy. May buntag. Mayog pagpaminaw kaninyong tanan nga niya sa yuning kabuntagon mga katropa. Nagduyog ka na to ining atong tulumanon. Josephine Pakulaba, kumusta mo niya sa Tangke Talisay? Aktibo kayo ng inyong kapitan. Hey, labihan ka, gawas nga gwapo. Maservisyo pag yun. Attorney Jared Cabilte. Mining appeals lineup ni Mayor Congressman Samsam Gulyas. Yes, Dakbayan sa Talisay. Ang kinapalanggaan sa tangke. Kumusta tadi sa kasilinganan? Eugenio Boy Tagsip. Good morning, Attorney Idol Reggie. Watching from Sambag Uno. Gikang Danny and Connie. Salamat kayo, Sir Nan. Maayong pagpaminaw. JR Dabatos Padin. Good morning, Atty. Ray. Shout out ko ni Clay Padin. Padong mo eskwela sa Labangon Elementary School. Gikas Binabanawa. Pings pag atong eskwelahan, ha? May kumpiyansa. Kinanglan. Lockout na sidewalk. Nice done. Kaya, suspermida. Aga, maniho ko ganiha. Pans mga public utility vehicles sa paspas kayo gapadagan. Dahil mga bata ito maglakaw sa kining Duplin sa daan ba? Pait kayo pamalandungon rap kaya daghan kayo mga disgrasya gani rap. Pakita ko itong disgrasya dali sa asa yung pakitos buntag ha? Kapag nanimaho magkarong chikos. Umapas report ni katropang Eric Amaro mga katropa sa iyang pagpangutana. Gantos mga elementos kalpulisan particularmente ang Traffic Enforcement Unit mga katropa. Ipakita din mo kanig ninyo mga katropa kining mga disgracias kadanan. Roberto Justiniani, naglanog-lanog kadristisa, more power. Salamat kayo sa Roberto ha, pero akong kabalaka din yung grabing baha ha. Pertig yung baha niya sa tisa. La Paloma sus in town. Makalilisan kayo, murag dilubyo ba nga atong mabasahan sa kining Biblia. Katong Noah's Ark, mga katropa. Sayop ng iyong sakyan diha, pangandam lang mo. Kay kung di magpakabana ang inyong mga leader diha, purmida. Grabe kayo ang kadaot ng Mugnay Town. Sa kasilinganan diha, Stisa. Maintag masulusunan na nila, ha? So ato sa ninglakbitan, kay gahisgutag mga bata ba, padong sa eskwilahan ka nun, kining mga ginikanan, nga naminaw na to, sayon ko, septim ng mga bata niya, kaya door-to-door delivery man na. Mura man na mga katropa, o kining, mura baga ka ng gikas karkar, ha? Sa akong idol nga si Arnel Arcilia Panunot, o niya magpadag chicharon. Door-to-door delivery, yun na. Ang imbitar ba tao ni akong idol o saon man na dinggi man ito akong bata idol so Joaquim o karon na kaluos Ginoo at ang giampo nga na maayog yun in town isaka yun ang plated idol kay kung wapas impas to galin niyang litsyon ni mo dito sa karkar dito sa bulinawan

samtang nagpahinom-dom sa tingin nila sila speakers. Tanawa ko niya, rapkan itong nalimbuan ba? Dari sa puwente ka, di paingos kapitolyo. Delikado kayo, labi na. Sus, naghuna-huna ako basta Lunes na hitabo. Lunes na hitabo, napinting naghanas mga lumalabang niya. Ang mga pedestrians na to kay school zone ba yan ang napitan niya? Pananglitan, iskwilahan ba na, paingon nga doon si Bu Doctors University. Perting daghanang mulabang niya ang ano man. Daghan man ang boarding house ni Arap sa May Fuente Osmeña Circle. O tanawa gani? Tanawa ang nalimbuhan mga atubangan Gus McDonald's. Perting daghanas mga estudyante niya. Nahitabo niya tumiaging adlaw, Rap, no? O niya, nahibong sila, wa man ni kontra, Rap. Nikalit lang man ni Oga kalimbuhan, igo dito sa island-island. O niya, limbuhan. Nigawas ang driver. Agi panto na nga dos tiyo kay di ba ko na magpa-hospital ma itingali ni kay kining impaka mga katropa tanawa ko na ninyo naman is fuente ha kining impaka ni butog yun ang airbag ani so pag butos airbag ko nga nag seatbelt na siya safety rasan pero tanawa ang perwisyo mga katropa ingon ana ang perwisyo tanawa ni counterflow na lang tong sibas o si interim bus mga katropa. Mao na nga mag-amping ta na pagani ni sa syudad ha. O niya ako mabalaka kini nga mga minibus gani kanang paingon nga to ilang managers naga. Daghan kayo mga minibus, okay lang kanang magpakusog sila labi na hawan ang dandya sa highway ra ba. Inigawas nimo Minglanilla, San Fernando, naga okay lang pero igsud diri syudad. Labi na dres may Pardo area igpasok sa Bulacau. Daghan kayo masakyanan, daghan kayo mga bata. Gani ang kasaksi ko. Ha nagserbato gani ko sa uban. Kay nabalaka ko sa mga bata, wa naman gud nang lakaw diri sa sidewalk nga naman. Ang sidewalk na to problema na kapila ta nang tagawtaw ni Konsehal Patanias Dakbayan. Kay ang mga puste sa kuryente mga katropa uban pang utility companies, MCWD pa nang litan ang ilang kwintadors tubig naa diha nakatungtong sa sidewalk. So imbis lakwan sa mga estudyante, lakwan sa mga tiguang mga katropa elderlies. Kay kini man gud ang atong kabalaka, ang mga bata ug ang mga tiguang anuman. Ang mga bata, delikado kay mga katropa, di pa katanaw, wapay foresight kayo, di pa kapaminsar kung unsa ka delikado ang dan. Nga kung ma-side swipe sila niya, ang unang mo ikot nila, posible di pa mo ay critical. Inighagba nila sa dan ang kasunod ng sakyanan, diya sila madiskwindo mga katropa. Kapila naman tayo kakita sa CCTV, kapila naman tayo makasaksi anak nga perting lataag yun in town, kay giagian sa kasunod ng sakyanan, humana tumba, kay natumba, gumikan sa pag-side swipe mga katropa sa sakyan ang gauna. Mauna, importante, mulakaw sa sidewalk. Tanawa ning sakyanan, oh. Nakabutog yun ang airbag. So, ang driver ini na safety, ha? Now, dili ingon ani ka sa yun. Kay abi, walay namatay. Walay na angol. Walay na guba nga laing sakyanan mga katropa. Di pwede manubag. Kinahanglan ang LTO mga katropa nga utrosan. Ay, gumikan kay nag-viral sa itong video nilang pataka lang left turn mga katropa. Perting pagkatrapika diha sa may North Reclamation Area sa may Juana Osmeña Avenue niliko sab sila. Lain sa nang pitulunon diha mga katropa kaya ang uban siya righteous or makayo. Labi na makadanan TOP makabitbit na oga temporary operator's permit mga katropa. Kana sila diha mga abogado man. Apil pa nag kinig babae kuno mga katropa nga maoy galid karon sa enforcement service diha sa LTO. Thank you, nindot kayo. Pero i-enforce na diha sa inyo mga tao. Ang in town, kamo diha kapatubas malao, di mo mulapas malao. O siya man, idol ninyo si Rimulya nga imbis palo dalo, bin dalo ang inyong tirada. Kay naamos mo si Sun, kay mga haon mo, kay kasakay mong mga sakyanan nga markado diha sa gobyerno. Ayaw mong ingana. Ayaw mong ingana mga katropa. So, kini, ato lang ningi lakbitan. Gumikan kay nahitabo ni tanawag ko perting kabuntag mga katropa og karon pang Lunes daghang maangol nga mga estudyante ha tingsun sa eskwelahan karon unang adlaw sa college kasagaran mga katropa sa university karong adlaw Agosto 3 unya diha kay bawtan ay duol Cebu Doctors University sa unahan unya diri sa ubos mga katropa Cebu Normal University naa pa gyud oh. O niya, daghang maglakaw din eh, kay naay mga boarding houses mga katropa, diha sa unahan, sa Vicente Soto Memorial Medical Center, luyo ana sa Bagnos, Baluarte ni Cap Idol KN. O niya, diha sa daghang nga trabaho mga katropa, kay sentro man sa syudad, ang Fuente Osmeña. Kita kus

0: inyo anirap nga may turatay ni siyang panagan, unya murag wa ba siya, wa niya makontrolar ba? Kani magong pagkontrolar sa kyanan, mga katropa, abilidad ni skill. Unya kung igo-igo lang imong abilidad, unya nakainom ka. Mahimutan, wa yung kay abilidad, anak. Ang imong abilidad, anto yung kanyang paingon dito sa railing, anto ka paingon sa gutter. May lang ni kay wa makaamong mga katropa, pero wa na nagpasabot nga di na pwede ma-revoke ang lisensya ni aning maong driver, mga katropa. Kasi importante na kay kung mauni pasanayon nga klase nga driver, pila pa ka mga kinabuhi ang makalas. Kasi pila pa ka mga bata, mga tiguang, mga pedestrians, mga katropa, ang mga angol ani kay maligsan nining klasihang drivan. Kasi pila ka mga sakyanan pa ang mga guba, ang mapagan gumikan sa pagkawaypos nga klase nga driver, mga katropa. Kasikas! Kasi ang hinuklugan sa LTO. Mauna, palihog mga bata, ang mga ginikanan ini mga bata nga maglakaw des daan in town Bandunga. Kay di atay mga bandungon nga mga driver gikan sa gawas sa syudan. Kay mailhan man ani mo diha ang mga gipangda mga minibus. Unya na nakamarka diha nga Miglanilla, Naga, San Fernando. Sibunga panikuban ig sud nila sa Bulacau ang ilang gikusgon padagan sa dako og lapad kay daan ni aning mga lungsod gawas sa Talisay, mga katropa diha sa Habagatang bahin sa Sugbo, maog yapo'y klasiha. Maog yapo'y ikusguna sa pagpadagan ining hagipot kay nga daan sa Pardo. Maog man ang entrada na yun na to. Boundaries Talisay, mga tropa Bulacau. Na yung Bulacau Talisay, na yung Bulacau Pardo. Kanang may taytayan diha. Mauna ang boundary Cebu City o Talisay City. Puro na Bulacau. Inig soon, inig mga minibus purbida. Perting pagkakusuga o niya, daghan kayong mga estudyante, galakaw, daplin sa daan. Kasikas! Mabalaka ta mga katropa kay wa na makatungtong sa sidewalk. Natay ordinansa ang gipasar niya, anti-road obstruction ordinance. Pero ang kining pagpatuman mga katropa, pwedeng ipatuman, pwedeng di. Mauni, ang mga tao, wag yun manisiplina, wag yun na manad mga katropa. Na ni, ordinance ha, hanay na ni. Kay atong tuyo, maluwas, safety ang mga batang tiguang na ay kagian. O gani atong pagipuntarya ang sector PWD ni mga katropa, nga ang ilang mga wheelchair makaagi. Kung mag-wheelchair, magani sila sa mga sidewalk, hay bay kaagi. Nga ang sidewalk, ipatungan, managpustis, biko mga katropa. Ato naman yung privilege speech dito sa Sangguni ang panglungsod kani ato. Nga kanang mga poste sa Biko unta, ato na nila i-transact, ato na nilang inegosit sa mga pribado nga mga yuta niya ang daplin sa daan, dili kay itungtong nila sidewalk, unya wapag yun sila gabayan sa gobyerno. Libre pag yun ang patungtong, nagperwisyo pa, libre pa mga katropa, wapay na po nga buhis ang gobyerno anang ilang paggamit sa public property nga mao ang sidewalk, mga katropa. Daghan man na, Quintanor sa MC na mulyo, di pwede gagana. Resulta, di na muagi niya sa sidewalk ang mga pedestrian. O di man muagi, antos dan. O niya, hot ang dan, mga ligsan ang tiil. May lang tiil, mga katropa. Ang tibuok lawas yun in taon, mabutang sa alanganin, peligro kayo. So mauna nga multifaceted approach at yung kinahanglan ini. Nga sitwasyon karon katong sa LTO rap tanawa gud to. Nga gayaw-yaw ang uwan mga ganito. Mautog sunod-sunod nga uwan nga nabalaka ta sa atong kaigsuunan in town diri sa syudad kay sa una diri sa downtown area lang Colon, San Chanco, Manalili ang baha karon tibuok syudad nay gabaha mga katropa. Di na maagwanta. Now, atong pangutana, karon unsa may gibuhas mayor, mga katropa, naabay proyekto tang mapaabot kay usan magkatuig ang nilabay. Pag June 13, usa katuig man. So, usa katuig o munduhan na kabuwan, mga katropa. So, di ata sa ika-14 gabuwan pagkamayor ni Mayor Nestor Archival. Now, nalipay mga tao kay bagong apelidos politika nga muda sa rindas pangagamhanan. balik naman lang diri atong sudan mga katropa kung way Osminya Rama, kung way Rama Garcia, balik-balik lang kay kanto si Mayor aning Mayor Edgar Lamilla nga palangga kay sa mga tao, kausar man tao unya wa man makatiwas mga katropa. So mao na ni balik-balik ka mga apelyido. Osminya Rama Garcia. Mao ni balik-balik. So pag-abot ni Archibald, dugay na kayo mga katropas politika. Gabalik-balik pagkakunsyal. Okay, di man makadaog kada saka mga katropa. So, kantong sakahan na, Sir Tingin. Nag-align yun ang stars. So, ang mga subuhanon, pakpak magmayo, mabango ni atong sunan mga katropa. Ang balik-balik na problema, gagisigig, saan kanian to? Sa iyang amo. Nga, drainage master plan kunuhay. No, sa master plan na nga, sobra tayong takatuig na mo niyang, wah, mangyumul master plan na himo. Kung naa mga ni master plan, drawing na ko ito, mga katropa. Tambles, ghost project. Plano rin ko ito. Huwag yung patuman, mga katropa. Ano man, imbis magkaminos atong baha na rin sa sudan. Kaya di amay ipanghambog, ipasiatam ng master plan. Nagkabaha na mahinoon, mga katropa. Mauna niya. Mauna nga, hindi, isang takaingon. Ay, may laki. Boy, pasabot nga maing laki. Pero di, santa kaingon lagi. Kay, nisabot na mahinoon. Basura, perteng pagkahitak mga katropa. Dan, perteng pagkangit-ngitas mga hilit na mga dan. O niya, di aning baha. Tanawa, Raguna. Pero di patamuan to sa City Hall mga katropa nga ato nga maisgutan. Kaning LTO ba? Ha? Ang LTO rap, tanawa, gantong akong video gipadaan ni mo rap. Kay daghan kay wa mauyon. Kakita na mo ani mga katropa, duha ka mga pick ups LTO. Pating dako a sticker dog Balandra Land Transportation Office. Niliko mahinuos no liptorn. Ha? Wa baka ni sila kasabot mga so man mga Bisaya ni sila kasabot ni sila ga kiniga ato ga mga dad diri kasabot ni sila ga traffic. Pero kun traffic sign di man Bisaya mga English ba? O, nagpasulabi lang yun. Ang ilang pagkahaw din sa Sugbo, mga katropa. Ang kayo ka trending to viral, turap ha? And there is my killings normal, MG Cuenco. There is Luyo. Juana Osminya Avenue, mana? Ha? Ang, oh, dili, ang S. Osminya, day. S. Osminya, Sergio Osminya Avenue. Ha? O niya, kung mulahos ka, paingon ka anak sa Plaza Independencia. Kung paubos ka, agi ka tunnel, mga katropa. Gawas ka sa SRP Viaduct. Padung ka sa SMC site. O niya sila, tanaw tingaliga traffic, gusto mo appeal dito, ni execute og left turn mga katropa sa no left turn nga lugar. Gano man na. Ha? Sige lang taga disiplina ang mga driver, labi nagbo-viral. May kikita mo sa kay Prunsit. Kaya... mao may gisgutan. Mao nang magduda tao sa magituyo na to. Servisyo o pasikat? Pitula ko nun ang mga operatiba sa ninyo niya. Pitula ng personnel ninyo niya. Kinsa may ganaim? Kinsa may onboard na itong huwag makamantay? Tanawa ko nun ang trip ticket ninyo niya. Asa mo na panong? Sila sila na may magbuot nga. Muliko ba sila dire? Suod ba sila ini nga no entry? O sa may ilang ganahan? Kay mga otoridad mo diha, kay wa mauyon ini ang atong kaigsuunan. Labi na nga gagmay nga si Piaz motor mga katropa. Di gani maayo pagkasulot ang helmet at iupi na yun. Gani as Eric Abanggan in town mga katropa. Gikas kugod barno sakay ang bata. Wa may masun helmet sa bata. Kay mamalit og bugas. Perting doola na silang bay. Di as may barangay hall sa kugod mga katropa. Sus, gidaginot yung TOP in town. 5,000 pesos. Ang pagbayad mga katropa ng TOP. Ingon ana ba? Ha? Nga wag yung konsiderasyon. Well, pakpak tana kay ni patuman yung silas balaon. Ang pangutana karon ang kapatumas balaon, ni tuman basab kahas balaon nga ilang gipatuman sa uban. Sabi ko naman, may laki man mo niya mga abogado niya sa LTO, Land Transportation Office. Tarungan na ninyo niya ay mga double standard. Sud na ba mo? Basta sikat, basta politiko, basta dagkong tao, ay sus. Ha? May lang kayo iniguna, pero yung kanugayan, ay, porbida, sa may wakay bawa na gud. Sikas! Ay, may ilara itaon. Kaya dugay na taanig negosyo ha. Dugay na taanig kalakaran niya. Tarungan ninyo. Tarungan. Kaya kining viral ninyong video, makaululaw kayo ba? Nga kaya nga kamo niya o niya. Niya o.
1: Silang pareta niya
0: sa sana. Tanawa mga katropa. Nasa si flash report. Asa may nagpaigod? Left turn. Left turn sila nga. Why left turn? O niya, nakalaw ka ba yun? Kung mga driver ning kamao mga katropa, gihatagan lang agianan. Gipalift turn lang, nagkatawa o. Kaya mo left turn na tani. Ang palift turn, gikan rin sa reclamation, gikan niya sa Jesus Menya Avenue, northbound mga katropa, pwede. Padoong kadres kilid sa normal. Pero ang counter mga katropa, gikan niya kilis normal, paingon nga to sa reclamation mga katropa, di na pwede. Ha? Di gina po. Sikas! Pero tayo, mo ilang gibuhat mga katropa. Unas tanan, no left turn na, o sa ilang gibuhat niya. Gaali-ali sila sa southbound vehicles. Oh, duha ko nakabok ka. O niya, ganungan pag yun rap. Tana, maglinya. Ganungan man ang galinya. Tungon ba, dako kayo nagbalandra niya nga kinig sticker sa LTO? Sila na lang yung magbuos balaon mga katropa. O, ilang yung ipa sigar mo niya nga bago silang sakyanan. O niya, bago silang sticker niya. Pero manakupay ni, grabe kayo. Ay, gamay sipiat mga katropa. Naakay rack niya sa imong sakyanan, dakop na yun. Kaya sumapa, walay permit gikan nila. Sila na lang yung tanan. Walay permit gikan nila nga. Mawag niyo ganita nga. Sir, di mapaigo mong kuhan gun, bagahian gun. Butangan lang na mo niya. Huwag ka na magmurag rack na gamay ba? Adi pwede. Kay aksesore. Istriktuhan naman lang yun mga katropa. Listen yung kayo. Pero kani, usaon man yung pag-explicar. Kinsa may mga panganan eh. Bobby Tony nga ato ginig ipanawagan mga katropa mga public vehicles. Publicly owned vehicles. Parehan eh. Ang ngayon nga dili ni mag tinted mga katropa. Aron ang mga naa sa suod niya. Total, kwarta man ang mga tao. Ang ipalit ang masakyanan na. Ang isildo ang mga nagsakay niya. Kwarta man ang mga tao. Buhis man ka na sa katawan. Di na angay itint mga katropa. Kaya diya stint niya ang tago-tago. Diya ang tago-tago mga katropa. Resulta walay accountability. Okay, kung nakita pa na ron, makita ining video, pareha ining video, ining pika sa kenan, o klaro kayo. Mauna mga katropa, di makita kinsay gandrive. Di makita kinsay naa sa sun. At kung pangutana niya, anong ni-left turn sila? Sa no left turn. At kung pangutana niya nga, asa sila paingon. Oh, may kuno, covered ba ng trip ticket, tanang mga biyahes, mga public, publicly owned vehicles. Mga katropa. Mahawin na sa kaya ni sila, na di yun na pwede. Ha? Sunod tas traffic rules and regulations. Naaman ang langda niya, naamay signage niya. Di man yun na palipturnan niyang napitan nga nung naglipturn man mo. Nakaali mo sa incoming traffic, southbound, tanawa o. Duha mo kasakyanan, side by side, pag yun mo. Usaman, ang inyong mga driver, wala tunloy nga magsunod. Dili, pwede magtinagurha. Ganun ka tinagurha man mo niya. Inyong gikuha, gi-counterflow ninyo, ang lane supposedly sa mga mo left turn gikan sa reclamation area nga maoy panulgan ining ga video ninyo diha ha nga naa sa mo flash report mikono nganong gatapad man mo diha ingon anak mo ka sweet sa man mo nang uyam mo diha nga magtapad gyud mo huldigans na lang sa mo nganong inyo pa man ang angon. Mauna nga di ta mag-self-righteous mga katropa kaya purmida kung sige tag pamadlong o niya istrikto kayo ta o say hilason kayo ta kinahanglan subayon yun nato ang tanan nga mga lagda reglamento balaod nga atong gipatuman kay makaululaw kay tanaw no biko no kung wa mong mauwawan niya Land Transportation Office mga bangga ang imong naog ba
2: kasikas kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna alasay 55 na.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: Attorney Dave Lau Villarin. Itong brand mga katropa sa Young Lawyers Association of Cebu. Sa mga brad ha, nga Wailak, mayog buntag, salamat kayo. Congratulations, ganto sa provincial capital ha, pinaguluhan ni Governor Pam Barikwatro sa yaga bugando sa mga aktibo kayo. Attorney Resty Arnaiz. Itong igsuon sa Wailak o igsuon ito sa Masunaria, mga katropa. Mao ni side by side ni Governor Pam, daghang kayong nalipay na himuot sa kantong wellness na aktibidad des mga katropa paugnats kusog ang run for a cause. Hunger run, mga katropa. Gagipahigayon pag weekend, pinanguluhan sa provincial capital. Congratulations mga organizers. Kung sa mga misalbot, kung boss ka niyan to sa Mika Sibianan, mga katropa, nga karon mayor na Stodela Camotes, ni appeal yun ni town. Ni appeal yun. Hinoon, imong tanahon si Boss Jojo Solante, bata pa mga ito. Kay cute man is Boss Jo. Nagkabata sa minis Boss Jo. Bisag nagkataas ang edad, nagkabata. Si Mayor Ireman Jojo Solante. Kung palangga itaon kay Kuhani. Kay dito ko nahimong abogado sa mga katropa. Angel Sheen Humawan, good morning, Coach Attorney. Salamat kayo. Mamang, may buntag na Stakurong City, Sultan Kudarat. Papag Daniel, Mamang Mary Edin Himoson, Bolieno Pakulba. Ayong pagpaminaw ninyong Tanan Dias Mindanao. Amping mo sa kanunay in town. Siguruan ang inyong panglawas niya, Mang. Nelian Kawas, good morning, Kuya Ray. Salamat kayo. JC Fox Acevedo, Attorney Acevedo, itong mga suon niyang mga idol diha sa provincial, diha sa judiciary, mga katropa. Mga personnel diha. Mga lawyers, mga huwis, mga fiscal, mga public attorney. Salamat kayo. Kaya kinong taon-taon, sugod niya sa hearing, mga katropa. On top, alas 8 ni sila. Mayong buntag ganito na by Sherwin Roche Ferolino. Kumusta na ba? Drop na tumata. Mayong pagpaminaw ninyo niya. Brad Mark Anthony Concepcion Goles. God bless sa Roro Chapter. Nes Barangay Kiyot. Pinaguluhan sa kinapangalangaan sa Kiyot, mga katropa. Number one counselor, Nognog Herbert Conde. Boy, ganda na to niya. Salamat kayo sa imong liderato, brother. Sa imong pagkamaayong tao. Daghang kayong nakapahimos nga taga-Kiyot. Kaya bisag mo palyar ang uban, ikaw may mangusog niya. O na itong gikinahanglan nga leader sa komunidad, mga katropa. Ang kiningklasiha nga mao si Brad Konsihal Herbert Nognog Conde. O ba sila nga Brad Stephen Rosana? Good morning, ninyong tanan niya. Roro Chapter. Kung si Brad Jackson, ay, kumusta niya, Brad Jack, sa Rogama Chapter? Itong chapters community sa Punta Princesa, mga katropa. O sa kinatimukag, Pardo Brad na, mga Brad, uksayan ito niya sa Rono Chapter. Mga tibay kayo na niya. Engineer Attorney June Maratas. Itong palanggang Fire Marshal, usap mga katropa, miyembro, hininga itong chapter niya sa Rono. Good morning ninyong tanan. Rico Lapos, kumusta na sir? Ayong buntag, salamat kayo. Ngayon nakapit kayo ng ating programa karong mga oras. Brad Kito, kumusta na Brad Kito Del Smith? Lamias nga na. Kuutunon mga Brad. Good morning ninyong tanan niya. Wins, bigay. May pabinaw niya doon sa kanunay. Cap Monit Morillo niya sa Barangay Kinasang Anparno, mga katropa. Thank you sa inyong pagsubay ining atong tulumanon karong mga orasa. Sa inyo sa dinagamata kay sugod ng klase sa college. Doon niya mga bata, full swing skwilahan, mga katropa. Nagtrabaho sa karon. Kumbati lang din eh. Ver Trangilia Tunyakao Jr. Ver Trangia. Mayong pagpaminaw ninyo diha sa Barangay Labangon. Good morning ninyong tanan diha sa Labangon. Benjamin Romano Aberilia. Mayong buntag. Joey Nunez. Mayong buntag, Attorney Ray. Watching with my lovely wife, Mami Ling Rilien Nunez sa Lungsod sa Cordova. Kamusta mo diha? Salamat kayo, Cordovanon. Adias Gabi Cordova sab na asa ni tog suki na oven lumukso kadungog. Good morning ninyo ni Hatter ni Ray. Minaw gin me always this barangay Pahina Central. Si Chok Tumoy gikang Inting Leslie Ricoy Jason ug ni Madam Juanita. Salamat, exciting. Salamat itaw kayo. Naamon niya. Atong champion runners mga katropa sa GRT. Congratulations sa mga nanaog mga finishers mga katropa sa mga run atong weekend. Santiago Oralde. Good morning ninyo niya. Benjamin Romano Amerilia Andes Acaso Jr. Good morning atong Ray. Watching from Talamban. Salamat kayo. Rosvi Yambao. Good morning. Sofa Briza niya sa Nanas New Zealand di sila magkakatropa silang Idol Earl sa ilang guwapang anak. Good morning ganin yung tanan. Oh, gabi iman niya, Riz, no? Tignaghan sa mga duwa ni Riz ngayon yung ikamingawang Idol Earl. Mohon na lang, mohon. Tamo niya, pilapilusan mo. Kailan gawin niya? Sa inyong kaugaligod, mga athletes magandih, magkakatropa mo rin magluyang lawas. Kung di ka bike, kung di ka dagan, kung huay buhaton, luya kayo. Kini sila mga triathlete, mga katropa. Pero ako try at it. Kaon na yung takuto man ni Renato Estrada, ikaw niya, kamusta man? Sa Bangbang Cordova, Elvina, Mait Kagas, Gigas, Chera Dulce, Inayawan. Lanog-lanog tani ang manapitan na sa Bahamas. O, kung igagaw. Ito man yung orasa gaw, gabi igaw. Haling hapon gaw, Basil Pugasi. Ampings kanunay na gaw, bigaw na kay kunin mo gaw. Jocelyn Destraza, salamat kayo. Atong tak na alas 7, dos na.
2: Portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Aya!
7: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7:08.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
1: Og karon sanay sa mga balita adlaw nga Lunes, pitsa 3 buwan sa Agosto tuig 2025. Dinhi sa ato, lola, nagisi ang kilay human gisukmag sa apo nga nangitag sud-an.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, opisyal sa gobyerno nga pro-China ipanawagan nga parisaynon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod, Aeroplanos Peru ay dunay sakay nga mga turista nahagsa 13 pata.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, presyo sa LPG miusbaw. Oil price rollback lauman. Kaya yung simula, apan sintabos ra.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, mga sakit nga makuha sa baha.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, nasunugag noa kasimana gipabalik-balik alang sa 200 pesos nga ayuda.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Filipino tennis sensation Alex Iala sud na sa finals sa Mubadala DC Open.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, 15 anyos paubos ng content creators inahanglag working permit gikan sa Dole.
2: Kasikas Express Balita.
1: Balitang espesyal, bitin nakit-an sud sa helmet sa usa ka bata dito sa Bohol.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Gibalhog na karon sa Bobolo Police Station ang usa ka apo kinsa nanukmag sa iyang lula. Human wa dayon makit-i ang sud-an nga giingon sa apuhan niini. Dito sa barangay Lahog Dakbayan sa Sugbo. Giilas ka pulisan ang dinakpan nga si alias Jello, 23 anyos, way trabaho. Ex-con sa kasong kalambigitan sa ginaniling drogas. Samtang ang biktimang si Lola Lena, 72 anyos, sa katendera, nagpuyo sa nasoing barangay. Asoy pas biktima. Emosyonal kining ni Saysay nga gitratar na niya ang murag anak. Ang iyang apo sanglit na diha kining gandako kaniya human gibiyaan sa iyang inahan. Sumapa unang nangayong pagkaon ang iyang apo kay gigutom kuno kini. Tingnan ni Lola nga manguli sila sa balay kay naanintong sud-an. Giingong doon ay nakita ang sospek ang giingong sud-an. Hinungdan, giingnan sa puhan. Nga pangitaa lang sa basket ng butanganan. Dito na nasuko ang sospek o gisukmag si Lola. Nga perte pagkalipong. Daling nagpatabang sa mga tano ng biktima. Kani resulta sa pagkasikop sa sospek. I-turn over kinihantos Mabolo Police Station. Giingi kaya ng kasong physical injury.
2: Kasikas Express Balita.
3: Tangdukan. Balita sa dukan.
1: Samtang gawas sa barangay nga nagpundo garbage trucks, diin makamugdag kabalaka o kabaho o kabaklag. Giingong nagdoble ng trabaho sa mga garbage collectors human nga gawas sa ilang koleksyon o basura sa eskinita. Inahanglan pa nilang paabuton ng mga garbage trucks sa syudad aron ibalhin o kargang basura. Kailabay paingon sa lungsod sa Aluginsan. Usasa nagpapatuon din eh, baong mga opisyales barangay Punta Prinsesa. Diin giingong bisan kadlaon magsigi pagdiskard ng gas basura gikan sa mga barangay garbage trucks kadto sa garbage trucks sa city government. Kaya numdumang gimanduan sa DENR ang Cebu City Government kahunungo na ang paggamit sa SRP isip transfer station o labayan ng basura. Samtang wala pa usab na kalabay basura ang sunod kadto sa Binalio Landfill tungkol kay wa pa mahikay ang mga papeles ni ini.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang Nasyonal.
0: Balitang sa Nasyonal.
1: Gipanawagan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang mga opisyal sa gobyerno. Kahuna-unaon ang pag-resign kung mupabor sila sa China sa isyu sa West Philippine Sea. Matod ni Teodoro, ang anaas gobyerno na umpa panalipdan konstitusyon ug sundon ang mga balaod sa nasod. Ipasabot niya ang kabahin sa balaod sa Pilipinas ang West Philippine Sea tungod sa Baselines Act ug Administrative Order Number 29 nga mipaila sa maugalan sa maog katubigan. Matod pa Secretary, apil usab nining baruganan sa Pilipinas sa Arbitral Award ug uban pang opisyal nga posisyon sa nasod. Kung di mo suporta ang usang kinapiling opisyal sa baruganan sa gobyerno bahin sa West Philippine Sea, giingon ni Teodoro, mahimo silang bumiya sa pwesto kwestiyonon kini gantos Korte Suprema aron mahibawaan sa publiko ang ilang tinuoraing katuyuan.
3: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal.
0: Balitang sa Nasyonal.
1: Samtang magkabaton gamay kahupayan ang mga konsumidor sa Manila Electric Company o Meralco, humantugutan sa Energy Regulatory Commission ang pagpatuman sa 9.5 bilyon pesos nga refund. Base sa desisyon sa ERC, ibalik sa Meralco ang 0.3449 patang kilowatt hour pesos ngadto sa mga konsumidor pinaagi sa lahi nga linya sa ilang bayranan sa kuryente suod sa unom ka buwan. Matod sa ERC, magsugod ang pagpatuman sa sunod nga billing cycle uban madawat sa Meralco ang maong mando ang refund kamay sa gitawag nga price correction alang sa panahon gikas Enero hangtod Disyembre tuig 2025. Diin gingog ano ay sobrang nakolekta ang kumpanya. Ipasabot sa ERC nga maong lakang itumong aron mauli ngadto sa mga konsumidor ang kantidad nga sobra nga nabayran na atol sa maong panahon.
3: Kasikas Express Balita.
0: Balitang Nasyonal.
3: Balitang sa Nasyonal.
1: Gihagit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson na personal nga bumisita sa Tanging City aron makita mismo ang mga proyektong giimbestigahan tungod sa giingong irregularidad sa flood control ug uban pang imprastruktura. Matod ni Cayetano, mas mayo makita mismo ang aktual nga kahimtang sa mga proyekto kaysa musalig lamang sa mga dokumento o mga litrato. Una na giangko ni Lacson, ganun na giingong kickback. Wabot ngantos 33% matag proyekto sa Department of Public Works and Highway sa Tanging o gingong ano na yung mga substandard o ghost projects. Apan gipang himaka kining Cayetano ang maong mga aligasyon o miingon nga andam siyang tumangon ang tanang pasangil bato kaniya.
3: Kasikas Express Balita.
0: Balita sa International.
3: Balita sa International.
1: Patay ang tanang 13 kasakay sa usang gamayng tourist plane nga dahag sa atol sa sightseeing flight. Ibabaw sa bantong nga Nazca Lines sa habagatang nasod sa Peru. Sumas mga otoridad. Sakay sa roblanong 11 ka lang niyang turista og duha ka tripulante. Ito mong disgrasya doon sa Pueblo Viejo. Pipila ka kilometro gikan sa syudad sa Nazca. Human sa pagkahagsa, nasunog ang eroplano. Inungdan nga wanay na luwas nga mga sakay. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad. Aron himaw-on ang hinungdan sa maong trahedya.
3: Kasikas Express Balita.
0: Balita sa International.
3: Balita sa International.
1: Sa laing balita, nanawagan ang nasun Iran sa Amerika nalikayan ang bisan unsang adventurous action o peligrosong mga lihok bato kanila. Huwag may pasinaan nga mutuwag silang kusgan nga action. Kung ipadayon sa Amerika ang hulga ni President Donald Trump sa pag-atake sa Iran. Matod ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, andam ang Iran nga mutumag sa bisan unsang agresyon o gikonsideran nila ang hulga o posibleng aksyon sa Amerika nga mahimong hinungdan sa kagubot sa riyon. Isgutan ni Araghchi ang mga isyu sa iyang pangiginabi sa mga opisyal sa Turkey, Pakistan o Saudi Arabia. Samtang giingon sa usa ka media outlet nga kauban sa top security body sa Iran nga kung atakihon sa Amerika ang mga pasilidad sa enerhiya sa Iran, posible silang mubahos pinagis pag-atake sa mga pasilidad sa lana o gas sa pipila ka mga nasod sa Middle East. Una nang miingon si Trump, ay nagtuog hapon siya nga posible ang kasabutan sa Iran apan bipasinaan usab nga mulihok ang Amerika kung mapakyas ang negosasyon.
3: Kasikas Express Balita.
1: atong takna alas 7:18 na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM Business News.
1: Sa kasikas sa Patigayon, presyo sa LPG miusbaw. Oil price rollback lauman karong semana. Si Katropag Crystal Joy Filarca sa report.
5: Nisaka og 3 pesos patag kilo ang presyo sa Petron Gasol sugod nitong Sabado, Agosto 1. Nga dugang palas-anon sa mga konsumidor nga nagamit og liquefied petroleum gas o LPG. Samtang gilauman usab ang rollback sa presyo sa gasolina og diesel karong semana. Base sa usa ka tinubdan sa industriya sa lana, posible nga mokunod og 1 peso hangtod 1.30 pesos patag litro ang gasolina. Samtang 20 hangtod 50 centavos patag litro ang diesel. Kung matuman, kinina ang unang rollback human sa 5 kasunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo na makahatag o gamayng kahupayan sa mga motorista. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilal at tabad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhron Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haumalang kanato mga katropa. Alang sa daghay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
1: Sa kasikas sa panglawas, mga sakit nga makuha sa maha. Suginlan na ni katropang Ana May Perez.
6: Lamang kadaot sa mga balay o kalsada ang dala sa pagbaha, kundi apil usab ang hulga sa panglawas sa mga residente. Ilabi na sa mga lugar nga kanunay maapiktuhan sa baha, sama sa pipila kabahin sa Cebu. Gipahinumduman sa mga eksperto sa panglawas na ang tubig baha mahimong tinubdan sa lain-laing sakit, sama sa leptospirosis, dengue o mga sakit nga gikan sa kontaminadong tubig. Ang leptospirosis kasagarang makuha pinaagi sa paglusong sa tubig baha nga adunay hugaw ihi sa ilaga nga mosulod sa lawas pinaagi sa samad o parte sa panit. Samtang ang dengue mahimong mosaka ang kaso human sa kusog nga ulan tungod sa pagtapok sa tubig diin mahimong puy-an sa lamhok nga nagdala sa maong sakit. Gipahimangnuan ang publiko nga likayan ang paglusong sa baha kung dili kinahanglan magsulob og proteksyon sama sa butas kung kinahanglan mo labang ug limpyuhan dayon ang mga samad ug siguruhon nga luwas ug limpyo ang imnong tubig ug pagkaon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhron Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
1: Nasunugan duha ka semana, gipabalik-balik alang lang sa 200 ngayon. Sa istorya ha, katropang Philip Serujano.
7: Gipaambit sa usa ka pamilya nga nagbiktima sa sunog ang ilang kasakit human ginyong gipabalik-balik sila og duha ka semana sa opisina sa usa ka opisyal sa gobyerno sa Antipolo para makadawat lang og 200 pesos nga pinansyal nga tabang, matod ni Marvy Amistuso, usa ka residente sa Antipolo, nangayo sila og tabang og dili limos. Apan nasagmuyo sila sa kantidad nga ilang nadawat human sa ilang balay na sunog. Sa iyang post, gipangutana ni Amistuso kung ngano nga ang mga election watcher magadawat og 500 pesos samtang ang biktima sa sunog mas gamay pa ang madawat nga ayuda. Gipasingilan usab sa post nga adunay konsehal nga nag-livestream sa nasunog nilang balay aron mahimong viral, apan wala na kuno laing tabang gawas sa pagpangayo og mga dokumento og requirements. Matod ni Amistuso, dili sila ungrateful sila, apan nanginaot sila nga dili unta masinati sa uban ang ilang kahimtang nga nawadan og puy-anan og paaboton pa og dugay para sa gamay nga ayuda. para sa itong magkatropa ng mga kalalakinan na ginsa na problema na sila lowas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ay ikabalaka. Kanikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusing Pilipino para sa Pilipinas, Kineya Certified Turbo User, katropang Philip Serrano, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
1: Atong dakna alas 7:53 na.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
8: XFM.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si

0: Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Record ng the best. Sa kada higop niya mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tumani, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap na nagawa?
2: Nagawagi kami ng awan pa.
1: Ang sumay mga kami ng awan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng totoo. Nagturbo bitaw ko.
2: Giminaw ko eh.
1: Ang sumay mga kami ng awan mo. Nga sikim ka hikap na nagawa.
2: Naamo ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: nagmahay.
1: Happy kaayo mi? Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Food supplement for men.
3: Kihimo sa maca o clavuasca.
2: Usa ka herbs.
3: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
2: Sa mga kalalakinan.
3: O kababainhan.
2: O gahatag o kusog.
3: O resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is galona. Senyor citizen.
7: Burned skin ko.
6: Forearms.
7: Hindi ma.
6: Nakuha.
7: Tried 7 Plus Herbal Soap.
6: Nakuha yung
7: burned skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga pani,
5: mahamis nga kutis.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
11: Abli na.
9: Abli na.
11: Yes.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
16: Libre na magpakonsulta sa doktor.
17: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:31.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita!
2: Og karon sa dugang tudling sa atong mga balita.
4: XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging ka tropang dakoy-koy.
5: Ngayong Agosto 3, 1902, gibaybaw ni Isabelo de los Reyes ang pagtukod sa Iglesia Filipina Independiente sa Centro de Bellas Artes sa Quiapo, Manila. Gitukod ang simbahan na rumamahimong usa ka independenteng Pilipinong simbahan. Gawa sa pagmando sa Roman Catholic Church sa mga preling Kastila, ang pagtukod sa IFI na nahimong simbolo sa pagigbisog sa mga Pilipino alang sa kagawasan o kaugalingong pagdumaha sa reliyon. Paglabay sa usa ka buwan, gida awat ni Gregorio Agripa ay ang katungdanan isip unang obispo Maximo sa simbahan. Sunod lamang sa usa ka tuig, mikabat sa kapin 1.5 milyon ng mga miyembro sa IFI. Ang tud karon nagpabilin kini nga usa ka dakong relihiyosong institusyon sa Pilipinas ug nagpadayon sa misyon sa pag-alagad, hustisyang sosyal ug pagpalig-on sa nasyonalismong Pilipino. Sa adtong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapugan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
6: Balita sa sports!
2: Sa kasikas sa paugnats kusog, Filipino tennis sensation Alex Iala soon finals sa Mubadala DC Open. Sa detalye, kung ano ito sa katrobang Gyro Piking.
7: Sulod na sa finals sa Mubadala DC Open ang Filipina tennis star na si Alex Iala, umaniyang gipildi ang four-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka sa score na 6-4 ug 6-2. Milungtad og usa ka oras o 16 minutos ang duwa diin hingpit nga nakontrol ni Iala ang world number 13 nga si Osaka. Kinina ang ikaduhang higayon nga nakaabot si Iala sa finals sa Osaka WTA tournament ug ang iyang unang finals sa WTA 500 level. Sunod niyang atubangon sa championship match ang top seed nga si Jessica Pegula nga mipildi kang Diana Schneider sa laing semi-final. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug tibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santom Plasco. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Gyro by King, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
7: Sulod na
3: Kasikas Traffic Situationer Report.
8: Isang araw na mamaniusap.
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Lunes ra ba? Perti ba kang trapika? On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
3: Live report. Live report.
2: Morning, katropang Eric. Musta niya? Mura mag-ilin. Rick! Na-ilin aga, Rick?
9: Wah!
2: Aga, so Rick, medyo di kayo klaro. Ay, technical glitch mga katropa kay mobile ni karon si katropa kay Eric Camaro. Morning!

0: kini katubangan po sa Sputot Bus Terminal. Ayon ba, kini po ka, there is my Peter Sario, di Arin na Pita, maungot ka katubangan sa iyo. Ngayon rin, next part ba, flowing ang gagat sa labi ko, nag-lie to moderate traffic lang katubangan sa mga kikilaning atlaw nga, Lunes and Bacanso. Likewise, so bang mga areas pala ito, alas 6 na tulosap sa Lusuchus Kapuntago na, tulosap sa kining counterflow lane. No? This is my Cebu South Coastal Road or known also known as SRP northbound lane. Ito mga tulay, mga kikilaan. So alas 6 na ito sa Lusuchus. So kibahan ka po, natagang ka po o priority mga northbound na PG Coast. Mala nga, maka-ingol po ta, nga, umanigi po ito man. Kinipag-flowing na po ng gagawin sa traffic ko, mga tulay. Mga kaingunan. Ripon's Bay, Espanya Boulevard, Benio's Bay, Scario. Paingunan din yung atun usap sa may Nauga area po. No? Ang medyo bad lang, slow moving ang mga vehicle. But kaya direkili sa may Manila na talapan bitan lang kay Pana. Kanang natay discipline zone, no? Bantal Road area. Oga ikuman ay no left turn policy. Ang doon resist kung tagon at kapag-ulip na akaigala. Ang doon lang close. Sa loob din na, kuan pa upside ra kini boy ang dati sa kapito kato mga tray magkaigalaan ang medyo busy area lang ili pa dalan ambot dugol pudog mga kini pangpublik pag mga tumaan kato mga tray mga katropa medyo busy busy na area po guys mga katropa na medyo nagdali may magamit ang mga alternative routes lalo ng dan o agayan na to atos mga nandito mga kisip na Mito, Pierce, or Dan at mga intersection at mga traffic light para dali na maabot sa tuga destination mga katropa. Unya, kuhan po na, sa tubag siya, katropa na tayo, balito lang pagkita sa monitoring na ito maghanap sa Cebu City Transportation Office. So far, no? Ang ilang nagawat nga panagbangga katropa na tayo, latest, alas 6, 76, kapuntaga, road crash, no? FB Steel Corner, bagsakan, motorsiklo din sa accident lang katropa na tayo, mga kaigsunan po na napoy road crash reported mga alas 5.45 kayo na Ospina Boulevard in front sa DOH motorsiklo at taxi katapag ato na mga kahigalaan po na niya alas 5.54 road crash Ospini S. Ospina Shamin motorsiklo o taxi motor o taxi rin sa gara sometime road crash po alas 10.50 na ala kagabi na rin katapag ato na mga kahigalaan po na. So muna, katropang ato na yung mga kikilan so far, mga way, kuhan mo, road closure. Ang ato usap nga ki, kuhan po na, kining, dinis sa Sulit Subo, kuhan na lang, kanang, gawas na lang, dinis may kinipong intended for kinipong counterflow lane, dinis may Cebu, South Coastal Road, katropang ato yung mga kikilan po. Sa ato mga katropa, para luwas nang maulit, suto ka pamilya o gaingon man, para likay disgrasya, permintihag yun nga, mupatumata, no? Defensive way of driving mga kahigalaan po niya. Panapi po mo, o Santo Plus sa Cotomex para nandun na itong cognitive function dali na magka-recognize niya mga kahigalaan, dito mag-daydreaming while magmaneho mga kahigalaan. Alang sa Ligusan Pilipino, para sa Pilipino, sa Katropas, dagat sa Rapiko, matagpuntag sa iyo, Katropang Eric Amaro, XFM.
1: Kasikas Express Balita.
2: Salamat katropag Eric Amaro sa imong report. Tatugtak na, alas 7.40 na.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa Showbiz! Gipahinom naman sa Department of Labor and Employment o DOLE ang mga batang ubos 15 anyos. Nga mo appeal sa vlog, live stream o digital advertisements o guman pang online content na kinahanglan ng work permit. Base sa Labor Advisory No. 12 Series of 2026, ang mga ginikanan, legal guardian o employer kinahanglan musunod sa mga balaod nga nagpanalipod sa mga batang nagtrabaho sa entertainment o digital media industry. Ubos Republic Act 9231. Dili tugtan ang pagpatrabaho sa mga batang ubos 15 anyos. Gawas kong kini anaas pagduma sa mga ginikanan o legal guardian o kung importante ang ilang partisipasyon sa public entertainment o information. Matod sa DOL, ang maong lakang itong aron mapanalipdan ang kayuhan

0: kaluwasan o katungod sa mga batang nag-apil-apil sa content creation o uman pang kalihukan sa social media.
1: Kasikas Express Balita.

0: Atong takna alas 7:42 na.
1: Time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Bitid nakit-an suod sa helmet sa usa ka bata dito sa Bohol. Si Katropang Rainback sa kinatibuk ang saysay niini.
3: Alang sa pulong sa... Nagurat ako sa kainahan naman magkita o ahas hood sa helmet siyang anak dito sa Bohol, mga katropa. Matod pa ni Emma Ongkal na matigda niya ang ahas samtang nagbiyahe sila paingon sa Tagbilaran City. Hinahinay niyang giswayan o kuha ang maong bitin apan hingpit na siyang napaakan niini. Maayo gani o adunay miagi o mitabang sa pagtangtang sa maong ahas. Sumapan niya, wala niya na matigdi ang ahas tungod sa pagdali sa pagkuha sa helmet samtang wausap kini mabantige sa iyang anak nga nasakit niya itong higayon. Wa na mahibaw e makatropa ang klase sa ahas apan sumaas ilang nadunggan dili kini venomous. Human sa insidente, gibuhian dayo nila ang ahas nga kapino sa kametro ang gitasod pagkakuyawa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og clavuasca gama sa yes to health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa Nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
1: Kasikas Express Balita.
0: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan.
4: Sa kaluwasan.
5: Pulong
4: sa kaluwasan.
5: Sa kaluwasan.
0: Uba ni Pastor Attorney Paul Lopez.
3: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang akawang. Higala na sayod ka ba na ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gibuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kini sayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Hesus sa krus. Siya nahimong sala alang ka nato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala, ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nag-tack-off ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Good morning, Jesus Cañete Celestial. watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. May pagpaminaw sa Office of the Regional Court Manager, nilaga Judge Michelle Gakutno, at si Deputy Manager Limito Caraballe Jr. Uban sa mga engineers, ganadiha personnel, nga ana sa ORCM, mayog pagpaminaw kaninyo nga tanan. Salamat kayo sa inyo nga panagpagsunod ining atong tulumanon. Angel Sheen Humawan. Kung siya lang ito, pa-shout out ko sa akong friends sa Mindanao's Gutalak, Zamboanga del Norte, Marcel Pellegrino, Pellegrino family, watching ko permini mo din sa TISA. I don't think, salamat kayo, Madam Angel Sheen. Mary Grace Caballero, may buntag Kuya Ray. Attorney, galagtaw ko gikan sa Iloilo. God bless Kuya. Ayong buntag niya sa itong kaigsunang Ilonggo. Ate, pinambal ko na ako. Ayong pagpaminaw, di tamang patakang Ilonggo rin, kaya madugdukan ko sa usawa. Wah! Almer Aning Aming Babalato, yes, Pardo Public Market. Kamusta niya, Idol? Landong kay Kasitsu Elma Kugod. Bansa iyang hamiling kapikas, MJ. Salamat, Idol. Amping mo sa kanunay niya. Kap Jeff Navarro, niya Skinasangan. Salamat kayo sa paglabay din, eh. Maribel Villegas. Good morning, kaninyong tara. Kuya Romel J. Ocariza. Ayong buntag, Kuya. Watching live, Noel Katandihan. Salamat kayo, Sir Noel. Marieta Balladares. Diya sa Sipalok, Kasibutan, Zamboanga del Norte. Kula Sakar. Magmaghod sa kung aning mama magkatropa to nito, Tengeline. Ayong pagpaminaw ninyo niya. Ti Baby Rilampagos niya sa Torno di Polog City. Pag-timayan. Salamat kayo kanyang tanan. Ray Gabumpas Danao. Huwag siya na lang ting paminawan. Good morning, attorney. Diya sa imong programa. Salamat kayo, Brad Ray Gabumpa. Pinagmao Montes Claros, Ella Labella. Yung ba na ito, Skonsyal JP Labella? May gabi, Irmen. Naagos sa Amerika niya, ang Jeep. Ayong pagpaminaw ni mo niya, Idol JP Labella. Ang Puwersa sa Norte. Pinagruhag Skonsyal JP. Agaw Claire Iris Denura. Ayong buntag ninyo na. Kanaghan mga baga nagtanaw na ito, gikan sa Zamboanga del Norte. Baluarte sa kong inahan niya. Ayong pagpaminaw kanyang tanan, ipanaw na raba ang kanhi kongresista sa Zamboanga del Norte, si Romeo Nongnong Halosos. Magkadugay kayo, no? Nagalagan ang Banay Halosos o gilabi na kinig patriarch sa Halosos family. Magkatropa. Ipanaw na. May you rest in peace, sir. Itong pagbalik-balik dito sa utang na tauhan sa atong atong inahan, mga katropa, atong nakita dito ang pag-usbaw-usab sa ilang lungsod o sa kinatibuk ang Zamboanga del Norte. Sa nga nalang kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Walter Dacqua, good morning. Kumustang atong linarang niya? O na kinaham kayo ni brother Idol Jack Trejos diya sa East West Rural Bank. Kumusta niya? Noble brother sa. Salamat kayo kaninyong tanan nga gasunod. Ining atong tulumanon. Sagaan sa itong station manager, Janlay Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kawang news reporters o news writers. Atong kauman din sa master control. Rap-rap baring. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ini ang inyong mga galangan sa kahanginan. Katropag Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exactly.